0: bilang tulong sa ating bansa. So maraming salamat, no, at mabuhay ang atletang Pilipino.
1: Yes, mabuhay ang atletang Pilipino. Thank you so much din po, Sir Michael Baredo. Siyempre sa ating Philippine Paralympic Committee, PhilSPADA, dahil kung wala po kayo, eh hindi po natin magagawa lahat po ng ating National Para Sports Program dito po sa bansa. Maraming salamat, sir.
0: Salamat din. Thank you very much.
1: There you have it. Nakasama po natin ang Pangulo ng ating Philippine Paralympic Committee, PhilSPADA, si Sir Michael Baredo, ang ating Vice President for Media and Communications din po ng ASEAN Para Sports Federation. So maraming plano ang nakaabang para dito sa kanyang bagong role, no? Or role nga bilang Vice President for Media and Communications. Samantala, magbabalik pa po ang Para Games Hour matapos ang ilang paalala.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
5: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
7: Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria.
6: Naku, maghapon, naka-computer. Tumaas na siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang.
7: Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
0: Congratulations and wishing a 40th anniversary, no, to Sports Radio. Napapasalamat ako sa inyo dahil sa inyong continuing coverage, if not talking about and mentioning the successes of our able-bodied sports people as well as our Paralympians and our para-athletes. So maraming salamat sa Sports Radio at sa inyong programa.

0: Hello po, ako po si Angel May Autumn.
1: Hello po, ako po si Ernie Gawilan.
0: Nagpapasalamat po kami sa pag-suporta po ninyo sa mga para-athlete. You made us feel seen and napakalaking importansya po ito para maging aware ang lahat ng tao.
1: Maraming salamat po sa pag-subaytay sa para-sports dito sa Pilipinas.
0: Happy 40th anniversary, Sports Radio!
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
3: At nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. At this point, gusto po nating syempre

0: no, i-mention at i-wish ng best of luck yung ating members ng Pilipinas Para Athletics Team na ngayon po ay nasa Tunisia para sa Tunis 2026 World Para Athletics Grand Prix 20th Tunis International Athletics Meeting. So last June 10 ay umalis po yung ating koponan, no? And syempre, no, ang classification schedule ay naka-schedule naman po ito, no? Nagsimula po June 12 to 15 until today at bukas naman yung inaasahang competition schedule. So ang ating koponan ay binubuo po ng 17 members, 11 po rito ay para athletes at 16 coaches and officials. Of course, kasama po dyan ang head ng ating delegation, ang Secretary General ng ating Philippine Paralympic Committee, Felspada, si Sir Goody Custodio. So bago po umalis ang ating koponan, nagkaroon po tayo ng exclusive interview with the head coach ng ating Pilipinas Para Athletics Team na si Coach Joel Derriada. Ito po ating panoorin at pakinggan. Coach Joel Derriada, ang head coach ng ating Pilipinas Para Athletics Team. Welcome to the program, Coach.
1: Yes, good afternoon, Miss Ayang. Good afternoon sa lahat ng mga tagapakinig at tagasuporta ng Sports Radio. We will be competing in Tunisia for the Tunis 2026 World Para Athletics Grand Prix. Ito ay isang laro or a qualifier event para sa nalalapit na Nagoya Asian Para Games sa Japan this October. So talagang tuloy-tuloy, kahit nandito tayo, tuloy-tuloy ang monitoring din natin sa paghahanda ng ating mga atleta. Meron tayong 11 athletes na lalawag dito and 4 coaches. Talagang sana tuloy-tuloy na ito at madagdagan yung mga qualifiers natin.
0: Hingin natin yan, no, Coach Joel, no? Sino-sino ba tong 11 athletes natin? Do we have the names?
1: Sa 11 athletes natin, andyan si Jai Philip Arce, Arvijan Areglado, Janil Cañete, yung talagang player from wheelchair basketball na nag-athletics na rin, no? Na maganda rin ang kanyang performance sa athletics. Andyan si Maria Ravinia Carpena, si Edwin Enguito Jr., andyan din si Andre Quizon, si Rocky Logroño, yung ating short stature athlete, no? Si Aliana Nunez, yung ating MVP nung nakaraang palarambansa, no? Na 3 gold medals yung athlete with total blindness, no? Andyan si Cyril Lloyd Ongkoy, si Wilson Sante Jr. na nanggaling din sa, at sa Joshua Santos, dalawa sila puro nanggaling sa sitting volleyball na ngayon ay nasa para athletics na. Yun yung 11 athletes na lalawak na isasama natin sa Tunis Grand Prix. Ang mag-head, ang magiging team leader then will be the our Felspada Philippine Paralympic Committee Secretary General Goody Custodio. Siya po ang mag-head ng team and then I will be the head coach. So yun po.
0: Ano, coach, ang naging ano, no, proseso ng pagpili nyo? Bakit sila? Wala tayong narinig ng mga Paralympians, no? Dahil ba pasok na sila for the Aichi Nagoya Asian Para Games?
1: Yes, yung iba pasok na, no? Yung mga kilalang yung kiniconsider na pasok na yun. Ito mga ito based on their performances na papasok sila sa qualifying, no, sa MQS na tinatawag, minimum qualifying standard, but they need to participate in a World Para Athletics sanction competition para talagang formal makapasok sila.
0: Yes, pero officially, Coach Joel, ilan na yung parang masasabi nating assured na yung pwesto papunta sa Asian Para Games?
1: Yes, sa ngayon meron tayong mga 6 to 7 na assured, no. Hindi ko muna mano yung mga names nila kasi hindi pa natin nilalabas hintay natin yung Felspada ang maglabas ng names kasi hindi naman ibig sabihin na pagka nakuha ka na, papasok ka na. Kasi marami pa rin yung NSA natin at yung PSC, no? So, may mga 6 to 7 na yung nakakuha ng qualifying assured, pero ito, mataas ang confidence ko na I am very confident na itong sa 11 ito, marami o halos lahat papasok ito sa qualifying. Kasi yes, hindi naman kami magpapadala na alanganin yung ano nila, yung yung performance nila. Halos itong 11 na to, halos pasok na yung qualifying nila. So, pupunta kami doon for formality purposes na i-ano nila sa isang WPA sanction competition, which is itong Grand Prix nga, para talagang formal na makapasok sila.
0: Yes, and mas napansin natin ngayon, mas maraming bago, sabihin natin, no? Bago ang mga names, no, na kabilang sa ating para-athletics team. Anong ibig sabihin na to, Coach Joel?
1: Yeah, ito, nakikita natin na maganda yung local competition natin. Kasi dati, dahil sa pandemic, yung mga players natin, iisang pangalan, no? Yung talagang may mga sabi nating mga veterano na, may mga edad na sila pa rin. Kasi hindi maganda pa yun masyado ang program natin sa local competitions. Ngayon, since may mga PNPG tayo, may palarong pambansa, yun nakikita natin na talagang yung transition ng ating mga athletes nandun. Kasi sa ngayon, meron tayong 11 athletes na naging new athletes, di ba? Nung nakaraan, at as ngayon may panibagong 4 athletes na bagong roster to sa national training pool. So nakita natin ngayon na magandang transition. So napapalitan at dahil na napapalitan yung mga members ng Philippine team sa mga bago. Kaya magandang ang senyales nito na ibig sabihin, maganda yung program ng grassroots natin sa Pilipinas.
0: Yes, may improvement at saka ano no, meron at merong na-discover no yung ating team. Pero dito sa Tunisia, coach, no, anong mga bansa?
1: Actually punong-puno na pagsabihan kami na napakadaming ano, puno na sila. Marami na silang hindi tinanggap. Nakikita ko lang doon na sasali sa Southeast Asian countries, andun yung Malaysia, ang Thailand, andun din yung Vietnam. Yan ay sa mga Southeast Asia. Meron din sa Asia, may mga Japan ako nakita. Kasi nakita ko doon sa entries, no? Madami, may sayang, talagang ano din to, punong-puno din ang itong Grand Prix na ito sa Tunisia.
0: Aabangan natin sino-sino yung of course after this Tunisian Grand Prix posible no. Baka dito na rin ma-finalize sino-sino na yung roster naman natin no for the Asian Para Games, diba, Coach Joel?
1: Yes, oo, para ma-finalize na natin after this. Yung para maka-start na tayo ng talagang 100% preparation for the Nagoya Asian Para Games.
0: Yes, Coach Joel, anong feeling mo dito sa Asian Para Games sa Nagoya?
1: Well, may challenge kami kasi the previous Asian Para Games kumuha tayo ng 1 gold and 1 silver, no? Sa doon. So, every competition, ang talagang target natin is tapapantayan or hihigitan. So, meron tayong challenge but we will always accept the challenge.
0: Yes, yan po ang gusto natin kay Coach Joel, no? Laging handa para sa hamon. But of course, your parting message po, Coach Joel, for sure, marami kang mga gustong i-mention.
1: Patuloy akong nananawagan, no? Lalo na sa public natin na to continue praying for the team at yung mga supporters na hindi naman yung mga tumutulong sa pag-prepare ng team, lalo na sa special mention naman yung ating na regular athletes, mga regular coaches natin, nakasabay namin na nagtitrain. Marami tayong volunteers kasi na from school coaches na tumutulong din, na lalo na sa Patafa, partner natin yan. Sa dito sa para athletics, no, special mention din sila na talagang tumutulong. Lalo na, of course, sa walang sawang suporta ng Philippine Sports Commission sa pangunguna ni Chairman Pato, talagang all out support. Wala kaming masabola na kaming hihingin pa. Lahat binibigyan niya. Actually, kahit nung naglaro tayo, kahit yung exhibition game sa Agusan, nagpadala din siya ng EMSAS natin, yung medical team, para to make sure na mapapangalagaan ang ating mga members ng national team. Kahit sa local competition, andun ang ating medical team ng Philippine Sports Commission. We really appreciate yung effort ng Philippine Sports Commission. And of course, ang ating NSA, PhilSPADA Paralympic Committee of the Philippines, and yung Philippine Paralympic Committee, well, no? At talagang support nila na binigyan ng priority itong mga sports na qualifiers for the Asian Youth Asian Para Games. So, kayo, no, yung through the media, talagang napapalawak natin at napapaabot natin sa public ang ating mga preparations. And of course, the Armed Forces of the Philippines, partner din natin yan, lalo sa mga coaches. Ayun po. And marami po mga ang I understand the MVP group also is supporting the Filspada and Philippine Paralympic Committee. So talagang malaki na po, marami na pong nagsusupport o tumutulong sa Philippine Paralympic Committee para sa hindi lang sa preparation for this games, no, kundi sa mga future games.
0: Yes, so talagang lahat po ay nagtutulong-tulong, no, para sa ganun nakikita natin may improvement, may development po ang ating para sports dito sa bansa. Again, maraming salamat po Coach Joel Derriada. Mabuhay po kayo at syempre all the best sa team.
1: Maraming salamat tayang and mabuhay ang Sports Radio.
2: Sports Radio 918 AM.
0: Nakasama po natin si Coach Joel Derriada ng ating Pilipinas Para Athletics Team. Again, bukas na ang simula ng laban ng ating Philippine team mula po sa Tunisia. Ito po yung Tunis 2026 World Para Athletics Grand Prix. At kasama po nila ang Secretary General ng ating PPC Philspada, si Sir Goody Custodio. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Para Games Hour program. Thank you so much sa ating mga nakasama. Of course, kay Sir Michael Baredo, ang Pangulo po ng PPC Philspada, at ang ating Vice President for Media and Communications ng ASEAN Para Sports Federation, kay Coach Joel Derriada sa ating Master Control, kay Danielle, kay Sir Edmund Obra, kay Timothy Tapales, and of course ang ating Malolos Transmitter. Thank you rin sa ating PTV4 family, no, and staff, no, na talagang patuloy po tayong maganda yung ating collaboration with our Para Games Hour program. Samantala, hanggang dito na lamang po. Ako po si Aryan Malyare. Magandang araw sa lahat.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
4: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
6: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
7: Ano nangyari?
6: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
8: Ako sir, ambulance driver ako.
7: Ambulance driver? Oh.
8: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
5: Mayroon po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulance.
7: Dahil hindi na umabot.
8: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
5: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. matibay na matibay na lahat.
7: Makapal yung semento.
5: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
7: These are the reinforcements.
5: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
7: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
10: If watching the games is not enough for you,
11: get hold of the latest fast-breaking news and updates on one of today's most exciting ball games.
12: H-O-O-K-T-A-L-K.
13: Who? Talk. Rebound. The most significant information. Jam with the Stars. As our airwaves cage team dishes off on court and locker room developments in the game of basketball. H-O-O-K-T-A-L-K. Who? Talk.
14: Maganda-magandang araw ng Sabado, Pilipinas. Ito po ang ating programang Hoop Talk dito sa DZSR Sports Radio 918. Good morning, ako po si Ria Arevalo. Samahan niyo po ako hanggang alas 12 ng tanghali sa ating pagtalakay at pagbahatid ng mga balita patungkol sa paborito niyong sport na basketball. So anything about basketball, pag-uusapan natin dito sa ating programa. Maganda-magandang araw. Kami po ay live na sumasa inyo mula dito sa aming studio sa Quezon City. Ngayong araw po ng Sabado, June 20, 2026. Maganda-magandang araw din sa mga nakikinig sa atin sa 918 kHz sa AM band ng inyong mga radyo at ang mga naka-tune in din sa pamagitan ng ating sister station Capital 104.3 FM. So maganda-magandang umaga sa inyong lahat. We are also being heard sa ating PBS receiver app. So sa mga nag-download ng inyong or ng ating PBS receiver app sa kanilang mga cellphones, gadgets. Ayan, sa mga hindi pa nagda-download, inaanyayahan po namin kayo na mag-download na ng ating PBS receiver app para pwede po kayo makinig sa sports radio at sa iba pa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service anytime, anywhere. So kung gusto niyo yung sports radio, piliin niyo lang yung sports radio icon. And then, of course, yung iba pa nating mga stations dito sa PBS. Good morning! Magandang araw sa mga taga-subaybay natin sa ating Facebook account. So please follow, like and share our social media accounts. Meron tayong X account, hanapin lamang Sports Radio 918. And ang ating Facebook, facebook.com/DZSRSportsRadio918. So yan po yung mga paraan para maging connected kayo sa pamagitan ng social media sa ating himpilan. 17 minutes makalipas po, ikasampu ng umaga. Ngayong araw pong ito ay babalik tanawin natin ang mga naganap nitong nakaraang linggo. Ang dami mga nag-champion. Congratulations sa Barangay Ginebra, Gene Kings. Pagkahaba-haba man ang prosesyon ng naganap na final series, Ginebra pa rin ang nagwagi. So last Wednesday ng kanila pong inangkin ang PBA Commissioner's Cup title, no, sa season 50. So mamaya balikan natin yung naging kampyonato ng Barangay Ginebra. Siyempre bago yan, nung Sunday, Manila time, tinanghal po na kampyon ng National Basketball Association ang New York Knicks. Hindi na nagpatagal pa yung New York. In 5 games, nakamit po nila ang corona ng NBA. So, balikan din natin yung kanilang naging success. First time, no? First title in 53 long years. Kaya naman ang mga fans ng New York, no, hindi magkamayaw ang kasiyahan at ang kagalakan sa naganap na victory parade ng kanilang koponan kahapon. So, yesterday Manila time, natuloy na yung pinaka-aasam at pinaka-hihintay na parada ng kanilang koponan as champions. So, kabilang dyan ang ating kababayan na si Jordan Clarkson, the first NBA player with Filipino blood na nakatikim ng championship sa NBA. So ating balikan yan mamaya, pati na rin po yung naging tagumpay ng ating Gilas Under 18 Youth Men. Yung ating koponan na ginabayan ni Coach Juno Sauler. Matagumpay po nilang na-sweep yung tournament. Last Sunday din ito, ang Sayaba Under 18 qualifiers for the FIBA Asia Cup Under 18 tournament. So they won against host team Thailand para mapanatili ang corona sa Sayaba Under 18 men sa Pilipinas. Okay, so ang dami mga nangyari last week and syempre pa yung patuloy nga nating pagsubaybay dito sa developments no dun sa ginagawang investigasyon sa pagkamatay ng dalawang mga Ateneo basketball players na sina Divine Adili and si Rene Baterbonia. So naiuwi na po sa Talacogon, Agusan del Sur yung labi nitong si Baterbonia at nakatakda po siyang ihimlay or yung kanyang libing ay magaganap po sa Miyerkules. So atin ding pag-usapan yan and syempre pa yung mga kaugnay na balita patungkol dito. Kasi because of this tragic incident, ang Ateneo Blue Eagles ay na puwersa nga po na mag-withdraw ng participation sa Phil Oil Eco Oil Preseason Tournament na kasalukuyan pong nagaganap and syempre pa yung ginagawa nga po na hakbang para mapanagot ang mga kailangang managot no sa naging trahedya nga po na ito. So Coach Tab Baldwin and team manager ng Ateneo that time si Epokim po pareho pong nagbitiw na sa pwesto. So tinanggap naman ng Ateneo yung kanilang apong resignation. Pero syempre hindi na lang ganun-ganun yun no. Kailangan imbestigahan pa rin. And patuloy no yung nagginaganap nga po na investigasyon. And hopefully mabigyan din ng tulong yung mga players ng Ateneo kasi 'di ba nagpahayag na nga po sila ng kanilang account of what happened during that incident na nangyari noong June 8. So that is last Monday. Okay? So iba pa mga balita patungkol diyan atin rin pong tatalakayin mamaya. And of course, national team natin, Gilas Pilipinas men, maghahanda na para po sa kanilang pagsabak sa aksyon ng third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. So, pagkatapos ng PBA, aba, the following day, meron na kagad ensayo yung Gilas men natin. At i-review natin yung final roster, kamakailan po ay ni-reveal na rin ng Samahang Basketball ng Pilipinas yung 12-man lineup ng ating team for the Asian Qualifiers third window. Away games po pareho yan sa New Zealand and Australia. Pero may mga changes na binanggit uli ang Samahang Basketball ng Pilipinas due to injuries sa ilan sa mga players. So atin pong pag-usapan yan mamaya at ang magaganap na enshrinement ng new batch, no, panibagong batch po, fifth, if I'm not mistaken, fifth batch of Philippine Sports Hall of Famers ay gagawin ngayong araw pong ito. At mamaya pong hapon yan sa bagong gawang PSC building or PSC house. No, teka lang. Okay, PSC House, yun yung official yung official name ng facility. So, yung enshrinement ng Philippine Sports Hall of Fame, fifth batch po ng mga enshrinees natin will happen this afternoon sa Philippine Sports Commission House sa Adriatico, Manila. At dalawang mga Philippine basketball icons, legends, ang mapapasama po sa ikalimang batch ng enshrinees no, for this Philippine Sports Hall of Fame. Kikilalanin po natin sila mamaya. At syempre pa yung mga kasama nga nila dito sa bagong grupo na madadagdag nga po sa ating Philippine Sports Hall of Fame. Ayan ang ating mga pag-uusapan ngayong umaga dito sa ating programang Hoop Talk. 25 minutes after 10 a.m. So we'll just take a quick break, and then sa ating pagbabalik, ating kilalanin sino ba itong mga Philippine basketball legends na kasama po sa fifth batch ng Philippine Sports Hall of Fame enshrinement. So sa ating pagbabalik dito sa Sports Radio.
12: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
15: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
12: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
15: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM, and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
12: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
16: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
12: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
17: Nagalit sa internet ang fake news.
18: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
19: What they are doing is creating panic.
12: We say no.
20: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
21: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
12: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
22: Stop telling us fake news because you're wrong.
12: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
23: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
14: H-O-O-K-T-A-L-K Talk. Nagbabalik tayo dito sa Hoop Talk sa Sports Radio 918, 27 minutes after 10 a.m. Dumako na po tayo sa ating mga balita, at ngayong araw nga pong ito ay bibigyan ng parangal sa pamagitan ng simple pero meaningful na ceremony ang fifth batch ng inductees ng Philippine Sports Hall of Fame. So, sa newly built PSC House sa Adriatico, Manila, gaganapin ang enshrinement. So, yung ikalimang batch na mga enshrinees ay kinabibilangan po ng dalawang mga Philippine basketball legends. At ang tinutukoy natin ay sina Ramon L. Presidente Fernandez and Eduardo Alvir Pacheco. Ayan, si Pacheco po ay paparangalan hindi lamang sa sport na basketball, pati sa kanyang contribution sa sport na football. Okay, kabilang po sila sa listahan ng Magnificent Seven na bahagi nga ng fifth batch nitong enshrinees natin for the Philippine Sports Hall of Fame. Kasama po nila sina Mansueto, Onyok Velasco ng boxing, Isidro Del Prado ng track and field, Cecil Mamiit ng tennis, Bea Lucero Lueler ng gymnastics at taekwondo, Adeline Dumapong ang ating Paralympic medalist. So yan po yung mga enshrinees natin, and kabilang nga dyan ang mga basketball icons na sina Edward Pacheco and El Presidente Ramon Fernandez. So bawat inductee po ay makakatanggap ng 500,000 pesos and perpetual trophy na dinesign ng sculptor na si Leandro Baltimore. So, ito pong Philippine Sports Hall of Fame ay na-establish sa pamamagitan ng Republic Act 8757. So, sa batch na ito, meron tayong 7 enshrinees. Kaya naman, ang total number ng Filipino sports legends na nailuklok sa Philippine Sports Hall of Fame ay magiging 54 na. So, since 2010 po kasi nung nagkaroon nga ng ganitong recognition at syempre pagsaludo sa ating mga sports legends and icons. So, of course, Ramon Fernandez, eh, sino ba namang di nakakakilala niyan, di ba, na Filipino basketball fan? Dahil itong si Ramon Fernandez ay isa nga po sa itinuturing na greatest players in Philippine basketball history. So, tinaguri ang El Presidente dahil sa kanyang exceptional leadership and sportsmanship ang tubong Maasin Leyte na manlalaro at produkto ng University of San Carlos ay nagsimula ng kanyang career noong 1972 with the San Miguel Braves sa Mikaa. And then, doon na nagsimula ang kanyang two-decade PBA career across 5 franchises. So, naglaro din si Fernandez sa Toyota, Manila Beer, Tanduay, Pure Foods at San Miguel Beer, kung saan 19 na titles or PBA championships ay kabilang po siya. No? He captured 4 MVP awards and ang kanyang number 19 jersey ay niretiro ng kanyang koponan. So, napakalawak din ng influence ni Fernandez sa national sports, and ito po ay na patibay lalo na dun sa kanyang pagiging commissioner ng Philippine Sports Commission from 2016 to 2022. So siya po ay na-appoint during William Ramirez's second term as chairman, and syempre patuloy yung kanyang pag-champion sa ating mga local athletes, no? And yung grassroots initiatives during his time ay mas lalo pang pinalakas. So, ito po si Ramon Fernandez, one of our Hall of Fame enshrinee. Samantala, isa pa sa mga basketball, syempre hoop talk tayo, kaya ang spotlight natin medyo nakatutok sa mga basketball athletes. At isa pa nga po sa mga enshrinee natin for the Hall of Fame later ay si Eduardo Alvir Pacheco, na nakilala sa sport na basketball at football. So, si Eduardo Eddie Pacheco ay isa nga po sa mga definitive guards of golden era Philippine basketball. Tubong Maynila, unang naipamalas ni Pacheco ang kanyang husay at talento sa sport na basketball nang siya po ay naglaro sa San Beda College, and nakapasok siya sa national team lineup natin nung siya po ay junior student pa ng San Beda. So, dahil sa kanyang elite court vision, defensive versatility, and dazzling ball handling skills, ang 5'9 guard ay nakatanggap ng iconic moniker na Olympian Dribbler. So, noong 1960s and early 1970s, ay naglaro din po siya sa Manila Industrial Commercial Athletic Association or MICAA. And doon po niya pinangunahan ang mga powerhouse franchises like 7-Up Butlers, Ismael Steel Admirals, yung Eco Painters, and UTEX Weavers. So, maraming mga kampyonato ang kanilang pinagsaluhan bago nga po nagretiro itong si Eduardo Pacheco noong 1973. Ayun, talagang sa MICAA siya lumutang ang kanyang pangalan. No, hindi na naabot pala ni Pacheco yung PBA kasi 1975, 'di ba, nagsimula ang Philippine Basketball Association. So, sa international stage naman, ang brilliant playmaking ni Pacheco ay naging susi rin sa competitive era ng global basketball. So he proudly wore the national colors sa 1960 Summer Olympics sa Rome, Italy, and they reached the pinnacle of regional dominance as one of the vital cogs ng gold medal winning squad noong 1962 Asian Games sa Jakarta, Indonesia. So, nakuha din po niya ang prestigious distinction of being named the 1962 Most Outstanding Basketball Player ng Philippine Sports Writers Association. So, yan po yung background naman ni Eduardo Alvir Pacheco. So, unfortunately, pumanaw na po si Pacheco noong 2009 at the age of 73. At siya po ay, irerepresent ng kanyang kamag-anak, no, relative, mamaya sa magaganap nga po na enshrinement ng Philippine Sports Hall of Fame. Ayan, saludo po tayo sa ating mga latest enshrinees na way maging inspirasyon pa sila, no? At role model para sa ating mga atleta. Dahil ibang klase yung kanilang naging contribution sa ating Philippine sports. 36 minutes makalipas po ang 10 ng umaga. We will take a break and then sa ating pagbabalik, speaking of athletes, no, national pride, yan ang ating Gilas Pilipinas, men. Pinangalanan na po yung ating koponan or lineup for the third window na FIBA World Cup Asian Qualifiers. So, ating pong pag-usapan at syempre mga adjustments din sa lineup ni Coach Tim Cone. So, sa pagbabalik ng ating programang Hoop Talk.
23: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
0: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
23: Self-protection.
0: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
23: Seek early consultation.
0: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
23: Support fogging and spraying.
0: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
23: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
1: Hi! I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go! Okay. Bukas naman ba ang mga ilaw?
3: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
23: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sports Radio 918 AM.
6: H-O-O-K-T-A-L-K Hoop Talk.
14: Nagbabalik ang Hoop Talk dito sa DZSR Sports Radio 918. At tayo po'y napapakinggan din sa The Capital 104.3 FM. So dumako na tayo dito sa balita naman ng ating pambansang koponan Gilas Pilipinas Men. Nasasabak po sa aksyon ng FIBA World Cup Asian Qualifiers later this month. No, ang mga Barangay Ginebra players, fresh mula po sa kanilang pagkopo ng PBA Commissioner's Cup Crown ay napabilang sa Final 12-man Gilas Pilipinas team. Nasasabak nga po sa aksyon sa dalawa nating away games. Pinangungunahan ni naturalized player Justin Brownlee ang ating national team roster along with RJ Abarrientos and Troy Rosario. Dapat kasama din dyan si Scotty Thompson. Pero after a day, nagpahayag ang Samahang Basketball ng Pilipinas kasi Wednesday yan. I think Wednesday or Thursday nila pinangalanan tong lineup. Pero after a day, because of Scotty Thompson's injury, nag-decide po ang SBP na bigyan ng painga naman si si Scotty Thompson. At ang kanyang kapalit ay itong si Juan Gomez de Liano. So si Juan Gomez de Liano po ang hahalili sa spot ni Scotty Thompson for our national squad. So aside from them, no, kasama rin po sa ating lineup sina Junmar Fajardo, Chris Newsom, Dwight Ramos, AJ Edu, Carl Tamayo, Kevin Kiambao. So mga kasama na nung mga previews stints ng ating Gilas Pilipinas men. So ang mga bagong mukha ay sina Mike Phillips and Justin Baltasar. Okay, so yan po yung 12-man lineup ng Gilas Pilipinas men na muli pong gagabayan ni Coach Tim Cone. Nagkaroon na kagad sila ng practice sa SMC Sports Complex. Less than 24 hours makamit ng Barangay Ginebra ang kampiyonato ng PBA Commissioner's Cup. Grabe, di ba? Wala talagang pahinga. No? And sayo kagad, sabi ni Coach Tim Cone. And tatlo lang naman yung mga players ng Ginebra na kabilang doon. Yung mga hindi players ng Ginebra, palagay ko yung mga maagang nag-ensayo. Okay? Syempre, excuse muna sina Brownlee at saka sina Abarrientos and Rosario. Grabe, no? Umabot ng Game 7 ang kanilang title showdown against TNT Tropang 5G na mamaya natin pag-uusapan. At ayon kay Coach Tim Cone, ang national team nga natin nagkaroon ng kanilang unang ensayo last Wednesday. Okay, actually last Wednesday a morning with only 6 players. Present that time, si Dwight Ramos, si AJ Edu, si Carl Tamayo, Kevin Kiambao, Mike Phillips, and Justin Baltasar. So, kasi Wednesday first practice, yung gabi nun, yun pa lang yung game 7 ng ng finals. Kaya hindi pa talaga buo yung team. At ang gumabay sa mga early birds nung Wednesday for Gilas men ay sina Coach Jong Uychiko, Sean Chambers, and L.A. Tenorio. Okay? So, kailangan talagang mag-double time na rin ang ating koponan because they will leave on June 23. Magkakaroon po sila ng at least a week of training camp in Auckland, New Zealand. No, para po sa paghahanda ng ating koponan sa final window ng first round ng Asian qualifiers. O, final window kasi tigtatatlong windows po every round ng Asian qualifiers. And very crucial yung away games natin because 2-2 ang record ng Pilipinas right now. Now, after sweeping Guam sa first window, natalo po tayo sa kamay ng New Zealand at ng Australia. So, kaya 2 wins, 2 losses ang record natin. And I think yun din ang record ng New Zealand. No, kasi 0-2 yung New Zealand nung first window. Tapos second window, na-sweep naman nila yung dalawa nila mga assignments. Ang Australia, 4-0, wala pang talo. Okay. And yung Guam naman po, 0-4. So anyway, after the third window na first round ng qualifiers, yung top 3 teams will advance to the next round. So, syempre yung win-loss record ng teams sa first round ng qualifiers, mag-carry over nila yun, no, sa second round. Kaya very important na makuha pa rin natin yung mga panalo no, dito sa third window, although qualified na sa next round eh, yung Pilipinas. Okay, so yan po yung ating pag-subaybay naman no, sa magiging kampanya ng Gilas Pilipinas for the third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. So una natin makakaharap ang New Zealand. So sa ano to, sa away games natin no. New Zealand before we face New Zealand will face them on July 3, araw po ng Biyernes, 3 p.m. Manila time. And then next assignment natin will be against Australia on July 6, 6:30 p.m. So yan po yung susunod na mga laban ng Gilas Pilipinas men for this Asian qualifiers. Samantala, update naman kay Benny Boatwright, no? Si Benny Boatwright po ay inaantabayanan na ang kanyang pagiging ganap na Pilipino dahil yung House Bill kung saan na patungkol nga sa kanyang naturalization ay isinumiti na, no, kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So lagda na lang ni Pangulong Marcos ang kailangan para nga po talagang maging ganap ng naturalized Filipino si Benny Boatwright. No, hindi lang si Benny Boatwright, pati yung isa pa nating prospect for our wrestling team na si Matthew Ramos. Okay, nalala ko yung baka pa Checo masabi ko. Eh kasama natin dito yan si Matthew Ramos. So, yan po yung mga naantay natin, no? Of course, yung kanilang pong pagiging ganap na Pilipino para ang target kasi natin makapaglaro sila for our national team in the upcoming international tournaments like Asian Games. Eh, syempre, the earlier the better para talagang makapag-prepare sila with our national squads. So, Benny Boatwright and Matthew Ramos, lagda na lang ni Pangulo ang kailangan para nga po sa kanilang pagiging ganap na Pilipino. And sina Malik Diouf and Elizabeth Means, nauna na yung kanilang papers, no? I think nag-lapse into law. Kasi kapag di napirmahan ni Pangulo, correct me if I'm wrong, ha, pero yun yung understanding ko. Pag di napirmahan ni Pangulo, magla-lapse into law yung kanila nga pong ano, mga papers. And ganun na yun. Magiging, ano na sila, ganap na Pinoy. Ngunit kailangan pa rin nilang makuha yung kanilang Philippine passports. No? Kasi after that, yun na yung susunod na hakbang. Pagkuha ng Philippine passport. So, ayan, congratulations and good luck sa kanila nga pong magiging susunod na mga assignments, no, for our national team. Kasi yun din yung isa sa mga purpose, no. Of course, si Elizabeth Means and Malik Diouf. Sa 3x3 basketball teams naman ng Pilipinas, sila inaasahan nga po na makapaglaro. Okay. So, we have 12 minutes to go before 11 a.m. And dugtong na rin kagad natin patungkol pa rin sa ating mga national squads. Ang Gilas Pilipinas youth men ay matagumpay naman po sa kanilang naging kampanya sa katatapos lang na Sayaba Under 18 Qualifiers. So, kanila pong matagumpay na napanatili ang corona ng Sayaba Qualifiers sa Pilipinas ng kanilang na-sweep itong 2026 FIBA Under 18 Asia Cup Sayaba Qualifiers. Huli po nilang nakalaban ang Thailand, ang host ng tournament, at nanalo tayo 85-70 sa final game last Sunday na ginanap po sa Krabi Province, Thailand. So, malinis na 5-0 record ang naitala ng Pilipinas at nakamit ng ating koponan ang ikapitong sunod na gold medal sa Sayaba Qualifiers Under 18. Congratulations sa ating team na ginagabayan po ni Coach Juno Sauler. Sa title match, nagtala po ng 21 points si Joaquin Tobera at siya ang pinangalan ng most valuable player. And then, dun sa last game din, nagtala po ng tig 13 puntos si na Patrick Pacinos and Ethan Aguas. Habang si Chog Moral naman had 10 points, 7 rebounds.

0: 18 Men's Asia Cup. Naku, mas mabibigat ang mga kalaban nila doon. Nandun na yung mga powerhouse teams. Diba? China, Japan, Iran, Australia. Naku, kaya kailangan na pagbutihin pa ng ating koponan ng kanilang paghahanda. Kaya naman, I think sila po'y patuloy na kumakampanya rin sa Phil Oil, Eco Oil pre-season tournament. No, at least mga kalaban nila doon, mga collegiate teams, mabibigat din ang mga koponan. So, makakatulong sa kanilang preparasyon para po sa FIBA Under-18 Asia Cup. Okay, sa PBA, sila po'y nabigyan din ng recognition. No? Sila po'y binigyan din ng pagkilala ng Philippine Basketball Association. I think at the halftime ng Game 7 ng PBA Commissioner's Cup, Game 7 between Ginebra and TNT. Ayan, yung buong team natin with their medals. O, oh, diba? Ayan, hopefully, babalik uli sila sa PBA. Dala naman nila medalya mula sa FIBA Under-18 Asia Cup. O, oh, hindi imposible yun, ha? Kasi in the past stints natin, nakakatungtong tayo na semifinals. Yun lang, bigat eh. Pagdating sa semifinals, talagang salang-sala na dun yung mga ano teams. No? Nandun na talaga yung mga mabibigat at powerhouse squads sa kanilang age group. So, good luck sa ating Gilas Under-18 men. We have 8 minutes to go before 11 a.m. We'll take a break. And then sa ating pagbabalik, ilan pa mga balitang basketball. And syempre yung ating pong pagbalik tanaw dun sa mga nangyari last week, itong previous days, no, mga championships na nakamit ng inyong mga paboritong basketball teams. So we'll talk about that sa pagbabalik ng Hoop Talk.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen. Makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
7: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: We have 5 minutes to go before 11 AM. Nagbabalik tayo dito sa Hoop Talk sa DZSR Sports Radio 918. And dumako na tayo sa iba pa natin mga balita. Unahin na natin, no? Ito pong collegiate awards na kung saan ay mabibigyan po ng parangal ang mga top collegiate athletes sa magagandang

0: up na 2026 Collegiate Press Corps Awards Night. So, itong mga malalaro, hindi lang sa ano to, ha, basketball, pati sa volleyball and sa football. So, nakaabang din tayo, no, sa magaganap nga po na Awards Night na gagawin sa June 29 sa Discovery Suites, Manila, sa Pasig City. So, kabilang po sa mga bibigyan ng parangal, yung mga top basketball stars ng UAAP, NCAA, no, mga standouts. Kaya't ilan sa mga na isiwalat na ng Collegiate Press Corps Awards na kabilang po sa kanilang mga bibigyan, i-recognize during that night, ay itong mga ano to eh, mythical team, no, mythical team ng Collegiate Awards, no, pangungunahan ni Mike Phillips ng De La Salle University. Naku, baka hindi na maka-attend dito si Mike Phillips kasi siya po'y kasama sa Gilas Men. Eh, alis na sila sa June 23. So, sa 29, baka hindi na siya makaka-attend, no, sa Press Corps Awards. But anyway, nandun pa rin naman yung award niya, no, hindi maaagaw yun. So, si Mike Phillips po ng De La Salle, along with NCAA standouts na sina Jonte Miller ng San Beda University and Jonathan Manalili ng Colegio de San Juan de Letran, ang mangunguna dito nga po sa Collegiate Men's Basketball Mythical Team. And si Phillips na cornerstone ng Green Archers Championship run ng UAAP Season 88 ay nag-average ng 12.4 points, 14.5 rebounds, and 3.5 assists para pangunahan nga po yung UAAP and NCAA standouts na nandito sa Collegiate Men's Basketball Mythical Team. So, si Jonte Miller naman, tinulungan din ang kanyang koponang San Beda Red Lions, nag-average ng 20.4 points, 6.4 rebounds, and 1.1 steals. Habang si Manalili ay pinangalan ng Rookie of the Year, matapos sa kanyang pagtatala ng averages last season na 11 points, 10.5 assists, and 5.5 rebounds. So, para mabuo yung mythical team, nandyan po sina John Ray Pasaol ng FEU, no, ang season 88 UAAP MVP na si Pasaol. And ang foreign student athlete ng University of Santo Tomas na si Collins Akowe. So, sa women's division naman po, ang Collegiate Mythical Team ay pinangungunahan ng UAAP champions na sina Bridget Santos at Kent Pastrana. Ayan, ang kanilang pagbitbit sa University of Santo Tomas sa corona ng UAAP Women's Basketball ay isa sa mga dahilan kung bakit napabilang sila dyan. Kasama rin po ang mga standouts from National University na sina Carl Ann Pingol and Christine Kayabyab. And ang two-time MVP na si Casey De La Rosa ng Ateneo Blue Eagles. Sila ang bumubuo sa Collegiate Mythical Team sa Women's Basketball. So, ang Collegiate Press Corps Awards po ay gaganapin sa June 29. Okay? So, of course, during the Collegiate Press Corps Awards ay magbibigay din po sila ng tribute, pagsaludo sa dalawa nga pong mga yumaong manlalaro ng Ateneo Blue Eagles na sina Divine Adili and Rene Baterbonia. So, definitely, mabibigyan po rin sila ng pagsaludo sa magaganap na Press Corps Awards Night. And sa kaugnay na balita, no, since nabanggit na nga natin si Rene Baterbonia po, ang kanyang mga labi ay nasa Talacogon na Agusan del Sur na po sa kanyang mga kababayan. After yung wake niya dito sa Maynila, dinala sa Davao, sa kanyang alma mater. And then dinala na rin po, nasa ano na, Talacogon, Agusan del Sur. And si Butterbonyo nga po ay ihimlay sa araw po ng Miyerkules, June 24. So, he will be laid to rest in the new municipal cemetery sa Talacogon Town sa Agusan del Sur. So, nakakalungkot na pangyayari nga po yung sinapit nitong sina Butterbonya at ang kanyang Nigerian teammate na si Divine Adili. Sila po yan namatay sa pagkalunod sa naganap nga na team activity sa Aurora ng kanilang koponan. So, kung sa mga kababayan ni Butterbonya, no, at sa mga nais pang humabol, so nandun po sa Talacogon at Agusan del Sur ang kanyang mga labi. And sayang talaga, no, nakakahinayang kasi parang kailan lang nung palarong pambansa naglaro itong si Butterbonya, although yung Davraa ay tinalo ng Calabarzon nitong nakaraang palarong pambansa. Nung nakaraang taon, previous year, Davraa yung kampiyon. Kung saan tinanghal po na MVP ng tournament itong si Butterbonya. At kung naaalala ninyo, 'di ba kasama siya sa ano eh, sa mga sa mga list ng players na in consideration for our national team, yung under 18 team natin. Kasama yung pangalan niya doon, although kailangan lang kasing i-trim down yung list. At yun nga po, he didn't make it to the final lineup, no, but definitely part pa rin siya ng ating Gilas Pilipinas youth men. So ang ating pakikiramay sa mga kababayan at sa mga sa pamilya, sa magulang nitong si Rene Butterbonya at ganun din kay Divine Adili. So yan po yung balita naman patungkol nga dito kay Butterbonya. Bukod sa palarong pambansa 2025, nung siya po ay tinanghal na MVP, tinulungan nga din ni Butterbonya ang ating team, Team Philippines, na naglaro po siya for Team Philippines sa 14th ASEAN School Games. No, played sa 14th ASEAN School Games bago yung huling laro nga niya sa Agusan del Sur for the palarong pambansa 2026, kung saan nakapag-uwi sila ng silver medal. Okay? So, ating pampag-usapan yung iba pang mga balita patungkol dito. And syempre, yung mga updates pa natin sa larangan po ng basketball sa pagbabalik natin sa second hour ng Hoop Talk.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Ang tangi kong pag-ibig.
3: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang.
2: Dungawin Mo Hirang.
3: He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng Kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang saamang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
4: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
6: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
7: Ano nangyari?
6: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
8: Ako sir, ambulance driver ako.
7: Ambulance driver?
8: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
5: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
7: Dahil hindi na umabot.
8: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
5: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
7: Makapal yung semento.
5: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
7: These are the reinforcements.
5: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
7: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: H-O-O-K-T-A-L-K. Talk.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: H-O-O-K-T-A-L-K. Talk.
0: We have 9 minutes after 11 a.m. Nagbabalik po tayo dito sa Hoop Talk sa DZSR Sports Radio 918. Muli, ako po si Ria Arevalo and tayo po ay napapakinggan din sa The Capital 104.3 FM. Good morning sa inyong lahat, sa mga taga-subaybay natin sa Facebook. Please follow, share, and like our social media accounts Meron po tayong Facebook at DZSR Sports Radio 918. So, bale, facebook.com/DZSR Sports Radio 918. And sa X naman, hanapin nyo lamang po Sports Radio 918 para po sa mga updates, developments, yung mga interviews and live broadcast dito sa ating himpilan. 10 minutes after 11 a.m., nagpapatuloy tayo sa ating mga balita at may kinalaman pa rin nga po ito dun sa naganap na trahedya sa dalawang mga manlalaro ng Ateneo Blue Eagles. So, that happened last June 8, Monday. Binawian nga ng buhay sina Rene Baterbonia and Divine Adile. And of course, nagkaroon na nga po ng sunod-sunod na mga developments patungkol dyan. Nagpahayag ng kanilang, ng kanyang, kumbaga, account of what happened si Coach Tom Baldwin. I think mga after 6 or 7 days yon, if I'm not mistaken. And then, after that, no, nagkaroon na rin po ng statement ang Ateneo, and then they revealed that resign si Coach Tab Baldwin. So, tinanggap nila yung resignation, pati yung resignation na inihain din ni team manager Epoch Kimpo. And then after that, di ba nagkaroon din po ng interview via a podcast yung dalawang mga players ng Ateneo na sina Kiefer Alas and si Sam Reyes. So, I can't imagine, no, yung pinagdaanan nila. Nakaka-trauma. Well, hoping tayo na bigyan ng assistance yung mga players na ito, no? Hindi lang sila dalawa, lahat yung buong team, no? Dahil hindi biro po yung kanilang pinagdaanan, tapos meron pa silang mga teammates na binawian ng buhay. So, ang hirap makarecover dyan, kaya naman tama lang ginawa nila eh, na withdraw ng participation, no, sa Phil Oil Eco Oil pre-season tournament. Hindi ka makakapaglaro niyan. Tapos yung coaches nyo pa, di ba? Dami rin na wala sa kanila. Kailangan unahin muna yung psychological health din ng mga estudyante. So, they withdrew their participation. Hindi pa lang natin alam kung ano yung magiging hakbang naman ng Ateneo at ang UAAP, no, dito. Dahil sa ngayon kasi pinagbawalan yung mga coaches na kasama, mga Ateneo members ng coaching staff na kasama dun sa team building nila sa Dipakulaw, Aurora, sa mga UAAP activities or team activities. So, and syempre may mga investigation pa. Yung ilang mga players din po dumulog din sa, pumunta rin sa CIDG, I think, for investigation and yung pag sabi nung mga nangyari sa kanila, paglalahad ng mga nangyari sa kanila para mas luminaw yung, diba, yung investigasyon patungkol nga dito at mapatawa ng sanction or parusa yung mga dapat managot dito. No? And yun lang, nakakalungkot talaga pag ganyan. No, ayaw natin na, syempre, 'di ba? Hindi lang sa atleta ng basketball, sa lahat ng mga student athletes, no, napakabigat sa loob nito. And sa ngayon po kasi nag-announce na, I think, ang Ateneo na for the meantime si Coach Louis Alas ang magte-take over sa head coaching job ng Ateneo on an interim basis. No, and si Coach Louis Alas po kasi ay assistant coach ng Blue Eagle since 2024. And base dun sa naging pag-recount nga ni na Kiefer, yung anak niya, tsaka ni Sam Reyes, si Coach Louis pala, hindi siya kasama dun sa team building. Siya yung nag-handle nun Team B ng Ateneo na naiwan dito sa Manila. Kasi yung Team A yata yung sumama dun sa Aurora. So, wala pang formal announcement from the Ateneo, but Ateneo de Manila University President Father Bobby Yap has reportedly told Alas to temporarily coach the men's basketball team. So, however, hindi siya shoe-in to permanently replace Tab Baldwin as head coach. So, meron pang iba mga tinitingnan na mga coaches. But, siguro, hindi muna ano yun eh. Hindi yun yung pinaka-importante at the moment. Although, kailangan din syempre na kumbaga parang leader, di ba? Leader ng team for these trying times. Pero, kailangan muna yung gabay dun sa mga student-athletes na na-involved nga dun sa tragedy. Kailangan nilang bigyan muna ng ng guidance, no, para 'di ba, kung napanood niyo yung podcast with Sam Reyes, nakakaawa talaga si Sam Reyes. Tsaka parang ini-imagine ko yung nangyari sa kanila, parang wow, parang napaka-hopeless na. Dahil sila mismo naramdaman nila na pwedeng yun na yun, yun na rin, 'di ba? Maano na rin sila. Mamamatay na rin sila, but well, so hoping tayo yung mga experts, no, ay magabayan po sila para ma-overcome nila yung guilt feeling, kasi meron talaga yung survivor's guilt na tinatawag. Okay? So yan po yung ilan pa sa mga developments, balita, at sana, 'di ba, sa mga tao naman na wala mang magandang sasabihin, 'di ba? Wag niyo nang i-fuel pa yung fire, no? Kasi mga biktima din tong mga estudyanteng ito, tong mga students na ito, no? Teammate nila yung namatay, no? And hindi to ano, teleserye na napapanood ninyo. Na, 'di ba? So, anyway, yun lang. Hopefully sa lalo't madaling panahon mabigyan nga po sila ng gabay. Ayaw naman natin na 'di ba? Ang dami nga yung mga balita na hindi nakayanan yung kumbaga yung struggle mentally, 'di ba? Mga mental struggles, no? So hopefully dun sila ay magabayan din. Okay? 18 minutes after 11 a.m. So, we will take a break, and then sa ating pagbabalik, pag-usapan na natin yung mga championship nito mga nakaraang araw. No? Ang New York Knicks ay fresh from their championship parade kahapon. So, ano ba mga nangyari? Grabe yung mga fans ng New York. Talagang di magkamayaw sa katuwaan ng makamit ng kanilang koponan ang kampyonato after 53 long agonizing years. So, balikan natin yung championship ng New York Knicks, and ganun din po yung championship ng Barangay Ginebra, kung saan after 3 years lang naman hinintay ng Ginebra. Di naman kasing tagal ng New York na 53 years. No, 3 years lang. Oh, pero for them, matagal na rin yun, 7 conferences daw eh, na hindi nakatikim ng kampyonato. So, muli pong nakuha ng Gene Kings ang corona dito sa PBA Commissioner's Cup. So, ating talakayin yan sa pagbabalik ng Hoop Talk.
10: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
11: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
12: Nagkalat sa internet ang fake news.
13: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
14: What they are doing is creating panic.
11: We say no.
15: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
16: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
11: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
15: Stop telling us fake news because you're wrong.
11: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
17: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
18: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: HOOPTALK. 21 minutes after 11 AM, nagbabalik tayo dito sa Hoop Talk. And bago natin i-recap yung mga championships sa NBA, sa PBA, atin munang ipaalala sa ating mga taga-subaybay. Ngayong araw din pong ito ay magaganap ang inaugural Cebu Hustle 3x3. So ito naman ay gaganapin sa Queen City of the South. First edition po ito. Kung may Manila Hustle, magkakaroon na. Ito na ang Cebu Hustle 3x3. Para sa mga teams naman sa 3x3 basketball na nasa South. So, ngayong araw na ito, I think 12 noon, magsisimula yung mga laban. And a total of 12 games po ang isasagawa ngayong unang araw ng Cebu Hustle 3x3, the inaugural. So, it will be held sa Mountain Wing area ng SM Seaside City, Cebu. So at 12:20 PM, magsisimula yung mga matches. And nahati po yung 12 mga teams sa 4 na pools. So nasa pool A, ang Liloan Move Philippines, so local team ito. And then Shinjuku Givers ng Japan and Tall Patriots ng local team din ito, no, from the Philippines. So yan yung mga teams na nasa pool A. Nasa pool B naman ang Maurice Lacroix ng Japan, City Tigers ng Thailand, and Eurotex Dream ng Pilipinas. Then sa pool C, Pilipinas Aguilas, Shoot It Dragons, and Jump Shot Singapore. So, yung Shoot It Dragons team from Thailand to, and then Jump Shot from Singapore. And sa pool D, ang Gilas Women under 23, S Jersey ng Malaysia, and UP Cebu Philippines. So, exciting matches ang ating aantabayanan dito po sa inaugural edition ng Cebu Hustle. So, yung mga members ng ating 3x3 Gilas Women, nandito sila eh, na yung 3x3 pool natin, no, na distribute po sila sa iba-ibang mga teams, mga local teams natin, yung Pilipinas Aguilas, yung Tall Patriots, no, and then yung Dream, Eurotex Dream. So binubuo yan ng mga manlalaro din from our national squad. And syempre, yung under 23 team natin, yon, sila talaga yung magkikerry ng national colors dito po sa Cebu Hustle 3x3. Okay. Tingnan ko lang yung mga composition nung mga local teams natin, ha, para magkaroon din ng idea yung ating mga taga-subaybay. So, for itong Eurotex Dream. Sa Eurotex Dream, nandun po sina KP Ngol, no? Si KP Ngol, si Angel Surada, and then si Sam Harada. So, tapos meron silang foreign player na kasama dyan sa Eurotex Dream. And then yung iba pang mga teams like si Kent Pastrana nasa Tall Patriots, no, ayun. Si Kent Pastrana, si Snow Peñaranda, ayan si Snow Peñaranda, and then Maddie Burke, and si Arlie Zapata. So, hindi siya, haluhalo sila Tall Patriots ang kanilang nire-represent. And then, I think yung maglalaro for Pilipinas Aguilas, mga members din ng national team natin. So, dito muna tayo sa under 23, 3x3 Gilas, Pilipinas. Nandyan sina Luna Ozar. So, si Luna Ozar, si Amaya Espanyol, Jam Meniano, and Victoria Pasilang. So, sila po yung mga members naman nung ating Gilas Pilipinas Under 23 team. So, ilan lang yan doon sa mga local squads na aabangan natin para po dito sa Cebu Hustle 3x3. Of course, the more 3x3 tournaments, the better for our national federation because nakaka-earn tayo ng ranking points. And makakatulong ito dun sa paghangad nga natin na mag-qualify for the LA Olympics sa 2028. So, sa mga kababayan natin dyan sa Cebu, huwag nyo nang palagpasin ang Cebu Hustle 3x3. Meron ding mga sports icons na bibisita sa Cebu Hustle. Junmar Fajardo, pinagmamalaki ng Cebu. Si Cici Rondina, of course, tubong Cebu din yan. Volleyball naman ang sport ni Cici Rondina. Si Mac Talio, Audrey John Bioncog, and si JR Kinyahan. Okay, so good luck sa lahat ng mga kalahok and tiyak na mag-e-enjoy ang mga basketball fans sa magaganap na Cebu Hustle 3x3. Okay, 27 minutes after 11 a.m. Dumako na tayo dito sa naging kampiyonato ng National Basketball Association New York Knicks after 53 long agonizing years. Itinanghal po na kampiyon sa NBA for the first time. New York Knicks are the champions of the NBA. Meron akong kilala na kahapon, after the New York Knicks parade, nag-message pa sa akin. Hindi ako makapaniwala. Champion na ba talaga New York? Sabi ko, ilang araw na nakalipas, hindi pa rin nagsisink in sa kanya. So, ganun talaga siguro, no? Ano kasi, fan na fan talaga ng New York Knicks. Eh. Napakatagal din ng pagdurusa na naranasan eh. Bago nga po nakuha yung title dito sa NBA. So, tinalo ng New York Knicks ang San Antonio Spurs in 4-1. And dun sa title clincher, grabe no, lamang yung San Antonio. Pero pagdating sa dulo, talaga hindi bumibitaw ang New York at naitawid po nila yung 94-90 na Game 5 victory para makamit ang corona ng NBA. Sa ano pa yun, ha? Sa home court pa ng San Antonio. So, pinaunahan ni Jalen Brunson ang New York Knicks, 45 points sa title clincher including 13 straight sa fourth quarter. Talagang gusto na nilang angkinin ang corona kaya hindi na sila patumpik-tumpik pa. In 5 games, tinapos nila ang title showdown. So, nag-average po ng 32.6 points sa series si Brunson na tinanghal na finals MVP. And after that, syempre, kailangan i-celebrate ng New York ang kanilang kampiyonato. At kahapon nga po naganap yung kanilang championship parade na dinaluhan ng sangkatutak ng mga New York fans. 2 million fans ang dumalo sa championship parade ng New York Knicks. Kahit yung iba dyan, wala talaga doon sa mismong dinaanan na ruta ng ng float, no, ng mga floats. Sa mga side streets na sila pero talagang hindi nagpatinag, no, itong mga fans ng New York. And they celebrated their team's first NBA championship since 1973 with a ticker tape parade yesterday, Manila time. So, it marks the first championship parade in franchise history. Kasi no 1973, dahil sa pagtitipid yata nung time na yon, no, merong kumbaga yung budget inilaan sa ibang bagay, hindi nabigyan ng championship parade yung New York Knicks that time. So parang celebration lang. Program, ganyan. Pero walang parade. Kaya first championship parade ito ng Knicks. So this is their third overall title sa National Basketball Association. And hindi naman na bigo ang mga manonood, no, mga meron, dahil talaga nagpasiklaban din yung mga fans ng New York. Oh, kung ano-anong mga antics din na nakita natin during the championship parade. At talagang nangalakyat sila sa mga posts, no, sign, mga signages sa mga facade ng buildings. Ano pa ba, doon sa mga lamp posts, no, traffic posts. So, buti na lang, matitibay ang mga, ano doon, ang mga struktura, no? Hindi tinupid yung mga, hindi mga substandard yung mga gamit. Kaya kahit napakarami ng mga tao, kaya na, kaya yung weight nung, ano, nung mga nangalakyat, umakyat sa iba't ibang mga structures, no, para mas makita nila ng maayos siguro yung parada. Napakarami po kasing tao, hindi mahulugang karayom. So nagsimula yung parada 10 a.m. sa New York, pero as early as 7 a.m. ang dami ng tao. So meron naman sila mga precautionary measures, no, na paalala sa mga dadalo, wag na magdala ng bag and all, para safe ang lahat. At mabuti naman, no, walang untoward incident na nangyari. So, yun yung isa kasi sa mga naging panawagan ni Mayor Zoran Mamdani, na napakaganda ng speech dun sa kanilang, damang-dama mo talaga yung, ano eh, yung pinagdaanan ng New York bago nila na nakamit itong kanilang success na tinatamasa ngayon. So, parade of a lifetime. Yan yung description. No? At napakarami rin mga celebrities ang dumalo dun sa paradang yon. Sina Spike Lee, sina Tracy Morgan, si Mariska Hargitay, na number one fan ni Jalen Bronson. So, sino pa ba? Si Carmelo Anthony, nandun din. Syempre, yung mga sina Patrick Ewing and the rest of the New York Knicks team. So, congratulations sa New York Knicks! Kaya ba nila ma-repeat next year? Ay, abangan natin yan. No, pero syempre, sisavor muna nila yung kanilang title. Eh, tatlong buwan pa naman eh, bago ang susunod na, tatlong buwan ba? O 2.5 months. No, bago po ang susunod na season ng National Basketball Association. Hey, 33 minutes after 11 a.m., we'll take a break. And then sa ating pagbabalik, sariwain naman natin yung championship ng Barangay Ginebra dito sa Hoop Talk.
19: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
20: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
19: Self-protection.
20: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
19: Seek early consultation.
20: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
19: Support fogging and spraying.
20: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
19: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
21: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
18: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: H-O-O-P-T-A-L-K. Who talk?
18: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Nagbabalik ang Hoop Talk dito sa Sports Radio 918 at balikan naman natin ang naging kampyonato ng Barangay Ginebra. Muli pong nabawi ng Ginebra ang corona ng PBA Commissioner's Cup ng kanilang talunin ang TNT Tropang 5G sa pamamagitan ng 4 games to 3 na series score. No, last Wednesday po ito. Game 7 victory ng Ginebra, 88-76. At dahil nga dyan ay muli po nilang nakamit ang PBA Commissioner's Cup title. Ito po ang unang franchise title ng Ginebra since noong January 2023 nang nakalaban nila yung Bay Area Dragons sa Bukawe, Bulacan. Diba? Commissioner's Cup action din yun. So, sa harap ng 24,617 na mga fans na dumayo sa SM Mall of Asia Arena ay na-outplay ng Ginebra itong TNT Tropang 5G. No, sa pangunan ni import Justin Brownlee na nagdala ng 30 points and 14 rebounds sa title clincher including 16 points in the second half. Para nga po bitbitin ng Ginebra sa inaasam-asam na kampyonato. So, nakalimang assist din itong si Brownlee. At ibang klaseng effort mula po dito kay Brownlee because he also scored 50 plus points sa earlier games ng Ginebra. So, talagang pinilit ng Ginebra kunin itong panalong ito, no, last Sunday, and naniniwala nga sila na this is our time, no. Sabi nga ni Stephen Holt, no, before the series started, this is our time, and indeed ito nga ang panahon ng Barangay Ginebra. So, naagaw nila yung title mula po sa TNT Tropang 5G na pinangunahan naman ni Chris McCullough na nagtala po ng 28 points. And then Jordan Heading meron ding 21 markers. And RR Pugoy had 15 points during that Game 7 performance. No, unfortunately, tatlo lang silang double digit sa scoring at naungusan nga po sila nitong Barangay Ginebra. So, aside from Brownlee for Ginebra, Scotty Thompson nagtala ng 19 points, RJ Abarrientos and Troy Rosario tig 13 puntos. So, sila po yung mga nanguna sa opensa ng Ginebra. Of course, nandiyan din si Japet Aguilar with 7, Pinto 6. So, the rest wala ng mga puntos. Binalikat nitong sina Brownlee at Scotty Thompson yung scoring. And tinanghal po na Finals MVP Scotty Thompson, 19 points, 11 rebounds, 8 assists, and siya ang tinanghal na Finals MVP ng PBA Press Corps. So nag-average siya ng 16 points per game dito sa Finals ng PBA Commissioner's Cup. So, emotional si si Justin Brownlee nung tinanong siya after, 'di ba, doon sa mga interviews, no? After the celebration, sabi niya, 10 years ago, I would have never have thought FIB still playing at 38 years old and winning championships. But these fans, they gave me the energy to go out there, play for them, play for my family, and give my best. Yes, isang dekada na nandito sa Pilipinas si Justin Brownlee. He played for Ginebra noong 2016 for the first time as substitute nga siya eh, 'di ba? Kay Tony Harris if I'm not mistaken. And the rest is history. So, hindi lang siya for Ginebra naglaro, pati sa ating pambansang Koponan. At hindi pa natatapos diyan. Ang pamamayagpag ni Justin Brownlee kasi Governor's Cup, mukhang siya rin ang import ng Barangay Ginebra. Diba? So actually Governor's Cup nga talaga pasok yung height ni Justin Brownlee kasi sa Commissioner's Cup, 'di ba? Unlimited ang height ceiling for imports pero nag-stick sa kanya Ginebra, siya pinakamaliit na import, siya rin ang pinakamatandang import no sa roster. Pero siya ang may huling halakhak. Ayan, congratulations sa Barangay Ginebra and hats off din tayo, of course, sa TNT Tropang 5G. And bilang panghuling bahagi po ng ating programa, ito, muli po naming i-share sa inyo yung naging post-game press conference ng Barangay Ginebra Gene Kings with Coach Tim Cohn and Scotty Thompson, no? Unfortunately, meron ngang injury si Scotty Thompson kaya hindi muna siya makakasama ng ating Gilas Pilipinas men. Okay, so pahinga muna si Scotty. Para in the future, no, marami pa namang mga pagkakataon na makabalik sa ating pambansang Koponan. Okay, so okay na ba? Ito po, iiwan namin sa inyo yung post-game press conference ng PBA Season 50 Commissioner's Cup Champions, Barangay Ginebra.
3: We are now in our post-finals press conference. We are joined by the champion coach, Tim Cohn of Barangay Ginebra. Coach, congrats on this championship. Just your first thoughts about this hard-earned win.
6: Well, it's... any seventh game is a really hard game to play. I mean, the players are beat up through the first six and then through the semifinals. We don't have any day offs for like 3 weeks. And so it's really a game of attrition where just seeing, come on, Scotty, jump, quick, yeah, hurry. So, you know, it's just a really, really difficult game to play in terms of, you know, it's hard to make it pretty because, you know, the guys are on their last legs. You know, oftentimes you don't shoot the ball that well. And so it really comes down to who can defend and then who can make the big shots down the stretch. And we hit some really big shots to get ahead, and then they went to that zone to protect McCullough. And, of course, the zone takes away your flow as well. But we just battled. It was just one of those, you know, the whole game was just a battle on both teams, for both teams.
3: Kasama rin natin si Scotty Thompson, the Finals MVP. Scott, congrats. Ano mo muna ang anong masasabi mo for winning this Finals MVP?
22: Well, una-una, wala akong masabi. Just thank you, Lord. I just want to celebrate this one. So, wala talaga akong masabi. Just thankful sa nangyari ngayon sa lahat sa amin. Everybody happy pag nananalo ka ng championship. So.
3: Scott, last game kasi medyo nag-struggle ka, but early in game 7, talagang pinakita mo, in-assert mo yung sarili mo. Talk about yun nga, yung good start mo in this game 7.
22: I think naging motivation yung struggle, syempre. Ang gusto ko lang naman is makuha tong panalan to, makatulong sa team whatever it takes, no. It's not about aggressive sa offense. I think aggressive as total effort sa lahat ng bagay. So yun lang, thank God na kuha namin yung championship.
23: I'm so proud of
24: Coach, congratulations. Coach, finally after losing
5: twice to TNT in the past, finally you got over the hump against them.
6: Well, yeah, I mean, you always want to overcome your past failures, and no doubt we felt like we failed against them. You know, this was a terrific series in itself. You know, we played some really good series with them before. The last game seven we played with them and went into overtime, and we lost in overtime. So, you know, I just think that, again, it just comes down to the players, the team is going to just really, as Scotty said, stay aggressive. You know, do whatever it takes. It's not going to be a pretty game. We knew that coming in, and we knew we'd have to really, really struggle for it. And it was a hard, hard struggle the whole series. Coach Chart did some really nice adjustments to their matchups, which gave us issues. He fitted into their personnel. McCullough was out of this world, I thought, through the whole series. I think he was a little bit of a fresher player than Justin. But, you know, both coaches were pretty stubborn. We didn't give in. We didn't give in to the post on Pogoy and Aftana. And they didn't give in to the post of Justin against Pogoy. So that was kind of different. Usually, you know, you kind of adjust and make different. We didn't. We stayed with what we believed in, and we went with it. So, yeah. What's the separation? What, 2, 3, 4 points in this whole series? One basket here, one rebound there, one steal. That's all the difference was in winning a game seven.
5: Coach, can you just talk about Nardis Pinto burying two clutch three-pointers at the home stretch? Nardis Pinto burying two clutch three-pointers.
6: Well, you know, I think RJ, every time he gets here on this best player, he always mentions Tito Nards. I'm sorry. Kuya Nards. Not Tito. Although it's almost. Don't let Nards say I told him I said that. Scotty, shh. Kuya Nards. He's always talking about Kuya Nards, about how he's always ready to make a play, come in and play defense. I thought he did a great job with heading. We were really concerned about heading down the stretch. And then he came out and made a couple really big shots for us. And just, like I said after the game, you're always ready, Nards. You're always ready to come out. I didn't play him in the first half. It was a tough matchup because, we couldn't go three guards because we would start getting beat in the post. And Steven was really the only wing we had that could really match up to Pogoy Aftana and stop them in the post. So didn't give Nards a lot of time except to break Scotty and RJ. And, of course, we want RJ and Scotty on the floor as much as we possibly can. So that kind of limited Nards' play. But whenever he did get out there, he made something happen. It was really nice to behold.
7: Scott, nanalo kaya Finals MVP na may sugat?
6: Yeah, it was nangyari? The first, what, 30 seconds?
7: Yeah,
6: first, game?
7: Early in the game.
6: Wow.
7: Ano lang yung nangyari kanina and paano mo na-overcome yun?
22: I think
6: you can have a couple stitches there.
22: It's a blessing, siguro, no? Yun na nagising siguro ako dun. So yun lang talaga.
8: Coach, earlier talk about doubts about Hidebra winning this championship, considering you have the smallest import and, as you said, the oldest one. So can you talk about that?
6: Well, I know I'm aware of what's going on in social media and what people say. I mean, I'm not a guy that sits there for, 5 hours and watches social media, but I do try to keep up a little bit. Just I want to know what people are saying and thinking. Some of it can be pretty harsh, but, oftentimes there's truth to it. And so, why are we bringing Justin back? He's 38, he's the smallest import. And I've always said, I think Justin has an easier time against bigger imports than he does against smaller imports. And just because he's unmatchable, the bigger imports can't guard him. So it always comes down to a local trying to guard him, and that's a constant matchup problem for the other team. So, we see Justin every day. We see how much he works. You know, he hasn't changed at all from the age of 38 to 25. He still does the same work every day, all the time. Shows up at every practice. Never asked to sit out. He does all the work. So, yeah, we feel a little justified, you know, bringing Justin in. And I think he had a little chip on his shoulder as well, because he knows that's what was going on. And he just, again, proved himself that he's the GOAT of all imports. I mean,

0: trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
0: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver? Oh.
4: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
1: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
1: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
3: Makapal yung semento.
1: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
1: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Very proud po ako na i-welcome para sa ating programa ang ating Philippine Sports Hall of Fame na si Miss Adeline Dumapong. Hi Miss Ads, congratulations and welcome to the program.
7: Ayan. Hi, Ayang. Thank you. At good afternoon, syempre, sa mga tagapakinig mo dito sa iyong programa. Maraming salamat.
6: Yes, Miss Ads, masasabi nating history din yung nangyari kahapon dahil doon po officially in-announce yung Magnificent Seven na bubuo or bumuo dito po sa 5th enshrinement ng Philippine Sports Hall of Fame. Anong initial na reaction mo na mapabilang po dito sa Magnificent Seven?
7: Sobrang initial reaction, sobrang nagulat ako kasi kadadating lang namin from Thailand kahapon ng umaga, madaling araw. So tapos pagdating ko dito, natulog, pagtingin ko maraming messages. Well, of course, isa ka na. Tapos sige, ano bang sinasabi nila? So when you started congratulations, sige, ano yun? Tumingin ka agad ako sa baka merong post sa PSC. Wala naman. So sige, saan yun? Di ba tinanong ko saan niya nabasa yun? Ganon. Hindi talaga siya nag-sync in sa akin. And then nung nag-message ka na nga sa akin, tapos yung iba pa nating friends from the media was also present there. Hala, sige, talaga totoo to. Talagang I got emotional. Kasi as in, narinig ko naman na itong Hall of Fame, pero hindi talaga siya, wala lang, kasi I never thought I'd be able to get that or kung ano man. Kasi inisip ko, hindi makami kasali dyan eh. Ganon. So, I always thought that it would happen to other athletes, but not to me. Ano yan, kumbaga parang that's one reality na parang feeling ko, natanggap ko naman na yan. So, nung na-confirm na nga, ka-message kita kahapon, di ba? The first person I called really was Mr. Baredo. Si Sir Mike talaga. Kasi, naisip ko lang na parang wow talaga. Parang, and I would not have had that opportunity kung hindi ako nabigyan, di ba? Noong panahon na yon. So, 26 years ago, or 27, kasi I started naman 1999, pero mas 1996, 1997, I started lifting locally. And then, yun nga, I would not have been able to get into the Paralympic Games, no? Kung hindi, syempre, dahil sa Phil's Panda, sa mga taong nag-push talaga, di ba? Oh, dapat may espasyo kami dyan. So really, it was really my initial reaction was, I was so surprised. And syempre, katapos nun, grateful, very, very, very grateful, no, for this recognition. Yun nga, yun na, yung realization na, uy, pwede pala, pwedeng sumama. So, I guess it also showed, no, how inclusive we are now dito sa panahong ito.
6: Yes, Ms. Ads, and ayun nga, no, bilang first Filipino Paralympic medalist at ngayon first para-athlete, no, na maging isang Philippine Sports Hall of Famer. Paano mo nakikita na magreresulta ito, no, especially doon sa ating Philippine sports ngayon?
7: Tawag dito, napakagandang pagkakataon na to, no? This is really a good so it's a good time to be an athlete, para athlete, no? At yun nga, parang dahil naumpisahan na, well, of course, no, marami bukod sa akin naman may mga tao nang nagsimula noon pa. So I've always been standing on their shoulders, yung mga nasimulan na nila. At siguro yun sa akin, dahil nga nanalo ako ng Paralympic medal, tapos sinundan ni Joe. Tapos sa tingin ko, meron pang mga susunod na I think naman mas mag-i-improve pa. Pero for now, tapos ngayon, ito, kinilala na din sa Hall of Fame. Ano talaga, parang siguro pagpapakita yon, no, pag-encourage lalo sa mga atleta na may kapansanan that they too can dream big and they too can achieve something like this. Ay, alam mo yon. So parang sabi ko nga palagi, inisip ko, etong mga to, salamat at nabigyan ako ng pagkakataon. Ako yung nauuna. Pero this is really not just a recognition of me, but it is a recognition, syempre, of the para-sports in the Philippines at yung mga para-athlete natin, syempre.
6: Itong bagong plaque na to, no, para sa karera mo bilang isang atleta, Paralympian, ano yung reflection, ma'am, na to, no? Lalo na sa lahat ng pinagdaanan mo, hindi lamang po bilang isang babae, bilang isang PWD athlete. Ano yung parang paano siya nagme-mirror dun sa lahat ng pinagdaanan mo sa journey mo bilang isang atleta?
7: Siguro ang reflection ko dito is really you just have to keep doing your best. No, kung nasaan ka, kung anong role mo sa buhay, you keep doing your best and at the right time, it will be rewarded naman and it will be recognized. Kahit ano pa yun. Kahit anong role natin, malaki, maliit, if you keep doing your best and you do it consistently, then walang ibang pwedeng mangyari, kundi, alam mo yun, you become the best at what you do and then, of course, pagka ganun ang inuulit mo, then you'll be recognized for it and you'll be rewarded for it. Of course, you don't do it for the reward, no? But you do it because alam mo that things will improve, not just for yourself, but also for the people around you.
6: Yes, Ms. Ads, I believe in-announce mo officially yung retirement mo 2024. Pero hindi ka talaga yung parang na-rest dahil ngayon national coaching staff ka ng ating Philippine Para Powerlifting Team. Tapos kaliwat kanan din yung mga ginagawa nyo pa rin for the PPC Philspada. And of course, just last month, again, kinilala ka bilang Lifetime Achievement Awardee. At marami pa, tingin mo talaga nga lahat ng ito ay perfect timing, no, para sa iyo bilang isang Paralympian, bilang isang babae mula dito sa sports.
7: Oo, at nagpapasalamat ako kasi dumating ito sa panahon na buhay pa ako. Because there are other athletes, no, whose recognition they did not get to enjoy. Kasi nga, pumanaw na sila, ganyan. And also, ano to eh, sabi ko nga, my journey doesn't end here, no. It did not end when I retired as an athlete. And it's still not ending, no? Kasi sabi mo nga, marami akong iba't ibang ginagawa. Isa lang ito sa mga plataforma na ginagamit ko sa pagpatuloy na pag-advocate, no, sa disability rights at sa iba't ibang, ano, paano ba, yung iba't ibang area. When I get invited to talk about how important education is for persons with disability, humuhugot talaga ako doon sa aking, sa sarili kong experience. And when I get invited to talk about overcoming challenges, yun doon din ako humuhugot. Kasi sabi mo nga, 27 years, no? 27 years of being an athlete. I lived through the challenges, no? Nagsimula, alam mo, kung bata ka pa kasi, ayan, baka matanda pa sa iyo yung aking mga istorya. Pero during the time when I was starting, talagang ang narrative talaga dati, grabe, walang ganito, walang ganyan, puro ganon. Pero ibang-iba na ngayon. And I'm so happy na to be able to still see this. At yun nga na, kasi alam ko na hindi lang to para sa akin eh. Naumpisahan ko lang, pero dahil naumpisahan na, alam ko at sigurado ako na may mga susunod. And it's ano, sana no, maka-encourage ito sa ibang mga atleta na mga mas bata sa akin na mas pagpursigihan pa at, you know, to keep doing their best, no, para sa sarili at sa bansa.
6: Yes. Ma'am, dito sa stage na to ng life mo, ano pa yung gusto mong maging bahagi ka or i-push, no? Not only for the PWD community, not only for our Philippine para-athletes, no? Ano pa yung gusto nyo pong mangyari, especially when it comes dun sa ating mga programa dito?
7: Oo, syempre, ano, tawag dito, palaging pag yun ang pag-uusapan natin, ano pa yung gusto mangyari. Yun nga, yung palaging maging natural ang inclusion. Yun kasi yun eh, na hindi lang, when we say inclusion kasi it's not just, I'm just not talking about persons with disability, no? Pero sa mga kababaihan, sa mga LGBT, alam mo yun, sa mga talagang marginalized na sector. I hope that, you know, ma-open talaga yung doors na, alam mo, hindi na palaging pinag-uusapan na hindi na parang palaging by the way o kaya parang exception o kaya parang ganun. Sana ma-normalize na, no, ang inclusion. Dahil, tas yung mga ano pa, gusto ko pa rin maging bahagi, no, ng pagbubukas ng isip, no, at puso ng mga tao na hindi pa bukas. Because ayang, in spite of all these things, this recognition, marami pa rin talaga tayong mga kailangang ma-reach out ng mga puso. Because there are still hard hearts sa labas na, no, na hindi naniniwala na ganun talaga yon. I think I will keep proving, no, to those people na we deserve a space in the community.
6: Yes, Ms. Ads, dito po sa pagiging enshrine ni mo sa ating Philippine Sports Hall of Fame ay nakatakda kang makatanggap ng 500,000 pesos cash incentive. Saan niyo po, ma'am, pinaplanong gamitin itong cash incentive na to?
7: Saan, Bob? Sa maraming kape. Sa maraming kape. Ang daming kape noon, ayan. Pero ano, talaga din sa windfall, sabi nga, no, I did not see that coming really. Diyan lang muna siya. Siguro pambayad ng mga utang. Pambayad ng mga utang that has accumulated over this. No, but seriously, hindi ko pa naisip kung ano. Kasi, alam mo yun, parang wala pa naman siya. So, nandyan lang muna siya siguro. Tapos kapag, I'm sure, meron namang tamang pagkapuntahan yung ano na yan, yung amount na yan.
6: Kanino mo, ma'am, i-offer or ino-offer itong Philippine Sports Hall of Fame Award na to?
7: No offer? Paano ba? Bago yan na. Hindi ko malaman kung kanino ko i-offer yon. Wala pa. Pero syempre, unang-una, no, pasasalamat sa Diyos. Kasi nga, yun nga, parang ako yung nagamit na instrumento para, I don't know, no, kung ano, kung, I must have done something good. Kasi with all of this, talagang overwhelmingly grateful ang pakiramdam ko. At siguro in-offer ko to, kung if you will ask me, I have to give back all the glory to Him. And then syempre, dun sa mga, sa family ko, no, na talagang sa anak ko, na nandyan talaga forever with me. Tapos yung mga, alam mo to talaga ito, paulit-ulit, gusto kong, I want to give it back and share this with all the people, really, the nameless individuals na who has helped me over the years. Kasi madami sila, I'm a product of people's kindness. Siguro yun yung ano, dati, alam mo, hindi ko alam kung nasabi ko na sa'yo dati ito. One of the reasons why I always say yes to interviews is because I want to see kung sakali na, yung iba, nakalimutan ko na nga yung mga pangalan eh, yung taong nagbantay sa akin nung inoperahan ako, nabata pa ako kasi walang magbabantay, hindi pwede ang magulang ko. I hope yung doctor na naging mabait sa akin, I hope they all see this and sa ano ko na ito, papasalamatan ko man lang sila na ito po, nagpakatino naman po ako, inayos ko po yung buhay ko, at sana yun po yung pasasalamat ko sa mga taong tumulong sa akin, kay Sister Rose, alam mo yun, I had family from Belgium who helped me sa studies ko, yung mga tao sa US na madami ako mga naging kaibigan na naniwala sa akin. So, dahil naniwala sila sa akin, I really also try. Kasi sabi nga nila, di ba, may nabasa ako dati, hindi na maibabalik or I will never be able to pay off my debt of gratitude sa kanila. But I can do so by paying it forward. And with, sa totoo lang sa lahat po, I'm doing my best to pay it forward because, yun nga, produkto ako ng mga kabutihan ng mga tao. Sabi nila, sobrang pangit ang mundo, maraming masasama. Pero I am a living testament that there are still many good people in the world. So, yun po. So, this is my thank you to them.
6: Yes, napakagandang reflection noon at mensahe. Miss Ads, of course, ang iyong pasasalamat din no sa mga sa ating mga bumuupo sa ating screening selection committee mula po sa ating Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee and yung iba pa pong mga naging bahagi na to, ma'am.
7: Siyempre, no, thank you talaga kasi sa totoo lang po, sa selection committee, hindi ko po alam, hindi naman ako na-nominate, wala namang nagsabing man-nominate ako, at hindi ko po talaga inisip na makakasama po ako dito. Kasi, diba, parang sa isip ko, okay, very inclusive na nga po ang sports ngayon, pero this Philippine Olympic Committee, and I never thought na makakasama po talaga ako. So maraming salamat po sa pagtiwala ninyo sa your belief that I deserve to be part of the Hall of Fame. So thank you so much po Philippine Sports Commission, syempre palagi Philippine Olympic Committee for also recognizing my efforts. Syempre sa Philippine Paralympic Committee, PhilSpada, wala pa yun noon, PhilSpada lang talaga meron. At yung mga nagsimula, yung mga PT, yung mga ate, kuya na nakakita ng lakas ko, na nag-encourage sa akin na to get into sports, no? So, yung mga yon, yung mga kaibigan ko na alam mo yun, parang sige lang, te, yung mga nagpautang sa akin noong mga panahon na hindi ko kayang magbayad ng taxi. At saka yung mga naki-wheelchair sa akin kahit na umulan umaraw kasi sasamahan nila ako dahil magta-training sa gym. Yung mga nagtulak sa akin. Ano yun, may mga bata sa kalsada. Ate, tulak kita! Kasi pataas yung kalsada. Yung mga ganon. So, yung mga yon. So, pasasalamat lang talaga.
6: Yes, punong-puno ng pasasalamat. Again, ang inyong paanyaya, Miss Ads, of course, ang ating in and out, the zone.
7: Opo, syempre, no, samahan niyo ako sa programa po, no. Pati yun, di ba, pasasalamat din pati doon because that's still an opportunity, no, a platform I can use to share kung ano man po yung natutunan ko. Sa In and Out the Zone po, every Friday, 11 o'clock to, 10 o'clock to 11 o'clock po. Magsama-sama po tayo doon. At salamat sa inyo, syempre, Sports Radio. Ma'am Cecil, Ma'am Judith, ayan, syempre sila team, at saka yung team niya, team and team, ganyan. So maraming maraming salamat sa lahat talaga. Ayun, wala akong ibang masabi kundi salamat.
6: Again, thank you so much, Ms. Ads Dumapong. Again, this is a well-deserved recognition, ang pagiging Philippine Sports Hall of Famer mo. Mabuhay ka, ma'am. Congratulations po.
7: Maraming maraming salamat.
8: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
9: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
8: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
9: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
8: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
10: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
5: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
10: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
5: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
10: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
5: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
10: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
5: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
11: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
12: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
13: Ay, aircon ba ako?
12: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalaga pala itong rep natin.
13: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
12: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
14: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
15: Maraming salamat po sa inyong oras. It is an honor for us na makasama kayo at lalo sa ganitong klaseng milestone.
16: Maraming salamat, Dennis, sa invitation na to. Isang karangalan din para sa akin na maanyayahan nyo at makasama kayo dito sa programa ninyo. At magandang hapon po sa lahat ng mga sumusunod sa programa ninyo. Magandang hapon po din lahat. Maayong hapon, gikan diri sa Cebu.
15: Yes, sir. Yes, sir. Opo, ito. Unang-una po is we give you our heartfelt congratulations no dito sa award na ito. No? We know medyo natagalan no kasi 2010 pa nagsimula but yun nga, it is the right timing siguro. No? Pero ngayon, kamusta po yung pakiramdam nyo upon knowing na kasama kayo dun sa pitong Filipino sports legends na maihahanay na sa Philippine Sports Hall of Fame?
16: Of course, tuwang-tuwa ako, masaya ako. Hindi ko naman talaga inasahan din ito, no? Especially when I started my playing career. all I wanted to do was to be the best I can be in basketball, no? So thank God along the way na kita naman ng mga sports aficionados ang naitulong natin sa basketball. That is.
15: Sir, paano niyo po nalaman na kasama kayo dito sa Hall of Fame? I mean, nasan po kayo that time? Sino nagbalita sa inyo?
16: Well, yeah, I was practicing playing golf because I have a up-and-coming the third El Presidente golf tournament.
15: Golf tournament.
16: Charity golf tournament on April 24 at the Orchard. At inaanyayahan ko kayo lahat na sumali doon. Napakaganda ng mga prizes. I was practicing para naman maganda ang ilalaro din natin pagdating sa April 24. No? At tinawagan ako ni Carla, ng wife ko, at binalitaan nga ako. So, ayun, lalong nasira yung golf game ko nung nabalitaan ko yung balita na yun. No, I'm so happy. I'm glad.
15: Apo. Gano'n po ka-special tong recognition na to sa'yo bilang isang atleta, bilang isang Pilipino? Especially, you made a huge impact sa Philippine basketball scene, sir.
16: Well, just like what I said kanina, hindi ko naman talaga inambisyonan ito when I picked up the game, no?
15: Mm-hmm.
16: It just so happened na siguro yung mga sakripisyo ko, yung dedication ko sa basketball ay nagbunga ng mga ganitong klaseng recognition at awards, no? Mm-hmm. So I'm really very glad, and I'd like to thank, of course, the fans, no? Dahil ang mga fans naman talaga ang nagpupursigi sa atin, nagpupush sa atin to be the best you can be in this sport, no? So, yun, Dennis.
15: Yes, po. Sir, personally lang, parang sa tingin mo, ano yung dahilan kaya kung bakit ikaw yung isa sa mga napili this time na mapasama dun sa Hall of Fame?
16: Well, I guess nga, sa na-contribute ko sa sport, I feel that nakita nila yung worth ng mga na-contribute ko sa sport, no?
15: Mm.
16: And yeah, basically, yan, Dennis.
15: Yes po. Ayan, so pito po kayo, Kong, na magiging parte ng Hall of Fame this batch, no? Fifth batch na po tayo. So, gano lang po kayo kasaya, gano ka-special din ito na you are ranked among those athletes in different sports din. Nandiyan si Onyok sa boxing, si Cecil Mamiit ng tennis, si Bea Lucero na mga naging Olympians din. And also, there's Pacheco who also played for the national team pala. So, how is it special lang po para sa inyo?
16: Well, I feel na sa tingin ko, itong Hall of Fame recognition na to by the Philippine Sports Commission, sa tingin ko, ito na siguro yung pinaka-mataas, pinnacle of my career, no?
15: Mm-hmm.
16: Dahil yung Philippine Sports Commission na mismo, government agency in charge of developing sports in our country, ang nag-recognize na contribute natin sa sports. So, I would like to believe na ito na siguro ang pinaka-taas na recognition na matatanggap ko sa sport.
15: It is greater than those PBA accolades po. Kasi nga, ang dami na eh. Wala na talaga tayong dapat masabi about this naging achievement nyo in the PBA. No? Pero ito ko, yung isa sa mangyayari po kasi no, when you get inducted sa Hall of Fame, mayroon daw po yatang ibibigay na 500,000 pesos. No? And we know you are doing charity works para matulungan pa natin yung mga athletes. So ano na pong posibleng maging puntahan nung ibibigay na reward kasama po nung sa Hall of Fame?
16: Isa na yun na nung nabalitaan ko nga, nabasa ko na meron palang kasama ang 500,000 reward. I mean, prize money for that. Of course, natutuwa din ako, no? Definitely, maisishare ko yan doon sa mga beneficiaries ko doon sa golf tournament na ginagawa ko, no? Sa mga sporting events na inorganize ng Ramon S. Fernandez Sports and Youth Development Foundation, at least magkakaroon ng ilalagay ko yan doon at makakatulong doon sa mga batang atleta na may potensyal, kagaya nung napili namin yung pinakaunang beneficiary namin si Sir Danya, Charles David, no? Sir Danya. I saw him first in 2024 in Temecula, sa California, when he joined the tournament there, juniors. He was, I think, 15 years old in 2024. And then 2025, ginawa namin siyang first beneficiary sa foundation. At ngayong 2026, siya pa rin ang isa sa tutulungan natin. And I'm happy to announce na nakuha siya sa one of the universities sa Utah school, no? For gold scholarship. He will be leaving, I think, sometime August, no? So we're very happy and glad na nakatulong tayo maski papano na inganyo natin bata, na motivate natin yung bata to excel, no? So we'll be sending him off. He will be playing also on April 24 with us prior to his leaving for the University of Utah.
15: Mm-hmm. Yes, sir. Nakakatuwa lang po na yung mga ganitong bagay, kasi dati we know, di ba, minsan naging bata rin kayo ng harap na abot yung mga ganitong klaseng bagay, but now you're paying it forward, Aloka po. So, kung ito, medyo mag-throwback lang tayo kasi kahit ako mismo, hindi ko po kayo naabutan, mapanood during your PBA days. So, mga ano, highlights.
16: Tanong mo na lang sa daddy mo.
15: Oo, ganun nga po sa mga tito, mga ganyan, sa tatay po. So, sa YouTube, minsan yan, sa highlights po, doon ko na lang nakikita, lalo nung nagpa-flash mo kayong mga PBA days. Pero para po balikan lang natin ng konti, paano po ba kayo na-discover dito sa paglalaro ng basketball dyan sa Cebu?
16: Well, I started playing basketball ever since I was in elementary in Maasin, Southern Leyte, where I studied in my elementary years. So, high school, naglalaro din ako, but 2 years in the seminary and 2 years University of San Carlos Boys High. But yung Boys High, University of San Carlos Boys High, wala kaming team, hindi kami kasali sa CCAA, the local NCAA here in Cebu at the time, no? Ang San Carlos hindi kasali sa liga na yan. It was only when I was in college na naglaro ako sa varsity sa University of San Carlos. Na-discover tayo ng mga schools sa Manila. We were also able to play in the National Intercollegiate, I think in 1972, no, in my second year college, and nakita ng I think si Coach Ning Ramos, former the late Coach Ning Ramos, was the one who invited me to play for San Miguel Braves at the time in Manila. So that's how it all started.
15: Yes po, ayan. So, eto naman, syempre, talo na tayo sa PBA. Paano po ba na-earn yung moniker na El Presidente?
16: Sometime, I think, in 1983, if I remember right, binuo namin yung Professional Basketball Players Association. No? And my colleagues asked me to be the first president of the association. So that's how it all started. When, if I remember correctly, I think it was the late Joe Cantada who nicknamed me that, no? President. So it all started that way.
15: Sa PBA po, siyempre, yung legacy na iniwan nyo, pero para po sa inyo, ano po yung hindi nyo makakalimutan and most proud moment nyo while in the PBA?
16: Napakadami, Dennis, no, na hindi pwede makalimutan. But kung ano yung nasa on top of my head talaga, Dennis, ay yung napakasakit na talo namin sa UTEX.
15: Yes,
16: that time, no, I can't remember the year exactly now. Slip my man. 16 seconds to go. Leading kami ng 4 points. Natalo pa kami. Nagkaroon ng extension. Natalo din kami sa championship. Champion na dapat kami noon. So, yun talaga ang pinaka... Hindi ko makalimutan. No? Among the other... yung ibang mga championships, medyo nakalimutan ko na. But yun talaga ang nasa... sa memory card ko.
15: Oh, yun nga po, Rome, sabi nga nila, mananalo ka ng napakaraming games sa mga championships, mga award, makakalimutan mo yun at some point, pero yung mga masasakit na moments, kasi yun talaga yung babalik-babalik sa'yo, eh, di ba yung mga what if moments. Pero sa rivalries po, ng mga nakaharap, sino sa tingin mo yung pila ka talagang sumubok sa'yo?
16: Well, sa tagal naming naging rival, I believe si Abet Gidabe na rin talaga, no? Since we started in the PBA hanggang nag-retire kami, playing 20 years, siya, I think 21 years si Abet or 22 years, eh talagang yun ang pinaka-main rival ko at the time talaga, no? And of course, the other players also, some other players also that came along, no?
15: Apo. Ayan, so ano po sa tingin nyo kung yung naging success sa longevity and success nyo sa PBA?
16: I guess it's number one is the love for the game and wanting to be the best you can be, you know. Yung dreams mo na dapat gawin mo yung pinaka gusto mong gawin, no? Pinapag-aralan mo yung disiplina and all that, no? Hard work. So yun ang pinaka ano doon, Dennis, pinaka importante doon, no? Yung love mo for the game and wanting yes. to be the best you can be.
15: Ayan po. So, ano po yung nakikita nyo naman na evolution ng PBA from your time going in today's generation of players ko?
16: Well, malaki na rin ang improvement definitely, no? Although the basics of basketball hasn't really changed, no? Nagkaroon ng mga bagong plays, mga plays, mga coaches, and the strength, no? The training is really different already, no? Very specific na yung mga training systems for basketball, no? Hindi kagaya na panahon namin nung nag-umpisa kami, mga weights training lang and all that, but now talagang very specific na ang training, like anong mga muscles ang kailangan i-develop mo for elasticity mo, no? Agility mo and all that, no? And strength, no? So malaki din, and definitely naglakihan na rin yung mga players, no? Yung mga vitamins na iniinom ng mga players iba na rin talaga, no?
15: Opo, ayan. So for the national team naman na no, kasi we know maraming beses na rin po kayo nagrepresent sa ating bansa. Oh yeah, so ano sa tingin nyo yung formula ng Pilipinas back then kung bakit isa tayo sa mga strongest teams in Asia and even kaya nating sumabay sa ano sa world the basketball?
16: Well, yeah. In fact, the reason why I picked up the game at a very young age in my elementary years, Dennis, was because I dreamed already of playing for the national team, no? And it also happened that, especially in the early 60s to the end of the 60s, napakalakas talaga ng team natin, ng mga players natin, no? Dito sa Asia, tayo ang laging number one noong araw, no? Although ngayon, iba na ang members ng sa Asia countries, no? Iba na ang mga kasali. Dati wala pa ang China, PROC, and even ngayon ang Australia at New Zealand dito na sa atin napunta sa Asia na, no? Mga some Middle Eastern countries like Kazakhstan and all that. So yun lang ang disadvantage natin talaga mga Pilipino, ngayon maliliit tayo, no? Although ngayon, may marami na tayong mga naglalakihan, so I hope we can really be able to catch up with the other Asian powers in basketball.
15: Do you think, Hom, na we are also benefiting from the naturalization process na ngayon na ginagawa ng FIBA? Kasi, di ba, when you have a passport and you can be a Filipino, malaking tulong ba yun?
16: Well, of course it will improve the quality of the game. I always look at competition as the number one factor na mag-i-improve ang game ng isang basketball player or any athlete for that matter, no? I-compete mo siya sa matataas na level ng competition, definitely mag-i-improve din siya, no? It's going to be an advantage for him to learn how to play other players, how to play taller players, no? How to play bigger players, no? So, malaking may tutulong din yan. That's precisely why, one of the reasons why nagkaroon ng imports ang PBA at the very start, no? Para makakompete kami ng mas malalaki, mas magagaling kaysa sa ating mga Filipino players.
15: Yes, ako. Yes, ako. Ito, in the Philippine basketball, no, we know talagang malaki na yung naiambag niyo. But para po sa inyo, ano yung gusto niyong maalala ng mga tao sa inyo? Ano yung lasting legacy na gusto niyong iwan talaga?
16: Well, that's kind of hard to think, Dennis. No? In general, the totality of my game, no? In all aspects of the game, no? So, yun lang. Yun lang ang gusto kong na nakikita din naman ng mga tao yun, no? But practically, I could play all five positions of the game, no? So, yun ang palagay ko pinakamagandang legacy na gusto kong makita ng mga basketball aficionado, basketball fans natin.
15: Mm-hmm. Sa ngayon, sa mga talent na meron tayo ngayon, sino ba yung sa tingin mo na may potential talaga to become a star someday na ilagay din sa mga ganitong klaseng Hall of Fame? Ano?
16: Marami dyan, Dennis. No? I must admit though that mula nung nag-retire ako nung 1994, hindi na masyado ako nakaka-gain except perhaps mga championships games, lalo na kung nandyan yung former team ko, San Miguel, at nandyan sila Junmar Fardo. Pinapanood ko, pero hindi lahat. No? Nandyan na rin sila Kai Soto ngayon and several other players na hindi ko maisip sa ngayon.
15: Yes po.
16: Marami pa naman dyan. They will definitely keep on improving, no? As I said, the competition has definitely improved, and this will only be advantageous to our players. No?
15: Opo. Ayan na. Kung kasi we know yung mga players naman, nandiyan na yung talent, nandiyan yung skill, kasi lagi namang nag-training yan. Kumbaga, mula nung pagkabata nila, nahubog na yun. Pero ano po yung ma-i-advise nyo sa kanila outside the physical aspects, no? Na ingredient sa tingin mo na para maging successful ka sa tinatahak mong landas dito sa paglalaro ng basketball and even in sports in general. I mean, in the attitude, yung gano'n, yung character, ano po dapat yung meron sila?
16: Well, I'm pretty sure most, if not all, of those who pick up basketball or a sport for that matter, ay mahilig sila. Yun ang gusto nila. So, keep the fire, practice. There's no secret formula na gumaling ka sa isang sport. It's all blood, sweat, and tears, no? Disiplina talaga, trabaho, kailangan pagpapawisan mo para ka mag-improve, no? And yung disiplina talaga ang number one. Practice. Okay. As they say, practice makes perfect, no? Practice, practice, practice. Walang shortcut dyan, Dennis. No? Kailangan talaga mamumuhunan ka ng drum na pawis, no? para ka mag-improve. No?
15: Apo. Kom, as former PSC commissioner, no, gano lang din po kayo kasaya ngayon na Philippines is becoming a sports hub, a sports tourism country, no, kasi we are hosting different sporting events, no. Halos magkakasunod yan, di ba? Hindi na lang basketball, hindi na lang volleyball, but we are also hosting tennis events, di ba? Football, mga futsal World Cup and others, no. So how happy lang po kayo na nakikita nyo na ang Pilipinas is talagang nabibigyan na natin ng pansin yung mga dati na hindi halos napapansin ng mga sports.
16: Definitely, I'm very happy, I'm very glad, and I would like to congratulate si Chairman Pato Gregorio. He is indeed very lucky that the PSC finally got the yung hindi nakuha noon na 5% na supposed to be makuha from Pangkor, hindi ba?
15: Yes, tama.
16: Since 1992 yata, ngayon may bibigay na.
15: Apo. So,
16: kinikwenta-kwenta nga namin. I think mayroong mga 20 billion more or less in the coffers of the PSC now. Kaya definitely, the PSC now can afford to sponsor or these events, no? Other sporting events, no? That can be considered to be a sports tourism program also. No? Napakaganda niyan, napaka-positive na undertaking yan, na development yan. Especially now also na sa Cebu, mag-o-open na yung arena, parang MOA arena sa dyan sa MOA, no? This is even, I believe, bigger than the arena in MOA, ito yung sa Cebu, I think more than 16,000 capacity, no? So, napakagandang venue already for big sports events, international sports events, no? That should be pasok sa programa ngayon ng gobyerno na suportahan ang sports tourism.
15: Ayan, so yung sinasabi niyo po, Kwame, is yung pinaglaban ni Coach Yeng sa against Pangkor, no? Yung talagang pinush niya.
16: Ni Coach Yeng.
15: Yes, opo, Coach Yeng.
16: We have to be thankful and congratulate former Congressman Yeng Giao for doing that.
15: Yes.
16: No?
15: Opo, yes, tama ka dyan. So ito po, ayun, so ito, Kom, before we end, no, siyempre, ito nga, Hall of Fame yung pinag-uusapan natin at the start of the program. So, for you, and speaking on behalf of all the Filipino athletes, gano'ng ka-importante na meron tayong ganitong sariling Hall of Fame na kinikilala lahat ng atleta across generations, lahat ng mga naiambag nila?
16: Yeah, napaka-importante naman para naman ma-motivate din natin yung mga up-and-coming athletes natin, mga kabataan natin, no, na meron silang pwedeng ambisyonan, no? Pwede silang magpursige, no? Disiplinahin ang kanilang mga sarili para maging successful for whatever sport that they will choose, no? So napakaganda niyan, no?
15: Sino po ang gusto niyong pasalamatan kung dito sa achievement na ito? Sabi niyo nga, this is the pinnacle ng lahat ng ginawa niyo for Philippine sports.
16: Of course, all our my family, my wife, and basketball fans, no? My wife Carla, and all the basketball fans who pushed me to try to be the best I can be in my career, no? And of course, you have to be thankful to God na binigyan tayo ng ganitong talent at ginabayan tayo na ma-develop yung talent nito, Dennis.
15: Yung mga loyalist po ninyo, yung mga fans from then hanggang ngayon, sumusuporta sa inyo, yung iba siguro na ipasa na sa kanilang mga anak, mga apo. Ano po yung mga masasabi niya sa kanila? Mensahe niyo po.
16: Walang, ano bang Tagalog no? Nakalimutan ko na yung mga sagat. Walang upay na pasasalamat sa kanila. Kung hindi sa kanila, hindi ko siguro aabutin yung inabot ko sa basketball, no? Ma-inspire nila ako. Even yung mga buzzers, Dennis, no?
15: Well, yes, pa.
16: Kasi siyempre, nasa ulo ko noon, ayokong makansawan. Kaya kailangan pagbubutihan ko, di ba? So, both the fans and the non-fans, the buzzers, Maraming salamat din sa inyo lahat.
15: Yes po. Ako ang last one, ano, kasi ngayong taon din po, ang Sports Radio is celebrating its 40th year. So ibig sabihin, during your last years po ng inyong paglalaro, eh, na-cover pa namin na kayo ng aming estasyon.
16: Oh, yeah. Congratulations! Happy 40th birthday!
15: Yes po, and we are very glad and honored na masaksihan pa yung nung mga launang ano namin, staff namin na na-cover yung inyong paglalaro. So, can we have some ano lang po message para po sa amin na sa aming pag-diriwang ng aming anniversary this year?
16: Yes, again, Sports Radio, maraming salamat sa pagsubaybay ninyo sa sports, no? Hindi lang sa basketball, but all the other sporting events that you've been following and ina-announce ninyo, na motivate ninyo, na encourage ninyo ang ating mga kabataan to pick up the sport, no? Keep it up, keep up your good works, and sana'y tumagal po kayo for another 40 or 100 years. So congratulations.
15: Again, maraming salamat po sa inyong oras. Former PSC Commissioner and basketball great ng ating bansa, Ramon L. Presidente Fernandez. And maraming salamat po again. And syempre, we are congratulating you para po dito sa pinakil ng inyong po sporting career as part of the inductees po ng Philippine Sports Hall of Fame. This is the first batch. Ano. So, hantayin po natin ang magiging formal induction. Wala pa pong eksaktong date and eksaktong date kung kailan. Pero one thing is for sure, patuloy na ibibigay po ng ating bansa, ng Philippine Sports Commission, ang karapat-dapat na credit sa mga sports legends ng ating bansa. Sir, maraming salamat po sa inyong oras.
16: Thank you, Dennis. Maraming salamat. If I'm not mistaken, Dennis, it's going to be on May 20, no?
15: Yes, May 20.
16: May 20, but let's see. I think that it's going to push on. So again, thank you sa lahat ng sports fans. Thank you very much. And I'm hoping to see my golfing buddies, yung mga naglalaro ng golf. Please come join me sa the Orchard Golf and Country Club on April 24. Napakadaming prizes natin, napakadaming raffle prizes. Meron ba tayong mini-concert doon sa Side A Band?
15: Wow.
16: And si Chad Borra, they will

Afford the Box. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: You might think I'm crazy.
1: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat, ang pag-asa ng

0: kabuhayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
5: Ano nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver? Oh.
6: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
3: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
5: Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
4: Oo.
5: Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway eh. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Walang prenong sports balitaktakan. Mga in at out sa mundo ng palakasan.
7: For the first time, the Atlanta Saints have won their first
8: straight away. Shotty Davis.
1: Kinig na at huwag magpahuli. Huwag magpahuli sa sipa ng sports balita. Mga pre,
9: bawal ang pikon.
1: Bawal ang pikon. Sports lang. Sa Sargo na. Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
10: Magandang hapon po. Sabado na naman at nandito na naman po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Esport Lang para sa Sports Radio 918. At syempre, napapakinggan rin po yan sa Facebook, sa Sports Radio 918 at sa X, Sports Radio 918. Sa ating mga kababayan sa iba't ibang parte ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Magandang hapon sa inyong lahat. Siyempre sa aking mga kababayan sa Karamuan, Camarines Sur, Diyos maray na hapon sa Indunga Boss. Sa aking mga kabatchmate, Bat 71 ng Arroyo High School, Bat 67 ng EDSES. Siyempre sa aking mga kaibigan na at mga klase, nandiyan si Rizal Buendia dyan po sa London, England, ang aking kaklase sa PUP na si Aleya Kasahe, ganun din naman si Zarina Ann Flores Buenaventura na nandyan naman po sa Calgary, Canada. Siyempre aking pamangkin na nandiyan sa Doha, Qatar, Cheryl Palaya. At ang aking mga pinsan na nandiyan sa West Coast, the Flores family, the Rumor family, the Matias family, and the Rusal family. At sa aking kaibigan, mga kaibigan po natin na nag-celebrate po ng kanilang wedding anniversary ngayong araw na ito, si Mr. and Mrs. Eric at Christina Agbayani, at yung mga anak nila na napakababait, lalo na pag nagda-drop by kami ng aking apo sa kanila, na inaasikaso po yung apo ko ng mga anak nila. Nandiyan po si Erin, si Erich, at si Enrico na tinuturuan ko naman po ng chess. Happy, happy wedding anniversary po sa inyong lahat. At umpisahan na po natin habang inaantay natin ang ating mga guests ngayong hapong ito. Alam po ninyo, isa sa mga medyo hindi ko nagugustuhan na pangyayari. Kasi kung matatandaan ninyo, way back a month or so na nakalipas, di ba nandoon na maaga pa lang si Pedro Taduran kasi inaayos daw yung posibleng fight with Oscar Collazo, pero hindi natuloy. Tapos lumabas at lumitaw yung Melvin Jerusalem na hindi rin natuloy. Pupunta na lang, kanya napilitan tuloy yung Melvin na sabi nga ikupo yung laban sa South Africa na medyo hindi naging maganda ang resulta. At itong huli, napansin natin, ito si Joey Canoy na na-delay yung tinatawag na visa niya. Tapos hindi natuloy, and then suddenly out of the blues, biglang si Oscar Collazo lalaban na lang daw kay Nader Valdez. Teka muna, sandali. Pag-usapan nga natin, sino ba nakikipag-negosasyon sa kampo ng ng Collazo? Bakit tatlong sunod-sunod yan? Kung papansinin ninyo, dati hindi ko pinapansin . Sabi ko, teka muna, strike 3 na . Kumbaga sa baseball yan, out na dapat. Nakatatlong negosasyon, sablay lahat. Tapos then suddenly out of the blues, kanya hindi siguro dumating yung visa dahil kinansel doon. So, hindi makakalipad yung Canoy, hindi natuloy yung laban at suddenly isang Mexicano yung makakalaban. Sino ba ang negotiator? Yan ang tanong natin . Sino ba nakikipag-negosasyon sa part ng ating mga boksingero para sa paglaban dito kay Oscar Collazo? Nagtatanong lang po ako kasi tatlong sunod-sunod, puro palpak yan . Puro palpak po, at yung pinakamasama, napilitan na lumipad, papunta ng South Africa yung Melvin Jerusalem, at medyo nadisgrasya, natalo yung ating kampyon. Kanya isa na lang po ang kampyon natin sa katauhan ni Pedro Taduran, yung IBF minimum weight champion natin. So, kung may mga ganitong sitwasyon, sino ba dapat punahin? Dapat pinupunay yung mga ganyan . At hindi na dapat pinauupo sa negotiating table. Yung ganyan na every now and then sumasablay. Nalulungkot tayo kasi ang nakaabang, puro Pilipino, hindi naman pipitsugin yung dalawa. Pedro Taduran, Melvin Jerusalem, and then ito si Joey Canoy. Pero lahat yun sumablay . Ni hindi nakaapak sa ring, ni hindi natuloy yung laban, ni hindi nagkaroon ng oportunidad na labanan si Oscar Collazo. And then suddenly, isang Mexicano na naman yung ipinalit. Kailan ba tayo magkakaroon ng isang negotiator na isang usapan lang o dalawang usapan lang, planchado na, sabi nga. Dapat planchado, maayos na negotiator. kakalungkot, pero yun ang nakikita natin. Kanya napunan natin yan kasi ayaw natin na magkawindang-windang yung mga boksingero natin. Tapos, umaasa yan. Markified po yan eh. Malaki pong pera ang involved yan na mga Pilipino fighter na naghahangad. Unang-una, maging kampyon. Pangalawa, kumita ng malaki. Na kung sakasakaling hindi naman palarin, at least kumita. At least meron ng ipapatayo na sariling bahay, may konting puhunan sa negosyo na pag dumating na yung panahon na magre-retire na siya, hindi na siya pwedeng magboxing, meron siya sasandalan. Yun po ang kailangan ng mga Filipino fighter right now. Yung marquee fight. Malalaking laban sa may pangalang mga boksingero rin. Kahit na world champion yung ating Melvin Jerusalem, yung Pedro Taduran, pero meron po ba kayo narinig na marquee fight sa kanila? Yun sana yung kay Oscar Culiaso, malaking ano yan eh, malaking kita, ika nga, bilang isang challenger o sabi nga eh, for unification. Champion against champion, whoever wins takes the crown, dalawa. Yan po yung gusto natin na iayos naman ng mga negotiator. Sino ba yung negotiator na yan? Hindi naman po yan nababanggit. Wala po kayong makikita na news item na nagsasabi na si Pedro so-and-so ang negotiator ng boksingero natin na Pilipino laban sa kampo o laban kay Oscar Culiaso at nakikipag-usap sa kampo ng namamahala kay Oscar Culiaso na si Miguel Cotto. Wala po kayong mababasang ganun eh. Then suddenly out of the blues, wala na, canceled na, hindi nakakuha ng visa and so on and so forth. Ganun ba ang dapat na maranasan ng mga Pilipino fighters sa mga ganyan na mga pagkakataon na dahil medyo hindi maayos yung negotiator, puro palpak, siya pa rin at siya pa rin at siya pa rin yung aasahan natin. Ganun po ba yon? Baka naman pwedeng mag-iba naman tayo ng negotiator. Baka naman maging mas maayos ang maging resulta. Kasi sa ganyan sitwasyon, hindi nagiging maayos eh. Hindi nagiging smooth sailing. Sana man lang kahit na hindi kalakihan yung kikitain. Sabihin natin hindi masyado kalakihan. Pero yung opportunity to fight for the world championship and maybe win the world championship. Kasi pag ikaw na yung champion, makakapagdikta ka na ng presyo mo eh. Oh, bigyan mo ako ng ganito. Kasi alam po ninyo, mga world boxing bodies, nagsasabi lang sila yan na, ito mandatory. Pero hindi po nila sinasabi yung halaga na nakapeg. Wala pong peg eh. Kanya nga po nagbibidding. Sa tingin ninyo, tama po ba yung bidding o dapat meron ng nakapeg na, lalo na yung sa mga lower weights? Halimbawa, minimum weight, sabihin na natin nakapeg na sa maybe 75 to 100,000. Somewhere na yun doon, hindi na po pwedeng bumaba pa doon. O sabihin na natin 80,000 o maybe 90,000, at least hindi yung naka-range. Kung papansinin ninyo, no? Ang mababasa ninyo, ito po mababasa nyo sa mga newspaper, ang purse ni so-and-so ay between 30,000 to 60,000. Bakit ganon? Bakit naka-bracket sa ganon? Bakit hindi nila masabi yung totoo? Dapat yun, specified na yun eh. Hindi yung nangangapa. Kasi alam po ninyo sa bidding, pag yung medyo gusto kayong tsaniin, sabi nga, Pilipino term yan, tinatsani ka, tatawaran ka niya mababa. Sabi lang sa'yo, pang 40,000 lang yan. Ganon. Pero pag nakapeg yan, limbawa sinabi ng WBC o WBA o anuman World Boxing Body na malalaki, oh, minimum weight, nakapeg tayo, no less than 60,000. At least 60,000 na kaagad, hindi na bababa doon. Pero pag yung ilalagay mo sa bracket between 30 to 60,000, walang kasiguruhan na 60,000 yan. Neither, ang pinakamaliit niyan is 30,000. Isipin ninyo yun. Oh, babayad ka, lalo na pag sa Amerika babayad ka. 39.6% po ang tax dyan ng entertainment. Oh, 20% sa promoter, 20% sa manager, 10% sa coach and trainer. Oy, kwentahin nga ninyo yun kung magkano na matitira doon sa, ano, sa boxer. Talagang sa totoo lang, trickle lang po yan. Talagang, sabi nga, patak lang ang matitira. Maliit na maliit po. Kanya kailangan po ng medyo maganda-gandang pera ang nakaumang sa isang lalaban sa lalo sa kampyonato o kung ikaw ay kampyon. Pagtawag sa iyo, tinawaran ka, 100,000, at least may 100,000 ka, magkabawasan man, uuwi ka ng may maayos na may uwi. Kung halimbawa 10,000 na lang yung may uwi mo, 10,000 times 60, you still have such amount of money na pwede mong pagsimulan ng buhay mo. O makadalawang ganun ka, makatatlo. Not bad for a fighter like a Filipino fighter fighting abroad. Take it away, engineer.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
11: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
12: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
14: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
15: Alam mo ba, ang 10 minuto hanggang 20 minutong power nap ay kayang magpabuti ng iyong focus, memorya at mood? Sa loob lang ng maikling pahinga, nare-recharge ang utak na katutulong pababain ng stress at pataasin ang energy level mo, lalo na sa kalagitnaan ng araw. Iwasan lang ang sobrang haba ng tulog para iwas antok at hilo pagising. Kaya sa susunod na mapagod ka, ipikit ang mata at mag-power nap. Maikli man, siguradong sulit.
12: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
14: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
11: This is a public service announcement.
16: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
11: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
11: from PBS Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
12: Mga teammates, line up na.
17: Line up na.
12: Game na.
17: Game na.
12: Esports Live sa Radyo Pilipinas Boss 918 AM.
10: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Sport Lang, dito po sa ating malaganap na palatuntunan, Sports Radio 918. At nasa linya na po natin ang ating guest ngayong hapon na ito. Walang iba kundi magaling. Former world champion himself. At ngayon ay coach po ni Melvin Jerusalem. Walang iba kundi si Michael Domingo. Magandang hapon sa iyo, coach!
17: Oh, yes, sir.
10: How are you, coach?
17: Thank you. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa lahat.
10: Salamat sa pagpapaunlak mo, ha, na ma-interview kita ngayong hapong ito dito sa ating programang e-sport lang na, alam mo naman, pure boxing lagi tayo dyan. Kumusta ka na, coach? May babalita mo naman sa amin at this point in time?
17: Actually, andito ako ngayon sa Japan kasi kahapon katatapos ng laban ng mga taktong-taktong baksa ng safe.
10: Sige ba? Sino ba yung mga yan at papaano sila nanalo? Balita mo kami dyan.
17: Ah, oo. Kasi kahapon lumaban si Kwan, si Kyoto Narokami, isang Japanese natin na naka-stable din sa Sip Sanman, at saka si Alex Santisima, ang kapatid ni Gio.
10: Okay.
17: At saka si Pete Apolinar, lumaban din kahapon.
10: Mga nanalo ba sila? Mukhang very very proud ka kasi mukhang ang dating sa akin mukhang nanalo yung ating mga Filipino fighter. Paano sila nanalo? Balita mo kami.
17: Ang unang fight natin na si Kwan, yung Japanese na si Kyoto Narokami, ay nanalo siya ng via fourth round TKO. At saka si Kwan naman, si Alex, via first round knockout sa kababayan natin si Richard Kumikpik. Isang round lang kasi napuruhan eh. At saka yung si Pete Apolinar natin, kalaban niya yung Japanese, 3 rounds, TKO 3 rounds din.
10: Mukhang nakakabawi-bawi na tayo doon sa mga dati na madalas sa hindi tayo yung natatalo.
17: Parati naman na nanalo yung mga taga-SIP dito sa Cebu, sa Japan. Mm. Kaya awa ng Diyos, nasa condition sila. Yeah. Kaya nananalo.
10: Yun. Mapunta naman tayo kay Melvin. Kumusta naman si Melvin right now?
17: Sa ngayon, nandito siya. Sumasama siya kasi sasabay siya sa training ni Gabriel Santisima.
10: Mm.
17: Kasi may laban si Gabriel. May laban si Gabriel ngayong July 11. Didipinsahan niya yung WBO siya Pacific niya.
10: Uy, maganda yan. Ha? Talaga naman yung mga Santisima. Talaga naman very, very active na boxing clan yan. Ha? Kabi-kabila ang mga laban nila.
17: Magaling din maghanap ng laban yung promoter namin at saka manager namin kaya hindi sila nababakante.
10: Yan. Ginagawa ba ni Melvin kanya sumasama siya diyan is that nakikipag-sparring ba siya? Nagtitrain ba siya kasama rin nila? Anong mga mahalagang papel niya diyan?
17: For now, nag-guest sila sa Kwan. Nag-guest sila sa, kasi Pinoy Expo kayo ni. Pinoy at sa mga Japanese, Pinoy Expo dito sa Nagoya.
10: Uy.
17: So bukas, mag-guest silang dalawa ni Gabriel at saka ni Melvin.
10: Very nice. At least, may...
17: Kaya andito sila. Kaya sila, mag-guest sila bukas. So na-timing lang na may laban yung mga boxer. Kaya nag-assist din sila sa akin.
10: Ayan. So, anong sitwasyon ngayon ni Melvin Jerusalem? Anong mga plano ng kampo ng Sanman kay Melvin right now?
17: Sa ngayon, kasi naikwan pa kami, may force mandatory pa kami sa kay Kuse. May isang laban pa kami para kay Kuse. Nasa kontrata yun. So, depende na yun sa amin kung anong gagawin namin. Kasi nasa number 1 pa siya ngayon. Possible na mag-rematch sila. Possible rin na kukunin namin yung... Depende, hindi pa talaga na final. Pero may offer din sa kanya sa dito sa Japan na baka akit sa ng timbang or hindi pa talaga na final.
10: I see. So, in short, yung laban niya pala kay Kusi, may red clause na in case matalo siya, eh meron siyang possible rematch.
17: Yeah. Nakakontrata yun. May close rematch talaga sila.
10: So, sa iyo, bilang isang coach, sa estado ngayon ni Melvin, na mas kailangan ba niya ng tinatawag na rematch para ma-regain yung crown niya o dapat na siyang umakyat ng timbang?
17: So, ang plano namin is ganito. Pag nag-rematch, kailangan namin ng rematch para makuha namin yung makuha namin balik yung WBC. Then pag nakuha na namin, saka na kami aakyat kasi para mas maganda tingnan.
10: Oh, dahil champion ka na aakyat, ano? So mas bibigyan ka ng prioridad na lumaban sa championship din. Parang ganoon.
17: Right. Yeah. Perfect.
10: Pero ano, sa palagay mo, hindi ba hirap na si Melvin sa timbang niya na 105?
17: Ay, hindi naman kasi naka 104 pa nga sa yung last eh. Tapos kumakain pa siya. Talagang may mga pangyari lang talaga na minsan dito may iwasan. Siguro baka hindi lang natin alam. Nag-cramps kasi siya eh pag after 5 rounds.
10: Ay, ganun. Ikwento mo nga. Oo, ano yung ano pangyayari along the way ng laban para at least aware sila from the horse's mouth?
17: Yeah, kasi yung kita niyo naman yung laban na 1 to 5, maganda yung galaw ng paa niya.
10: Mm.
17: Maganda yung mga suntok. Tapos nung pag-pan, sinabi niya sa akin na, "Coach, parang nagka-cramps ako." Sabi ko, "Ganun ba? Sige, huwag ka munang," sabi ko sa kanya, "huwag ka munang talon. Huwag mo muna gamitin yung paa mo. Kailangan hintayin mo lang siya tapos kumounter ka lang. Huwag ka lang magpalupig ng suntok ba?"
10: Mm.
17: Kailangan pag sumuntok sa sumuntok pa rin. Kasi kailangan yun eh. Kaya hindi na siya nag-in out nung time na yon.
10: Coach, ano ba normally ang nagiging sanhi? Bakit nagka-cramps ang isang boxer? Ano yan? Sobrang training? Ano yan?
17: May kusa kasi, may ang minsan kasi sa kwan rin, sa dehydrates.
10: Oh, na-dehydrate.
17: Yun nga. Baka dehydrate siya or, pero maganda naman yung recovery niya kasi nasa 18 pounds yung recovery namin eh.
10: I see.
17: So maganda, ibig sabihin maganda ang recovery niya. Pero hindi natin alam yung mga cause talaga ng pag-cramps ng boxer kasi matagal din kami bago lumaban eh. Baka yun ang tinitinan ko rin, baka nasubrahan sa takbo kaya nag-cramps.
10: Uh-huh. Pero sa palagay mo ba kung magre-rematch sila, saan possible na sila mag-rematch? Sa South Africa ulit, sa Japan, saan mo nakikita yung mas magandang pagkakataon na ma-regain yung crown?
17: Okay, tapos ng Pilipinas, tapos na rin ang South Africa. Gusto naman namin na kung si boss man ang magpo-promote dito na sa Japan.
10: Oh, maganda nga sa Japan, at least neutral ground. Yun ang pinakamagandang party diyan. Neutral ground.
17: Yes. Yun ang iniisip ko at sinasabi ko sa team namin, kung mangyayari man yung rematch, wag na maganap doon sa South Africa kasi alam na natin kahit na alam naman natin panalo tayo sa laban, pero alam naman natin na promotion nila at saka hindi natin napabagsak yung kalaban. Hindi na pwede mo ulit yun kung isa pa, maulit yun kung doon pa tayo lalaban.
10: Yeah. Matanong kita, coach, ano? Kasi marami na, at isa na nga si Melvin sa mga naging, sabi nga, nag-suffer ng consequences ng pagdayo sa South Africa. Ikaw ba, coach, gugustuhin mo pa ba na yung mga Filipino fighter dumayo ng South Africa para kumita lang? Na alam naman ang resulta, pag hindi mo napatulog, talo ka?
17: Nung sa part kasi namin ni Melvin, may kunting kwan na kasi yon yung tawag doon natin na discouragement. Kasi yun nga, hindi natuloy kay Colasso.
10: Oh.
17: Tapos biglang nag-offer yung Jose. Hindi pa masyado magaling yung pag-iisip namin dahil nasira nga sa plano kay Juan Epulaso.
18: Mm.
17: Kaya wala kami ibang naisip na ano, tanggapin natin or hindi, depende sa atin, ano, sa atin naman. Sabi kay si ni Melvin, okay lang coach, tanggapin natin, kaya naman natin 'yun. Sabi ko, paano ang hometown? Yeah, sikapin natin manalo na hindi tayo ma-hometown or ma-KO natin. Yung nangyari yung hindi na-KO, di na-hometown talaga.
10: Yeah. So, o nga pala, no? Kasi sabi mo nga, malinaw pa sa sikat ng araw, hindi natuloy yung laban kay Oscar Culiaso. Ang tanong ko, sino ba ang negotiator ng tinatawag na Melvin Jerusalem Camp doon sa kampo ni Oscar Culiaso noong mga panahon na yan?
17: Yung manager talaga namin na si Mamabik at saka si Boss GC Manangkil yung nag-negotiate sa laban. Okay na yun eh.
10: Aha. Bakit hindi natuloy yun?
17: Hindi ko lang alam kung bakit biglang nagkaganon.
10: Oo, oh, kasi na... alam mo no, coach, ano, mabigyan lang kita ng konting ano, bago yung supposed to be laban ni Melvin, di ba, nandun na si Pedro Taduran, nagtitrain na. Kasi apa. Sabi daw, may laban siya kay Oscar, pero naunsyame.
17: Apa.
10: Tapos, lumitaw yung ano, Melvin, ganun din, naunsyame.
17: Actually, wala talagang laban si Culiaso. Si Culiaso at saka Taduran.
10: Oh.
17: Kasi nasa amin na yun ang kwan eh. Nasa amin na yung negotiation eh.
10: I see. Sige.
17: Tapos nabigla na lang kami. Nabigla na lang kami nung sinabi, yung pinipilit nila sa social media na may laban si Culiaso at Taduran.
10: Kaya
17: tinanong namin yung Golden Boy na, ba't may Taduran Culiaso? Noon eh, hindi namin kinakausap yun sila. Yun ang sabi sa amin. Kaya kampante kami na tuloy na yung laban.
10: I see. Mabuti na sabi mo yan. Kasi alam mo naman, whether sa social media o doon sa mainstream ng mga newspaper, nandun lagi may parang negotiation na nangyayari. Pero wala pala.
17: Pero wala. Wala talaga silang negotiation. Nasa kanila, puro social media lang yung nag-negotiate sa kanila.
10: I see. So talagang supposed to be dapat ang lalabin si Melvin. Si Melvin dapat ang lalaban. Ayun.
17: Oh, si Melvin yung dapat ang lalaban. Ang lalaban talaga doon. Tuloy na yun eh. Nakabili na kami lahat ng ticket, lahat ng titirahan namin doon before the fight, 1 month before the fight, nakakuha na kami ng Airbnb namin doon, nag-down na kami. Ituloy-tuloy na talaga yun. Kasi nakapirma na eh.
10: Anong dahilan bakit na unsyami yung laban na yun? Dapat talaga, ako, yun ang tinitingnan ko talagang dapat na mangyari yung laban eh.
17: Yun ang sabi ng Juan, na ang tawag doon, yung sa television. Yung sa television yata eh, sa The Zone.
10: Sa The Zone, oh.
17: Yung The Zone niya. Yeah, parang sabi nila na namahalan sila sa force ni Melvin, kaya inatras nila kasi minimum weight daw pag itaabot ng
10: 150. Wala bang ano, halimbawa WBC coach ganito, ang WBC ba ay hindi nagbibigay ng tinatawag na kailangan ang minimum weight hindi na bababa halimbawa sa 75,000 o 100,000, wala bang ganon yung nakapeg?
17: Parang wala. Walang ganon.
10: Mas maganda ba yung may ganon o yung wala? Anong tingin mo? Mas maganda?
17: Mas maganda may ganon. Tapos, depende na lang sa negotiation or pataasan ba or kakausapin, taasan nyo kunti or ganon. Parang mas maganda yung ganon, yung may limit ba?
10: Nakatara na, ika nga.
17: Depende na lang sa amin kung tatanggapin namin o tataasan namin.
10: Yun.
17: Depende yun sa negotiation.
10: Dapat ganun eh.
17: Dapat.
10: Kasi napapansin ko, no, pag yung may laban, hindi sila sabi kung magkano. Go with it. Pero nilalagay nila from, ang makukuha daw ng boxer is between 30,000 to 60,000. Kunyari ah, yun yung bracket. Bakit naka-bracket? Mm-hmm. Bakit hindi sinasabi? Yun ang tanong ko sa'yo, coach. Bakit hindi sinasabi yung sakto? Bakit binabracket nila?
17: Kasi may negotiation nga. Eh, pwede naman hindi kami pumayag. Pwede na rin kami pumayag. Halimbawa, na 30 lang talaga yung limit ng isang boxer.
10: Mm.
17: Pwede namin sabihin na, okay, gawin natin 40 or 50.
10: Ah.
17: So, depende sa negotiation, depende sa negotiation ng sponsor or television or promoter. Depende yan.
10: Ah, lahat pala nakadepende. Hindi talaga, kumbaga wala ka sasandalan. Hindi guaranteed. Wala. Hindi guaranteed price, hindi, ano?
17: Hindi. Mm. Hindi.
10: Panahon na
17: sa
10: ba?
17: Sa amin naman, kung hindi naman sa amin naman kung papayag kami diyan sa sinasabi nilang 30, halimbawa 30 yung usap sa kontrata na depende sa amin kung papayag o hindi.
10: At saka
17: gusto namin taasan.
10: Maliit kasi kami yun
17: bahala, kung taasan namin.
10: Lalo na pag champion. No, lalo na pag champion ka. Yung 30 parang patuka sa manok. Para naman masyadong minamaliit yung pagiging champion mo para bigyan ka ng ganong kaliit. Anong tingin mo?
17: Oo nga. Ganun talaga yun. Dapat bigyan talaga nila ang champion ng tamang presyo para... Kasi champion, mahirap maging champion eh.
10: Oh, dapat yun nga yung kanya nga sinasabi ko. Dapat nakatara na. Dapat may peg price na. Halimbawa, minimum weight. Hindi bababa na 80,000. Kunyari lang ah. Tapos, junior.
17: Yeah.
10: Sa junior lightweight, 100,000. Something like that. Naka-bracket na lahat yung guaranteed. Ngayon, ito maganda, coach. Ito maganda. Halimbawa, 80,000. Pero pag na-knockout mo yung kalaban mo, plus 20,000 ka pa. Anong tingin mo sa ganon?
17: Pwede yun. Depende yun sa kung talaga. Depende sa...
10: Promoter,
17: sa
10: ano?
17: Negotiator yun eh.
10: Ah, sa negotiator.
17: Sa promoter. Or magbibigay sila ng ganon. Mas maganda yun. Pabor yun sa boxer.
10: Ako, pabor ako sa ganun kasi madalas sa hindi pag guaranteed price, lalo na yung mga tinatawag nila superstar, no? 20 million, yeah, 15 yeah. million. Eh, pag umakyat sa ibabaw ng ring, may iinis ka dahil nagbayad ka ng $100 sa pay-per-view, tapos makikita mo, nagsasayaw lang sa ring. Masayaw-sayaw lang. I mean, hindi worthy na magbayad ka ng $100 sa pay-per-view, tapos sa mapapanood mo, nag-cha-cha-cha lang, nag-rumba sa ibabaw ng ring. Diba?
17: Correct.
10: Pero kung aayusin mo, halimbawa, let's say, 15 million. 5 million lang yung yung guaranteed. Pero pag na-knockout mo yung kalaban, 15 million ka, palagay mo hindi magtatrabaho?
17: Asigurado, magtatrabaho yun.
10: Yes, yun ang maganda na para lalo mas maganda sa paningin ng tao at yung mga nagbabayad, lalo na yung nasa arena, napakamahal pala dyan ng ng what do you call this, yung price, yung ringside ticket na tinatawag nila sa Las Vegas Sa Las Vegas yata, please correct me, no? Umaabot daw ng 20,000 pinakamababa sa ringside lang. Totoo ba yun?
17: Depende sa boxer din.
10: Depende sa
17: boxer na lalaban.
10: Pero yung halaga, naglalaro na sa ganun.
17: Yung mga Canelo, ganun yun.
10: Mga 20,000, per seat, O, isipin mo yun.
17: Yeah.
10: Tapos, ang mapapanood lang, nagsasayaw ng rumba sa ibabaw ng ring. Hindi naman wala naman ka-ano-ano yun. Ikaw, tatanungin kita, anong gusto mong mga innovation, yung mga pagbabago? Kasi madalas sa hindi, puro luma na yung pinatatakbo ng mga regulasyon sa boxing. Sa tingin mo, ano yung mga dapat na mga bago sa mundo ng boxing right now pagdating sa regulasyon?
17: Mas maganda talaga yung paasan yung premium ng boxer, tapos hindi pwede yung takbo-takbo lang kasi nagbabayad yung mga tao eh. Hindi pwede yung mga kuan lang, yung pira-pira na lang sa kanila kasi pag naabot ng round, pira na. Dapat sa ring suntukan talaga.
10: Talagang
17: para worth it naman yung pinunta ng mga audience.
10: Oo.
17: Na ang layo pa ng lugar na pinanggalingan nila, ang iba nasa ibang bansa pa, pumunta lang para sa laban na yan. Tapos yun lang ang makikita nila.
10: Oh, tama.
17: Hindi worth it. Hindi worth it yung binayad sa time na pinunta nila kung ganun lang.
10: Itong pag-isipan mo rin ng konti, coach. Di ba sa NBA, meron tayong tinatawag na contest. Alam ba, yung bola, sino naka-last touch, di ba? Papatayin muna yung oras, tapos titingnan kung sino last touch. Doon ibibigay yung bola. Doon sa, ano. Sa boxing ba, pwede ba, kailangan ba, o pwede ba natin gamitin yung iko-contest mo? Teka muna, legitimate yung punch na yan. Hindi yan na slip. Oh, sa tingin mo, coach, panahon na ba ako, na ako pwedeng may contest ako, na?
17: Ako pabor ako dyan kasi halos lahat ng mga nangyayari sa boxing natin, palagay ko parang puro na lang hindi maganda eh. Kasi alam natin na panalo yung isa, natatalo.
10: At hindi ka pwede mag-contest.
17: Kahit alam natin na slip. Oo, kahit alam natin na slip, binilangan. Tapos hindi tayo pwede magreklamo kasi referee decision.
10: Tama. So,
17: diba? Tapos pag nakapag-desisyon ng judges, hindi natin ma-reverse kasi nakadesisyon na sila. So that's hindi maganda 'yon kasi kawawa yung sakripisyo ng boxer, kawawa ang sakripisyo ng team. Dapat nga protektahan nila yung boxer kasi sa boxer sila kumukuha ng income nila.
10: Tama. Exactly. Ako, I agree with you on that, coach. Kasi napansin natin na yung referee, kagaya ng referee, pag sinabi ng referee na knockdown yan, binilangan, pero yung judge, nakita niya, hindi naman tumama yan eh, nadulas lang yung boxer eh. Tapos, mapipilitan siyang gawin na 10-8 yun. Di ba, yes, kawawa yung ano, yung...
17: Bumilang.
10: Oo, kawawa
17: eh. Bumilang.
10: Oo. Dapat ba, ito ngayon, anong dapat na penalty sa isang referee na palpak mag-desisyon? Oh, ako naman ang magtatanong sa iyo noon. Ano dapat? Suspindihin ng isang taon? Dalawang taon? Ano bang pinakamaganda?
17: Hindi, pag kailangan is fan mo na, kuha ko lang. Bigyan mo natin ng chance. I-suspended lang natin kahit ilang buwan. Tapos, ipa-seminar talaga. Tapos, dapat talaga magiging honest sila sa fan. Dapat itayuan nila yung desisyon nila, wag yung dahil promotion kaibigan nila doon sila kakampi. May mga ganun talaga eh, hindi natin maiwasan kasi Pilipino tayo eh. So dapat maging fair talaga kasi bawat boxer nagsisikap, halos araw-araw nagtitraining, tapos tatalunin mo lang dahil sa kaibigan mo yung nag-promote.
10: Yes.
17: Di maganda yun.
10: Oh, tama. Totoo yung sinasabi mo na yung coach. Marami ng mga Pilipino eh.
17: Hindi naman siya, Juan, pero talagang yun ang nakikita ko sa Juan. Pag kaibigan mo yung Juan, pumapabor talaga eh. Pumapabor talaga sila sa Juan. Hindi naman lahat. May mga matitino naman na pinaglalaban talaga nila yung kung panalo. Pero may mga iba talaga ng mga judges at saka mga referee na halatang-halata na pabor talaga sa promotion.
10: Ito pa isa. Di ba, tinatawag natin na advent of technology. Pabor ka ba na imbis na tao yung mag-judge, gamitin natin para walang, sabi nga, walang questionability na dapat AI na magdidesisyon, hindi na tao?
17: Posible ba yan, sir?
10: Posible yon. Basta ginamitan ng camera. Lahat ng angulo, may camera. Sa ibabaw, sa apat na side ng ring, no, may camera.
17: So, ang tanong sir, kaya ba yan ang mga promoter?
10: Ayun. Yan ang mga tanong dyan. Dapat ba, kumbaga, mataas na ba yung antas ng yung arena? Yung mismong arena, dapat na nakakabit na sa kanila yun eh. Kumbaga, uupahan na lang ng ano yun eh.
17: Yeah.
10: Ng mga promoter eh.
17: Maganda, maganda yun kung kaya nila kasi para fair.
10: Fair and square, ano?
17: Yeah. So palagi ko hindi mangyayari yan kasi magbabayad pa sila, bibili pa sila ng mga palagi ko malabo mangyayari yan, sir.
10: Hindi, naiisip ko lang kasi alam naman natin na lahat na ng bagay right now, yung bang naglalakad ka lang makapay face recognition ka na. Yung sobrang taas ng antas ng teknolohiya natin. Yun yung
17: Technology, yeah.
10: Matindi na yung technology right now. Doon sa didesisyon ng mga judges, umaattend ba kayo, mga coaches, yung boxers ninyo, nung seminar nila, papaano ibinibigay sa isang boxer yung round para at least alam ninyo yung mga criteria na ginagamit ng mga judges para ibigay yung round doon sa boxer na yun o hindi? May mga seminar bang kayong...
17: Hindi, may mga seminar na may mga invitation sa seminar. Pag nagkataon lang na wala akong biyahe, umatin talaga ako. Kaya isa pa nakapag-seminar ako as a referee judge.
10: Okay.
17: Kasi akala ko kasi dati pwede yung mag-referee judge ka tapos as a trainer. Pero nung pagkatapos ko ng seminar sa Cebu, nagsabi si Boss Jimmy na hindi pala pwede yung dalawa yung license mo. Kaya, natapos ko yung seminar.
10: Uh-huh.
17: Natapos ko yung, ang hindi ko lang nagawa, ang actual talaga na mag-referee na titingnan nila ako. Pero yung pag-exam, pag-explain ng mga kwan, paano gagawin, paano mag-score, paano yung performance. So, naka-seminar ako niyan. Alam ko, kaya nga, alam ko talaga kung nanalo ba ang boxer o wala.
10: Kasi, alam mo yung mga criteria. Alam mo yung criteria
17: yes,
10: ginagamit para mag-judge na isang fight per round.
17: Pero manalo. Correct. Yes, kasi nakapag-seminar ako.
10: Yung mga boxers na hawak mo, kagaya ni Melvin, umaattend ba ng mga seminar na ganun din?
17: Hindi na. Ang kami lang talaga yung ini-invite. Ang mga trainer. Mga trainers. Tapos, siguro... Depende na lang sa boxer kung kasi busy siya sa training araw-araw. Paano nila magagampanan yung pag-ating? Kasi minsan tagdadalawang araw yung kuan, yung seminar. Dalawang araw, isang araw. Kaya minsan ang mga boxer nila kapag-ating kaya ang trainer lang talaga.
10: Coach, matanong kita. Marami sa ating mga boxers, lalo na yung Filipino boxers right now. Marami sa kanila ang namumroblema pagdating sa tinatawag na weight, yung timbang nila. Sino ba dapat talaga sisihin pag hindi nakokontrol ng boxer yung kanyang weight? Yung trainer niya, yung coach niya, o mismo yung boxer?
17: Hindi, actually dapat ang boxer at saka trainer niya, dapat magkasama talaga yan sila dalawa kasi... Minsan kasi may mga boxer na kulang sa disiplina. Kahit alam nila na malapit na yung timbangan, hindi nila sinecheck yung timbang nila. Kaya kailangan i-monitor talaga ng trainer. Everyday, timbangin mo yung boxer mo para alam mo kung ilan ang over niya, ano dapat ipakain mo sa kanya, ilang timbang ang babawas niya ngayon. Dapat may ganun na mga aspekto na gagawin sa boxer.
10: Uh-huh.
17: Pero dapat, ang mas maganda dyan, walang sisihan eh. Dapat kasi kasalanan, kung ma-over naman, kasalanan dyan ang boxer. Kasi ba't siya na-over? Alam niya naman eh, professional siya eh.
10: Exactly.
17: Tapos, kasalanan din niya ng trainer kasi hindi niya minonitor.
10: Ayun. Kasi...
17: Dalawang may kasalanan dyan.
10: Normally.
17: Sa boxer.
10: Normally, coach, napapansin natin kasi yan na kanya natalo yung isang boxer dahil hindi na niya maabot yung ano niya, yung timbang niya. May mga ganun ako nababasa sa news item, whether social media o mainstream yan. Nalulungkot ako kasi magaling yung mga boxer kadalasan, lalo na mga Pilipino boxer. Pero pagdating sa disiplina sa timbang, hirap sila. Bakit? Yeah. Bakit nagiging ganon? Ano? Yung bang kain lang ba sila ng kain? Siyempre, pagod ka eh. Alam ba, ako, yung boxer, coach. Siyempre, pagod ako. Dahil tumakbo ako, nag-exercise ako, ginawa ko yung training ko, nag-shadow boxing ako, nag-sparring ako. Siyempre, anong resulta? Anong kakain ako natural? Magugutom ako eh. Manghihina ako pag hindi ko kumain.
17: Kumain ka pero dapat alam mo kung ilan ang itaas ng timbang mo. Kasi may laban ka eh.
10: Uh-huh.
17: Kung wala kang laban, pwede yan. Pwede mo gawin yan. Pag kumain ka ng marami, sparring. Pero pag may laban ka, alam mo naman na may timbang ka na hinahabol, ba't ka kakain ng marami?
10: Hindi.
17: Kailangan sakto lang. Sakto lang yung kainin mo. Na hindi ka masyado mapagod at may ibubugga ka pa sa sparring. E kung nahirapan ka na sa timbang mo, di huwag ka na muna mag-sparring, mag-reduce ka na muna.
10: Na nababawi ba ng boxer sa pamagitan ng pag-take niya ng mga vitamins yung lost strength niya sa kanyang pag-training? Hindi ba kayang bawiin ng vitamins yon para hindi naman tumaas yung tinatawag na timbang niya dahil sa pagkain niya naman ng marami?
17: Actually, depende rin naman kasi may mga boxer naman talaga na maraming ina-apply na vitamins. May mga boxer naman na wala talagang vitamins. Depende yun. Kasi pag ang boxer na may kwan sa sarili niya, yung tawag doon, yung tinitingnan niya yung sarili niya at saka pinoprotektahan niya yung sarili niya na hindi siya masyado maging mapagod, kailangan mag-take siya ng vitamins para may protection siya na kung mag-training man siya, at least hindi siya maging malangya or hindi siya maging mahina.
10: Coach,
17: kasi may vitamin siya, may multivitamin siya.
10: Coach, di ba mayroon tayong FADA, yung tungkol sa anti-doping o mga illegal drugs, di ba? Sa vaccine.
17: Yeah, yeah.
10: Ang tanong ko, meron ba listahan na binibigay sa mga kagaya ng coach at saka boxers na ito lang yung mga dapat ninyong inumin na vitamins dahil ito hindi lumalabag sa batas ng WADA o VADA? Meron bang ganon?
17: Wala. Simula't simula, hindi naman kami pinadala ng ganyan. Pero hindi naman kami nag-positive. Kasi hindi, ang siguro, ang bawal lang naman siguro sa mga bada, yung mga tinatawag nila na yung illegal talaga ba?
10: Oh, yung performance enhancing na tinatawag.
17: Yeah, mga mayayaman lang yata ng gamit niyan. Mga maraming pira na.
10: Hindi, kanya ko nasabi kasi para masiguro ng boxer na hindi siya lalabag doon sa regulasyon ng bada, dapat yung bada mismo, pinadadalan yung mga boxer na ito lang yung mga gamot, ito yung mga vitamins, ito yung mga dapat ninyong i-take pag kayo ay nagtitraining. Kasi pag nangailangan kami ng urine test ninyo, walang masamang epekto ito.
17: Oo, ang alam lang ng boxer na bawal, kwan lang eh, marijuana at saka shabu lang eh. Ang alam lang nila na bawal talaga kasi yun ang alam ng boxer na drugs talaga eh.
10: Kanya dapat rin i-educate.
17: Yun ang hindi nila ginagamit.
10: Dapat i-educate ng bada yung mga iba't ibang sabi nga eh boxing clubs.
17: Wala naman. Parang wala naman silang sinabi sir na mga bawal na i-take na kwan kasi simula't simula wala naman silang sinabi sa team namin na huwag kayong uminom ng ganyan, huwag niyong inumin to, bawal to, huwag kayong uminom ng ganyan. Hindi, wala naman silang sinabi. Matagal na tayo sa boxing, di ba?
10: Yes. Yung siyempre, ang isa sa nagpapalakas ng katawan ng tao yung asukal. Di ba? Hindi ba
17: sugar yan?
10: Masyado nagkukonsume ang mga boxer ng sugar? Hindi ba sila ganon? Hindi ba sila titake nun para hindi bumaba yung lakas nila? Kasi malaking bagay ang sugar sa katawan ng tao eh. Lalo na atletika.
17: Siguro, hindi naman.

0: Sige pa.
1: Coach Michael, meron ka bang mga program na kinukuha mo dahil nga advent of technology na para ma-flip yung boxer mo sa tinatawag natin YouTube para tumaas rin yung antas ng kaalaman mo? Ah, ito, hindi ko alam to. Pwede ko ito apply sa boxer ko. Nagaganon ka ba yung self-study sa YouTube?
0: Yes, yes. Yes, marami akong, actually, na-apply ko na rin sa sarili ko, pero hindi ko pa masyado makuha. Kaya tinitinan ko sa YouTube kung ano talaga yung tama.
1: Mm.
0: Kasi yung sa akin is experience lang, di ba?
1: Yes.
0: So, pag nakita ko sa YouTube, pinag-aaralan ko yung anong talagang tama. Kasi sa akin, experience lang, hindi ko naman alam na may mga naturo sa akin dati na mga program about sa paano magpalakas, paano magpaliksi, paano magpabilis. So, yun, na-apply natin yan, pero hindi natin alam kung ano talaga yung ratio niya. So, kaya ang YouTube, nakakatulong din yan. Dagdag kaalaman din yan siya.
1: Oh, kasi napansin ko, I go to the YouTube para pag-aralan yung mga bagong technique ng mga paano sumuntok, yung mga scientific approach ba, yung mga pivot, mga ganon. Na pinanonood ko yan eh. Bakit typical sa Pilipino, ito tanungin lang kita, bakit typical sa Pilipino hindi gumagawa ng mga ganon? Yung mga pivot na yung ganito para makalayo siya pero nandun lang siya sa harap ng ano. Bakit hindi ko nakikita, madalas sa hindi?
0: Wala pang YouTube, andyan na yung pivot. Sa panahon pa yan ng trainer ko yata, may pivot na tinuturo sa amin. Eh.
1: Ah,
0: wala pa
1: see.
0: Yung YouTube na yan.
1: Ah. So, pero
0: panahon
1: bakit?
0: Panahon pa ng
1: yung mga Pilipino hindi fighter, hindi masyado ko nakikitaanan. Bakit? Sa tingin mo?
0: Depende kasi sa boxer na may mga boxer talaga na gumaling, magaling umilag. Depende kasi yung ang style na tinuturo kasi ng kagaya ko ng isang trainer. Kung ano talaga yung hiyang sa boxer, yun ang ituturo mo. Huwag natin ituturo yun sa boxer na hindi para sa kanya kasi hindi niya rin yung gagawin. Kailangan yung ituturo natin sa kanya yung hiyang sa kanya, kung ano yung mga paborito niya. Yun ang susuportahan natin. Huwag natin alisin sa kanila yun. Kasi yun din ang mangyayari. Kahit turuan mo sila dyan, ang mangyayari yung gusto pa rin nila.
1: Ah, I see. Pero mas maganda siguro na yung gusto nila, palakasin mo, tapos mag-inject ka ng bago para madadagdagan, yun, para hindi siya nababasa ng kalaban niya. Sa tingin ko, mas maganda
0: natin
1: yung ganon.
0: Dagdagan natin.
1: Yun, no. Kasi
0: yan ang maganda sa boxer. Dagdagan natin. Kasi huwag natin palitan yung style nila.
1: Oo. Kung halimbawa, yun yung dun sila komportable. Kasi mga boxer, komportable yes. Yan sa sistema na ginagamit nila eh. Pag tinanggal mo yun, masisira yung sistema
0: na,
1: nila. Matatalo yan.
0: Sira na yung boxer.
1: Oo, masisira yan. Pero kung palalakasin mo yung sistema nila, konti lang ginagawa mo ganito, dagdagan mo itong ganito mo.
0: Dagdagan mo.
1: Oh,
0: correct.
1: Tama yan. Tapos ito, medyo kulang ka sa ganito, dagdagan mo rin ito. So palalakasin
0: dagdagan
1: mo yon. Tapos mag-inject ka siguro ng bago. Pero yon gagamitin niya pagkailangan lang.
0: Kunti-kunti. Correct.
1: Ganon. Pero sa
0: correct, tama yon.
1: Siguro last question ko na ito sa iyo. Ano ba sa tingin mo ang dapat pa na gawin ni Melvin?
0: Marunong na ang sa kanan ng talagang mag-training lang talaga, sir. Training lang araw-araw ng training, develop lang ng stamina. Kasi marunong na sa sumuntok eh. Yun lang talaga yung ang stamina niya, power, dagdagan ng konti ang power kasi may power na rin siya. Kasi yung boxer, alam na nila kung anong gagawin nila sa ring. Ang kuna lang, depende na lang sa adjustment ng kung sinong makakalaban. Yun ang pag-aralan.
1: Coach Michael, magbigay ka na ng message sa ating mga listener. Take it away.

0: Message.
1: First of all, thank you kayo, sir. Sir, thank you sa pag-invite sa Sport Radio. It's an honor nga nandito ako ngayon. Thank you so much at sana suportahan niyo lahat ng Sipsan Man Boxer at maraming salamat po.
0: And with that, thank you very much Coach Michael Domingo sa pag-grace mo dito sa program na ito. Keep punching, more power. Take it away, engineer.
1: Thank you.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
4: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
6: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
7: Ano nangyari?
6: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
8: Ako sir, ambulance driver ako.
7: Ambulance driver?
8: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
5: Mayroon po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulance.
7: Dahil hindi na umabot.
8: Nag-bleeding dahil natin sa malubak. Hindi namin namalaya, napatay na pala.
5: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
7: Makapal yung semento.
5: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
7: These are the reinforcements.
5: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
7: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Walang prenong sports balitaktakan. Mga in at out sa mundo ng palakasan.
9: For the first time, the Red Hot Saints have won their first
10: straight away. Shotty Davis.
2: Kinig na at huwag magpahuli. Sa sipa ng sports balita.
11: Mga pre,
12: bawal
11: walang pikon.
2: Bawal ang pikon. Sports lang. Sa Sargo na. Sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
0: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programa Sport Lang para sa Sports Radio 918. At pumapasok na po tayo sa ikalawang oras ng ating programa. At talaga naman na we are happy na nasa linya na po natin agad ang ating next na guest ngayong hapong ito. Walang iba kundi si Jojo Torres, na isang magaling na boxing referee na nandyan po. Naka-base sa Dubai, United Arab Emirates. At siyempre, MC rin dyan. Kasama ang isang up-and-coming magaling na referee rin, Rocky Sismundo. Magandang hapon sa inyong dalawa.
12: Good afternoon, sir. Good afternoon.
0: Uy, thank you. I'm very happy. Very, very happy ako na dalawa pa kayo. Wala akong masabi talaga. I'm really very happy to have you both dito sa ano. Umpisa na muna natin kay Sir Jojo. Sir Jojo, ano ba ang balitang maganda na nangyayari sa Dubai regarding boxing?
12: Una sa lahat, papasalamat muna ako sa Panginoong Diyos. Kasi ito na siguro yung dream namin na muling mabuhay yung team namin dito sa Dubai, yung Boxing Commission.
0: Okay.
12: Last 2 years, nung nawala ako sa MAPB, yung dating Boxing Commission dito, halos nawala na rin kami ng opportunity para makapag-officiate sa mga event. Kasi may mga reason din sila na siguro hindi rin kami gusto, which is selective masyado yung nagiging officiating official nila.
0: Mm-hmm.
12: Then last month, yung first event ng WBC Eurasia, na siya na yung nag-turn take over ng Boxing Commission dito sa UAE. Mm. Bali, sila na yung kinilala ngayon ng UAE Boxing Federation sa side ng amateur and professional boxing na UAE Boxing Commission.
0: Wow.
12: Kaya, very happy kami ni Rocky kasi yung first event naging very successful. Ayun din yung naging first assignment namin. Na doon din namin na ipakita yung abilidad namin. Which is may second event ngayong July 7 and 8. 17 and 18.
13: July 17 and 18.
12: Doon din gaganapin sa the Maidan Hotel. Which is doon naman kami rin ang magiging referee judge.
0: Wow! Ang galing naman. Rocky. Paano ka ba nasawsaw sa mundo ng boxing? Paano ka nag-umpisa dyan?
13: Start mo na ako na magpasalamat sa Panginoon na binigyan niya ako ng opportunity na makapunta dito sa Dubai. Sa dati akong boxing hero sa Pinas, akong professional boxer.
0: Okay.
13: Tapos na kung hindi nyo alam sa Harada Boxing Stable doon sa Bohol.
0: Kasi
13: taga Bohol ako.
0: Uh-huh.
13: So, yun yung unang stable ko. Tapos pagka-graduate ko ng high school ay nag-stop na ako ng boxing, pero nagpatuloy yung passion ko sa boxing. O napunta ako sa PMI Colleges. Doon ako nag-aral, tapos yun na doon kami nagpatuloy ng ang boxing doon. Yun kung alam nyo, yung siguro kilala na yung PMI Boxing Stable ngayon.
0: Yeah.
13: Sa Pilipinas. Doon yun na kami yung nag-start ni Sir Sasing at saka Sir Borlas yung gym na yun. Tapos ngayon, nag-grow up na. Last 2022, doon din ako nag-boxing trainer ako doon sa PMI Boxing Stable. bago ako napunta dito sa Dubai 2023.
0: Yan.
13: Tapos naging coach ako sa BIC gym dito sa Dubai.
0: Yeah.
13: Hanggang ngayon. Ngayon nagiging coach pa rin ako sa FCC gym dito sa Dubai.
0: At
13: napasok ako dyan sa nakakilala kami ni Jojo, yun naggawa kami ng grupo na maging kuan mag-officiate ng boxing at tapos napasok kami sa UA Federation. Tapos yun, bago lang kami nag-start ng kuan, kumuha kami ng license kami ni Jojo. Tapos naka-start kami last month sa UA Boxing Commission.
0: Yeah. Matanong ko.
11: Actually, sir.
0: Sige, sir.
11: Yung past 3 months, nung bumuo kami ng Brotherhood Boxing Commission, although hindi naman siya affiliated sa UA Boxing Federation, pero ginamit ko yung license ko ng boxing, yung trade license ko, kasi ang activity ko naman doon, sport consultant, uh-huh, event organizer.
0: Okay.
11: Bali, nag-handle kami ng mga small event. Ngayon, mayroon na kami yung mga dati kong kasama sa PBC, Professional Boxing Commission. Kami nagkasama. Bali, may sarili kami, may mga judges kami, timekeeper. Tapos, yun nga, instead na mag-referee ako, pinus ko na si Rocky, tapos nag-ring announcer naman ako para yung team namin mabuo. Nung nakita nung UA Federation na babypass na sila, kasi kami na yung kinukuha ng mga maliliit na event, lalo sa mga gym. Nag-notice sila na kung pwede sila na lahat ng event dito sa Dubai, sa UAE, nadaan na sa kanila. And willing naman kami mag-license, maging part ng UA Boxing Federation, side nga lang ng professional.
0: Okay.
11: Sa amateur, nagiging ano pa rin part naman kami.
0: Mm-hmm.
11: Kaya lang, siyempre, ang goal kasi namin is hindi lang naman pang UA. Lalo si Rocky, guwapo. Hindi lang naman pang UA ito eh. Pang international ito eh. Kaya, focus kami sa professional. Kaya sana nga dumating yung time na bumalik yung time na lumaban dito si Mayweather. Kasi uh-huh, na-experience namin dati. Ito si Mayweather lumaban, si Bibol.
0: Uh-huh.
11: Itong boxing commission na to, kami na. Ma-experience na namin na mag-officiate sa mga event na malalaki.
0: Ilang kayong mga member?
11: Isa nga sa pinagmamalaki ko.
0: Aha. Uh-huh.
11: Kaya ako na-encourage mag-ring announcer nung nagkasama kami ni Michael Buffer.
0: Ah, Michael Buffer.
11: Nung nagkasama kami ni Michael Buffer sa Pili sa Coca-Cola Arena dito sa Dubai, isang malaking event, dapat laban niya ni Casimero, ni Jason Mama, saka ni Nietes.
0: Aha.
11: Yun, nakapag-referee ako doon, kaya nagkasama kami ni Michael Buffer. Doon ako na-encourage na mag-ring announcer.
0: Yeah.
11: Na kaya ko naman pala. Sa chicks na ako mahina.
0: Ikaw pa. Matanong ko kayong dalawa. Ilan kayo mga Pilipino na member ng UAE Boxing Federation na yan?
11: Sa ngayon, sir, kaming dalawa pa lang naman yung official na may license as a referee judge. Pero yung team namin dito, ipinupush namin lahat magka-license. 6 kami.
0: Maganda 'yon.
11: Isang team.
0: Maganda 'yon na lahat
11: lang,
0: kayo.
11: Medyo may kamahalan din kasi yung license dito.
0: Uh-huh.
11: 800 dirhams.
0: Uy.
11: Nasa 13,000 din sa atin.
0: Uh-huh.
11: Sa amin na kumikita rin ng hindi naman kalakihan, naka-afford namin. Kaya automatic nakabayad, nakakuha kami ng license sa first event pa lang. Yung ibang kasama namin, medyo naghihintayan pa rin. Pero gagawa kami ng paraan para kahit abunuhan na muna ni Rocky,
13: Yung special. Abunuhan ni Lord. Abunuhan ni Lord. Yung magbibigay ng kontrata.
0: Matanong ko pa kayo, no? Kasi, referee, judge, MC kayo, no? Kayo rin ba ay part and parcel nung tinatawag natin na association dito sa Pilipinas, nung APBRO na Association of Philippine Professional Boxing Ring Officials. Pwede ba kayo mag-membro rin sa kanila o talagang distinct yung pagiging membro ninyo ng UAE Boxing Federation?
11: Actually, sir, na-try ko na yan. Nagtawag ako kay Sir Ed kung pwede ako mag-license dyan sa Dubai ay sa Pilipinas. Sabi niya, no need. Kasi yung WBF kasi dati, may championship dyan eh. Sabi sa akin, ni Mike Crosser, yung president chairman, president ng WBF, baka mabigyan daw niya ako ng championship fight dyan sa Pinas.
0: Okay.
11: Ay sabi ko naman, sir, wala akong license. Alamin ko muna kung ano ang procedure, kung kailangan ko pa bang mag-license sa APBRO. Pero sabi ni Sir Ed, pag ang boxing bodies ang nag-assign sa akin, kahit hindi na. Kahit hindi na mag-license. Pero siguro, kung pupunta ako dyan na sa mga local event, malamang kailangan ko mag-license.
0: Kasi
11: pero kung i-allowed nila, dito kasi hindi naman requirements yun eh.
0: Hindi
11: naman ino-honor dito yung ibang license galing sa ibang ano eh.
0: Totoo
11: dito, yan. Once nakapasa ka sa
0: license
11: nila, being referee judge, bas, may boxery ka, i-allowed ka nila mag-license.
0: Mm-hmm.
11: Si Rocky nga, nung palibas, nakatulong sa amin yung maliliit na event na nakakapag-referee siya, nung sinabi nung WBC Eurasia na sige, try namin kung marunong nga siya, yung sa first event, yun, pinasalang siya. Sa totoo lang, sir, mas magaling pa sa akin. Mas magaling pa sa akin. Kaya sabi ko nga, sabi ko nga, eto na, umpisa na to, na after 1 year, kasi sikat kami. Sana, bigay ni Lord. Sisikat kami, mga Pilipino dito, iba kasi ang abilidad ng mga Pilipino.
0: Kung
11: ikukumpara sa...
0: Agree ako dito sa'yo.
11: Totoo, sir, kasi experience na rin namin eh. Kung yung mga itim dito, magagaling sa boxing. Sa boxing lang naman, pero pagdating sa officiating officials,
0: Wala.
11: Sa appearance pa lang, ang layo na nila sa Pilipino, sir. Appearance pa lang yun, ha?
0: Sir Rocky, paano nakatulong sa'yo yung pagiging dating boxer mo sa pagre-referee mo ngayon at pagja-judge?
13: Nakatulong yan sa akin yung sa mga bout laban ko na mga na-experience ko yung nakikita ko na so na-apply ko rin yung sa laban ko rin kung ano yung kasi kapag boxing hero ka makikita mo yung kuan malalaman mo kung ano yung mga rules din ng sa boxing about din sa referee. So, na-apply ko rin. Tapos, nakatulong din sa akin yung maliit na kuha namin dito, private event namin dito, yung parang practice ko sa pagiging referee judge.
0: I see. Kasi, siyempre, kung dati kang boksingero, alam mo dapat yung mga criteria papaano nananalo ang isang boksingero para maging judge ka. Kasi I think there are 4, maybe 5 criteria na dapat sundin ng isang boxing judge para ibigay doon sa boxer yung panalo o hindi. Ang tanong ko sa'yo, bakit hindi pwede na tabla pag nag-judge ka? Bakit kailangan mag-decision ka na si Pedro nanalo over K1. Ang tingin mo parehas eh. bakit kailangan i-discriminate mo? Hindi, tinatanong ko lang sa'yo. Bakit kailangan i-discriminate mo yung isa dahil yun ang inuutos na dapat meron kang panigan na isa? Kawawa naman yung isa. Unjustifiable yun sa tingin ko. How do you see that?
13: Tama, sir. Para sa akin, sir, kapag mag-score ka kasi ng tabla, parang mahina kang judge. Pero hindi natin maiwasan may magtabla talaga. Kasi as a human, maawa ka din sa isang boxer. Kawawa naman ito. Tignan natin.
11: Sa professional. Sir, may ipapakilala ko sa iyo dito.
0: Alika. Sige, sige.
11: Dito, ito yung pinakasikat na trainer.
0: Uy!
11: Ricky Sismundo.
0: Masaya tayo. Star-studded tayo ngayon.
11: Sir, Ricky Sismundo.
0: Magandang hapon sa iyo. Anong oras na ba dyan sa ano? Sa UAE right now? Anong oras na dyan?
14: Anong oras?
0: Alas 12:20
14: na po.
0: Alas 12:20 ng tanghali.
14: Tanghali.
0: Oh, tama pala yung...
13: Advance kami ng 4 na oras dito.
0: Ayun, I see. Ibig
14: tama sabihin... Tama itong station radio.
0: Sa Sports Radio 918. Dito sa Manila, Quezon City.
14: Live to.
0: Okay, live! Nasa live tayo. Live tayo. Coach, kwentuhan mo naman kami. Sino-sino ba dyan yung mga nakikita mo na potential na magiging boxer? O mag-champion siguro, kahit na local lang?
14: About sa mga fighter dito, hindi pa kami hindi pa namin kilala yung mga fighter dito. Ito yung masyadong kilala sa mga fighter. Ito yung may hawak ng mga may mga fighter eh.
0: I see.
14: Kapatid ko.
0: Pero mukhang mga solid... Solid na solid kayo, para kayong para kayong hindi na natutulog, kung bagay, nakatambay sa gym.
14: Mahina.
0: Mahina klase.
11: Wala, bakit?
13: Kaon pala sir, yun pala yung kapatid ko, si Ricky Sismundo.
0: Di ba boxer rin yan? Boxer rin dati yan? Naririnig ko na yun, apelido niyo.
13: WBO Asia Pacific. Youth champion featherweight.
0: Sabi ko na nga. Kasi pamilya sa akin yung mga apelyido ninyo hindi pamilya ng mga
13: bali tatlo kaming kapatid dito, dating nga boxing hero din.
0: Kanya pala. Para mga yung sa mundo ng boxing ngayon, 'di ba? Lagi magkakapatid na nagkakagrupo-grupo. Ikaw, Sir Rocky, ano pinakamataas na nakuha mong title?
13: Sa professional, sir, wala akong nakuha. Maga kasi akong nag-retiro dahil sa, yung kwan kasi, pinagpili kasi ako kung pagpatuloy kong pag-aaral o babaksin ako kasi medyo mahirap na. Walang budget ba. So, binigyan ako ng favor sa Panginoon na makapasok ko sa PMI Colleges Bohol. Yun ako, 100% ako doon, walang bayad. Tapos ako yung nagiging tulay sa mga ibang boksingero. Ngayon na mga boksingero ngayong sumikat na nandun sa PMI, yun ako. Doon, wala din silang bayad doon. Nag-aaral sila na PMI Colleges Bohol, wala din silang bayad. So, libre yung mga boxer doon na nag-aaral. Hindi, nakapagpatuloy sila na kanilang education na free, walang bayan.
11: Sir, ako, gusto ko yung tanong na yan eh. Gusto ko yung tanong na yan.
0: Sige, ako, sige.
11: 3 years lang ako sa pro.
0: Yes.
11: Bale, 1995, halos magkasabay lang kami ni Pacquiao eh.
0: I see.
11: June 1994 kasi ako 1995 si Pacquiao. Pero nagkasabay kami minsan, yung kasagasag ng Blue by Blue.
0: Okay.
11: Nakalaro ako ng dalawang beses doon sa Blue by Blue. Ang pinakamataas kong inabot sa professional boxing, rated number 1 noong 1997.
0: Wow. Malupit ka.
11: Number 1 lang ako. ang hirap kasi mag-champion. Ang champion noon si Rolando Pascua.
0: Ay, eh, oo. World champion rin yan. Oh, world champion rin yan. Eh.
11: Pagkasama kami kay Gringo Garcia, kaya ang hirap din eh. Tsaka yung time namin, ang daming magagaling.
0: Hmm.
11: Uy, Jovin Horda, yan. Joel Nese, alas magkakasama kami na dyan sa Rico Paquibot. Magkakasama kami sa timbang eh. Kaya medyo ang hirap mag-champion sa junior bantam. Pero ako, to be honest, 17 times akong lumaban ng international.
0: Oh, that's great.
11: Sa 70 na yan, natalo. Hindi. Sabi ka naman. Dalawang days na ako nanalo. Natalo rin naman ako. Eh, alam mo naman pag international, di ba, sir?
0: Ah.
11: Ang hirap manalo.
0: Talagang.
11: Dalawang days lang. To be honest, dalawang days lang ako nanalo. Isang knockout sa Japan, two rounds. Tapos isang knockout din sa Thailand. 3 rounds. So, yun lang na ipanalo kong by knockout. Tapos, decision naman, alam mo naman, decision for talo rin eh. Tapos, yung rest, knockout din ako. Pero, after nung career ko, ang mas maganda.
0: Mm.
11: Kasi nag-aral akong magturo.
0: Turo? Well, very nice.
11: Pagtuturo, pagre-referee,
0: ah,
11: judge, ring announcer. Eh, ito yung pinakamaganda sa boxing.
0: Mm-hmm.
11: Nagtuturo ako pag may event, magre-referee ako, magja-judge. Pag may referee na may judge na, nagre-ring announcer ako.
0: No. All around.
11: Pero yung may pangarap pa rin ako na siguro round boy.
0: Round boy. Hindi round girl,
11: para,
0: ha? Hindi.
11: Para atin na lahat. Para
0: lahat na. Okay ka rin talaga, Sir Jojo. Eh. Wala talaga akong masabi sa'yo. Hindi mo ba pinangarap na maging manager naman ng mga boxer o promoter?
11: Malabo ang mangyari yun. Magpagastos. Actually, ginawa namin ni Brico Santeg dito,
0: okay,
11: sa Dubai.
0: Okay.
11: Nung kumuha kami ng trade license sa promoter, co-promoter ako, nakakuha kami ng partner, pero halos naubos yung ano ko. Naubos yung alam ko pala, naubos yung savings ko doon sa promotion. Kaya siguro, someday.
0: Kasi,
15: magpaalam mo na ako kasi nandito yung client ko.
0: Ah, nandiyan na. So, sige, tuloy-tuloy kami ni Sir Jojo kasi live pa rin tayo. Thank you very much, ha.
15: Thank you for the opportunity. Salamat po.
0: Thank you very much.
15: God bless po, God bless.
0: Si Sir Jojo, tuloy-tuloy tayo, yes, sa ano. Hindi mo ba naisip na mag-matchmaker? Kasi maganda rin ang matchmaker eh. Ikaw yung...
11: Siguro sa ngayon, sir, pwede once na umuwi na ako sa Pilipinas. Dito kasi sa Dubai, mahirap dito kasi once na nag-license ka ditong
0: matchmaker.
11: Referee.
0: No, matchmaker.
11: I mean, pag nag-referee ka, nag-license ka ditong referee, hindi ka pwedeng mag-license na matchmaker or promoter. I-give up mo yun eh.
0: I see.
11: Para hindi ka maging one-sided.
0: Oo. Oh, tama. May punto yung, dyan, may
11: ang,
0: punto.
11: Ano kasi dito, ang roles dito, talagang ganun din naman ata sa gabi. Pag referee ka, mahirap maging ano, matchmaker and ano.
0: Oh.
11: Siguro, pag nakaipon ako, kasi pangarap ko rin magtayo ng sarili kong gym eh.
0: Oh, tsaka maganda rin yung matchmaker kasi natututunan mo paano i-partner yung magandang laban. Hindi yung one-sided. Kasi normally, napansin ko sa mga matchmaker, parang, ewan ko, please correct me for this, hindi ba nila sinasadya na maging one-sided yung kanilang matchmaking para kumita sila? How do you see that?
11: Actually, sir, sa experience ko rin, ano, kasi matagal na rin akong sa industriya ng boxing, lalo pag sa Thailand, or kahit dito sa Dubai, dito lang sa Dubai, huwag na sa Thailand, dito sa Dubai, karamihan dito na gustong sumikat, mayayaman.
0: Mm.
11: Diba?
0: Okay.
11: Ako yung promoter, ako yung matchmaker, hindi kita ikukuha ng kalaban na tatalunin mo. Tatalunin ka. Bakit? Ikaw na rin ang magpipremyo doon sa kalaban mo.
0: Oh, so, dapat talo siya.
11: Dito kasi, hindi naman uso dito yung promoter siya mismo magbibitaw ng pera saan. Hindi. Ikaw ang pasisikatin ko.
0: Okay.
11: Ikaw ang magbibigay ng budget para sa kalaban mo. Wala ka naman babayaran ditong aeroplano or ano kasi di ka naman kukuha sa ibang bansa eh.
0: Dito lang?
11: Dito kasi. Ang dami rin ditong mga itim, mga ibang lahi na self-supporting lang.
0: Okay.
11: Self-supporting lang. Okay, sabihin ko, so kunwari ako ah, may boxer ako na pinapasikat ko. Sasabihan ko ngayon, hanap ako ngayon, doon, kukontak lang ko, mga gym-gym lang naman eh. Coach, ilang may boxer ka ba dyan na professional? Oo, mayroon. Dating boxer sa Tanzania, dating boxer sa kung saan-saan bansa, Kenya, or ano, or Afghanistan, Kazakhstan, sige, 6 rounds. Bigyan ko ng 5,000 US dirhams. Ano lang, 5,000 dirhams. 6 rounds. Ako nang bahala sa lisensya niya. Ito ang araw ng timbangan. Okay. Yun lang, ganun lang. Yung coach naman, dadalhin yung boxer niya. Diba? Dadalhin yung boxer niya, ipapatimbang. Next day, laban na. Yung kalaban niya, di naman niya kilala eh. Rabo na ano, na sundalo or period. Ngayon, yung promoter, kakausapin na lang si ano, baka gusto naman ng boxer mo na ano. Diba? Ang ganun ba? Pero hindi alam ng boksingero. Hindi alam ng boksingero. Kaya, nagugulat na lang siya, bigla na lang babagsak yung kalaban. Diba?
0: Yes.
11: Hindi alam ng boksingero eh. Pero yung nag-arrange lang naman is yung promoter tsaka yung matchmaker. Which is nangyayari yan dito. Yung last event nga namin, kung titingnan mo, ay yung last event pala nila, kasi nag-referee ako, parang alos maraming mismatch eh. Mismatch eh. Pero, wala kang ano eh, wala ka naman, di mo naman sabi, ibinenta yung, kasi, syempre eh, lumaban din eh. Yun nga lang, bandang huli, natalo. Tumba, bumagsak. Diba, palos, pero boksingero din ako eh. Alam ko rin eh. Naging
0: co-promoter
11: na rin ako. Kaya alam ko na rin. Diba? Naging trainer din ako. Eh, kasi ang buhay naman kasi dito, pag dito ka, naka-boxer ka dito, usually may mga sponsor sila eh. Lalo pag mga lokal.
0: Yes.
11: Or magagaling talaga na inaalagaan ng promoter. Bali, wala sa kanila yung pera. Pero yung mga boxer sa ibang bansa, na pumunta lang dito para magtrabaho, wala naman kakagatin. Silang ano, regular na kita.
0: Kakagatin
11: lalo
0: nila.
11: Lalo po mga tulad ko rin na personal trainer lang.
0: Kakagatin talaga.
11: Alukin mo ako ng 3,000, 5,000. Pucha, sige na. Laban na.
0: Fight.
11: Diba?
0: Oo. Totoo yan.
11: Na round, 5 rounds, nagigipag-sparring. Kaya, yung industry ng boxing, mas maswerte yung napunta doon sa may manager ka na ano. Diba? Or else talagang imarati ka na may pera yung sponsor mo, madali kang sumikat. Which is ito nga eh, yung iba naman dito na inoopera namin, ni Brico, na gusto mong lumaban ng championship sa Thailand. O sige, o ito. Ito yung cost mo, yung boxer na kalaban mo, hotel. O, wala na ngang hotel kasi Thailander ang kalaban mo. Kung Thailander ang kalaban mo, ito ang first money niya, $3,000. Tapos, para bang isisingit ka lang doon sa promotion.
0: Diba? I see. Nakita?
11: Yun. At least, nabigyan siya ng opportunity na lumaban sa ibang bansa. Yung Thailander naman, gusto rin manalo. Pero, nasa sa inyo na yon kung kukuha ka ng magaling na boksingero. Promoter ka, bakit pasisigatin ko to? Ito ang magkagastos ng ipopromote niyang sarili niya. Bakit ikaw kuha ko ng magaling na kalaban? Yo. Ito nang aalagaan ko.
0: Tama.
11: Diba?
0: Tama ka dyan.
11: Dahil ko natutunan.
0: May sabi nga, may politika. May politika, hindi pwedeng okay, wala.
11: Pag may mga world championship nga sa Thailand, minimessage ako ni Brico, bro, gusto mong pumunta rito. Ano si Brico? Hindi siya madamot sa akin. Tapos, mag-judge ka sa WBF. Okay na yung hotel mo rito. I-send ko na lang yung hotel mo, yung hotel reservation mo, yung ticket mo. Kung gusto ko. Minsan ako naman kasi, pag nakapagbitaw naman ang salita sa mga client ko, nahiya naman ako na basta mo ipagka-cancel, tapos pupunta ka doon ng 5 araw. Kaya, minsan, gini-give up ko rin. Sabi ko, siguro, hindi ito, hindi, saka na lang, pag gusto ko. Pag, ayaw ko kasi, ayaw ko rin magbiyahe minsan. Pero madali sa akin. Kung gusto ko, kung mismo nagre-request kay Brico, bro, punta ako dyan kasi mahina dito ang racket. Pero alam mo, sir, sa totoo lang,
0: yes,
11: yung mga dating magagaling na boksingero dito, dyan sa atin, nandito, DJ Kataraha.
0: Oh, yan, magaling si, yan.
11: Oh. Yung kakambal ni Jason Mama, Jerbil Mama, nandito, si Planas.
0: Oh, Planas siya, naririnig ko yan.
11: Oh, nandito, nakita ko dito eh, nakita-kita kami dito, mas maganda ang buhay dito.
0: Oh, I
11: kung
0: see.
11: Yung abilidad mo dyan sa pagtuturo, dalhin mo yan dito, makakuha ka ng visa mo, mapamilyar mo yung pinakamababaan na rito, to be honest.
0: Yes.
11: O, hindi naman sa pagyayabang, ano? Yung ano, yung 100 to 150,000 mo to 200,000 a month.
0: Ah.
11: Yun na. Wala kang boss, sarili mo lang. Depende sa client mo.
0: Maganda, diba? Maganda. That's more than enough. That's more than enough, Sir Jojo. Ang laki niyan.
11: Totoo, totoo.
0: Kanya pala magandang, magandang destiny ng mga boxers natin pumunta dyan. Gumawa ng paraan makarating dyan.
11: Totoo, totoo. Hindi sa ano. Yun nga lang, syempre, mamumuhunan ka muna ng sacrifisyo rin.
0: Yes, syempre.
11: Kailangan kasi dito, familiarization. Kailangan mo muna magtrabaho sa gym. Una, pag nagtrabaho ka sa gym, ang dami mo makikilalang client. Posibleng maging client mo once na lumabas ka ng gym.
0: Okay.
11: Diba?
0: Yes.
11: Yung pinakilala kita ko sa iyo, Regis Mundo. Regis Mundo. Magkano kinikita nyo dito? Pinakamababa na siguro 150,000.
0: Wow.
11: Oh, yun. Si Regis, si Rocky, ganun din. Diba? Kaya mga ayaw na nga, Rocky nandito ng pamilya niya.
0: Oh, I see.
11: Gusto nga nila dito, pero ako naman kasi, iba naman ang goal ko eh. Anytime na gusto ko nang umuwi, umuwi na ako. Kasi yung pagtuturo kasi, yung client kasi, hindi naman permanente, come and go eh.
0: Mm.
11: May nagbabakasyon, may dumarating, may sabay-sabay. Kung sa nagsabay-sabay, ayun. Yun yung time na...
0: Sabi nga, tiba-tiba.
11: Oo. Halos, ikita ka ng 200,000. Wow. Pag nagkasabay-sabay yung client.
0: Not bad, sabi nga. Napakaganda niyan.
11: Tapos,
0: sa Pilipino.
11: Ang ginagawa naman kasi kami dito, para mas secured mo na yung kikitain mo, mag-package ka.
0: Package.
11: Package-package
0: na. Paano yung package? Sige.
11: Kunwari, sir, madam, bili ka ng, bilan mo ko ng 10 session, bigyan kita na isang pre.
0: Ah.
11: O di, 2 ang pabor na sila.
0: Aha.
11: O di, bayad, first 3 session, kailangan nakabayad na siya.
0: Okay.
11: Yung iba naman, advance.
0: Ano yung advance?
11: O, 1 session pa lang, babayad na siya. Tapos, paano-ano na lang, pag may pre time sila, tatawagan ka, training tayo. Minsan i-schedule mo naman. Ang ganda kung nasa system talaga yung ano mo, yung
0: program.
11: Kaya lang, syempre, yung counterparts naman nun. Sarili mong trade license, sarili mong visa mo, plus yung transportation mo, yung bahay mo, doon mo naman kailangan kunin lahat.
0: Yeah.
11: Kaya, at least meron kang po, sa sarili ko, kailangan kumita ako ng 8,000. Sa 8,000 pababa, 6,000 min, at least minimum 6,000. Nasa 80 to 100,000. At least doon man lang mag-level sa 100,000, hindi na masama. Yun na yun. Kasi yung kalahati doon, expenses mo lang.
0: Nice.
11: Yung kalahati, pamilya mo,
0: exactly.
11: Saka yung ano mo, ganun na lang.
0: Yeah. Sir Jojo.
11: Pero kung ikukumpara kasi sa Pinas, malabo. Hindi ka kikita ng ganun. Sa, lalo kung trainer ka lang naman sa professional, wala kang champion. Yung natutunan mo, tumatanda ka, wala, hanggang doon ka na lang. Dito, patayo ka ng sarili mo talagang ano, madidevelop yung sarili mo kung paano ka tumayo sa sarili mong boss. Ikaw ang boss, sarili mong negosyo.
0: Uh-huh.
11: Ikaw mag-decide ng kikitain mo, ikaw mag-decide ng schedule mo. Kaya nga, sa akin, pag walang event, turo.
0: Mm-hmm.
11: Di ba? Pag may event, doon sa pa-event. Uh-huh. O at least may mga extra income ka nun. Oh, ang gabi.
0: Sigurado.
11: Sabi natin, 200, ano na lang? Kasi minimum na lang natin sa 500 dirhams.
0: Oh, maganda na yan.
11: Which is 8,000.
0: Oh, oh.
11: O 10,000. O di, isang gabi, di ba?
0: Yes.
11: Pag ganun ba? Pang extra naman na yun. Yun ang kagandahan dito.
0: Mm.
11: Kaya, ang daming mga Pilipinong gusto ditong, ano,
0: Sir Jojo, Sir Jojo, pag kagaya niyan, nagtuturo ka, magkano naman yung rental doon sa mga gyms na o kailangan magkaroon ka ng sariling gym?
11: In dito, affiliated ka naman. Kailangan affiliated ka rin sa gym.
0: Ah, okay.
11: Tulad ditong FCC.
0: Ah.
11: Dito sa FCC, Pilipino ang may-ari nito, si Patrick Eaita. Lahat ng trainer dito, libre. Free ka dito. Pagdala ka ng client mo, yung client mo magbabayad dito up per month. 300 dirhams per month.
0: Okay.
11: Ngayon, kung gusto mong dalhin dito yung client mo, depende na sa sarili mo. Kung gusto mong bawasin doon sa package nyo or mag-extra siya ng bayad.
0: Okay.
11: Eh dito marayaman naman eh.
0: Oh,
11: mayayaman. Dito mga client namin dito, karamihan mayayaman eh.
0: Mm-hmm.
11: O, siya nang babayad ng 3 months. O, di balik-balik kayo dito ng 3 months. Bukod yung para sa'yo, bukod din yung para sa gym.
0: Ah, I see.
11: Kaya ang ganda nga, kaya lang, sa ibang gym kasi, hindi ka papayagan. Unless na mag-members ka, mag-member yung client mo, mag-member ka rin.
0: Mm.
11: Siguro naman na, ako hindi ako magbibitaw ng 1,000 or 500 dirhams para lang
0: mag-member.
11: Para lang magbayad sa gym. Sa labas na lang. Akin, ayun eh. Di ba? Kaya dito sa FCC, alos lahat ng Pilipino na trainer, dito ang dalahan ng mga boxer.
0: Oh. Mabait pala yung may-ari niyan.
11: Oo, Pilipino may-ari nito.
0: How I wish Sir Jojo na in the near future ma-interview ko rin yung may-ari
11: sir,
0: niyan.
11: Oo, kung nandito. Inihintay-hintay ko nga eh. Sabang dumating lang sana siya.
0: Maybe on the...
11: Wala pa eh.
0: Hindi. Maybe...
11: Kung dumating lang sana, papasalang natin
0: Maybe... Maybe first week ng July or something. Gusto ko ma-interviewan. Kasi next...
11: Alamin ko nga kung nandito siya. Baka kasi nasa Thailand siya. Alam ko magta-travel kasi yon. Baka nasa Thailand pa. Baka pag nandito.
0: Yeah.
11: Magkimpuhan ko nandito tayo. Madali lang.
0: Sergio, magkano yung pamasahe mula UAE hanggang Thailand? Pag halimbawa, kukunin ka na magre-referee doon. Magkano pamasahe ng ano?
11: Actually, ano... $500?
0: Pamasahe lang yun.
11: $500. Uh-huh. Pero... pag kinuha naman kasi kami, free naman lahat eh.
0: Wala I see.
11: Kami bang binabayaran, kamo?
0: Oo.
11: Tulad ko, pag kinukuha ko ni Brico, hotel, two-way ticket, plus yung first money mo sa pag-referee or pag-judge, pag Oriental, Asia, saka Oriental, $400.
0: Okay.
11: Pag World, $500 to $600.
0: Oh, I see. Very so, nice.
11: Yun ang may uwi mo after 4 days.
0: Oh, that's pretty good.
11: Kaya, pero yung experience ang pinakamaganda kasi dun eh.
0: Mm.
11: Yung natutunan mo, yung nakilala mo. Ang dami mo naging kilalang mga ano, mga bigati na promoter, supervisor, IBO, IBM. Kaya lang, siyempre, sa mga boxing bodies, bata-bata system din eh.
0: Oh. Affiliated ka ba?
11: Bata-bata sister. Oh.
0: Affiliated ka ba, Sir Jojo, doon sa mga... Sabi ko, kung affiliated ka doon sa mga world boxing bodies rin, kagaya ng WBA, WBC, WBO, IBF.
11: Oo, yes. Ako naman, minsan kasi kukunin kanila, tulad nung WBO dati, nung nandito kami sa Dubai, madalas ako makapag-officiate sa WBO, Kaya lang, pagdating sa Thailand or sa ibang bansa, syempre, sabi ko nga, bata-bata system, bakit ikaw pang kukunin ko, yung kasama ko naman, pwede naman, di ba?
0: Exactly.
11: Tapos, yung IBO naman, yung IBF, ganun din, same time ha, sa, di ba, unang-una, yung supervisor, may mga kaibigan naman niya ng mga referee judge, di ba?
0: Exactly.
11: Parang Pilipinas, tingnan mo naman sa GAB. Sa GAB na lang eh. Sa GAB na lang, pare, puro pare, di ba? Pare ako na. Mayroon pala dun, pare ako na. Paano ka naman? Di ba? Totoo yan, di ba? Which is dito naman, kasi nangyari naman yan kasi dati dito sa Dubai eh. Nung dito sa Dubai, ako yung inilagay ni Drake sa PBC namin, ni Brico. Ako yung officiating charge. Eh, ako rin yung tinatanong ni Brico kung, bro, may championship tayong EBF. Bahala ka na kung sinong bukos nung ilagay. Natural, yung mga kakibukan ko.
0: O naman.
11: Hindi pang ilalagay ito.
0: Lalagay ka pala hindi mo kakilala.
11: Diba? Diba? Sige, natural.
0: Which is natural. Natural.
11: Akin to.
0: Oh, natural lang yun, Sir Jojo.
11: Ako pati mag-ibinigay na sa akin yung pera, oh, ito yung sa officiating official. Ibibigay ko rin sa kanila, oh, mag-meeting kami. Oh, ikaw ang judge, ikaw ang supervisor, ikaw ang ano, ako nang mag-refer. Ganun lang, ito yung pera natin. Sa atin to eh. Oh, ganun kami. Di, ang na-experience ko kasi, boss, to be honest, once na naging priority mo yung pera, mag-umpisa kayo mag-iwa-hiwalay ng tropa. Totoo, di ba?
0: Kaya dito sa amin, totoo yan.
11: Sa tropa namin, walang magaling, lahat paguhan. Kasi kung ikaw na lang magaling, ako na lang magaling, parang hindi na ano eh, di ba?
0: Didistansya na.
11: Kasi ako magaling.
0: Didistansya na sila.
11: Kaya nga yung mga maliliit namin dito ng event, kasi kaganitong ginagawa ko, ako kasi yung senior eh. Ako yung license, ako yung experience, ako yung box rec ko. 100 plus na yung referee ko.
0: Wow.
11: 100 plus na rin yung judge ko. Wala, mataas na yung ano ko, yung inaabot ko. Naging inspector na rin ako sa Pakistan. Ako nagpa-safe doon ng boxing commission nila. Kaya na-box rank sila. Ngayon, sikat na.
0: Okay.
11: O minsan, nagsisend sa akin ng laban para i-judge ko lang, $20. Ganun lang, i-judge ko lang yung video.
0: Yung video lang?
11: $20. Ganun lang. O, yung respeto nila sa akin, mataas. Eh ngayon, dito sa tropa ko, natuturo. Ito yung, ganito mag-judge, ganito mag-referee. Tapos, once na may question, huwag nyo nang sasagutin, ipasa nyo sa akin. Di ba? Ako lahat tumasalo ng question. Pero okay naman, ang ganda. Kaya nga lang, yun nga, ang dami na namin mga event, halos kami lang kinukuha, na bypass na yung UAE Boxing Federation, which is nawala na rin yung MEPB na Boxing Commission. Kaya, nung pumasok na yung WBC Russia, kami rin naman ang kinuha.
0: Ayun, very
11: ngayon,
0: nice.
11: Official na kaming license ni Rocky ng UAE Boxing Federation plus WBC Eurasia.
0: Very
11: kaya good. Itong mga susunod na event, wala na, tuloy-tuloy na. Ang dami na nakaprogram na event. Kaya sabi ko nga kay Rocky, dito na susubukin yung tibay ng ano, sipura mo kung pagdating mo sa mga malalaking event. Oo, totoo sir. Dito kasi pag malalaki ng event, iba ng ano eh. Kahit ako, kinakabahan ako sa tagal ng ano ko, pag-refer. Pag malalaking event na, iba na. Talagang, marunong kasi sila eh. Yung mga coaches. Kaya, ingat. Yung abilidad mo, kailangan experience. Pero pag nalagpasan mo naman yun, napakaganda. Napakaganda na. Ito na, umpisa na to sir, ng pagbabalik ng ano, ng namin pala, ng tropa ko. Kahit ako, ito na yung umpisa ng pagbabalik ko naman sa boxing referee. Yeah. Kasi nawala ako eh. For two years ako nawala eh. Hindi ako nila binibigyan ng assignment. Kasi sabi ko nga sa'yo, bata-bata system na lang eh. Sila-sila na lang. Tsaka ako kasi sir, siguro, may ugali rin kasi akong pag hindi ko gusto, pag hindi ko bitba na ito kasi natigis akong boksingero eh. Ayokong niloloko yung boksingero, ayoko yung pera-pera system lang. Kukwestiyonin kita. Kaya siguro doon sila na open sa akin na parang yumayabang na. Diba? At kinu-question mo na yung commission, palaban ka na. Yun siguro naging ano nila, kaya alisin na natin ito si Jojo. May sungay na. Pero ito, siyempre, nag-pray naman ako na saan na dumating ulit yung time na may balik ko rin yung ano. Kasi sayang eh. Yung investment ko naman doon sa promotion namin ni Brico, medyo lumabo na rin eh. Wala na, hindi na maibalik yung gawa na. Wala na rin kaming promotion dito eh. Kasi inaarangan nila eh. Hindi na rin si Brico magkapag-promote dito. Kaya wala na rin kaming promotion. Magpo-focus na lang sa Thailand.
0: Sa Thailand na ano ni
11: Brico. Pumalik na yung WBC Brico. Eurasia. Sana tuloy-tuloy na rito. Kasi by July, pupunta rito si Brico para makipag-meeting sa mga promoter. Siguro yun na rin ang beginning naman. Para ano.
0: Sana maging maganda. Para mas maganda. O,
11: makabalik
0: no?
11: na ulit kami.
0: Sir Jojo.
11: Kasi sayang yung investment kong 25,000 din eh. Siyempre, maraming pera din yan eh.
0: Oh naman. Sir Jojo, matanong kita.
11: Dirhams yun ha, hindi peso.
0: Matanong kita.
11: Almost 300,000 rin.
0: Matanong kita Sir Jojo, ano yung pinakamalaking, ano yung pinakamalaking nireperehan mo at yung naging judge ka? Pinakamalaking fight?
11: Pinakamalaki sir, o sa judging, yung WBF World Championship. Si Romong Kol, o Thailand, former WBC champion, laban kay Matt Floyd ng Australia sa
0: Familiar.
11: Bangkok, Thailand.
0: Uh-huh.
11: WBF World Championship. Yun na yun, pinakamataas. Dito naman, tapos, dito naman sa Dubai, yung pinakamataas ko dito ng pag-referehan, yung WBC Middle East Championship ng heavyweight rin. Si Alimo versus Hino. Hino Aliho atin eh. Amiho. Yun naman ang napag malaking ano dito sa championship ko sa Dubai, WBC Middle East. Tapos, sa pagre-refere yun, isa pa sa pagre-refere ko, yung WBF pa rin, Cruiserweight Championship.
0: Cruiser.
11: Sa Thailand naman yun. Kay Lambert naman yun, Robert Lambert, Cruiserweight. Laban naman kay Joseph, Tansanya eh. Yun din. Actually, may mga video nga ako noon eh. Gusto mo i-send ko sa'yo para...
0: Sige, para mapanood ko naman.
11: Para ma-play mo rin.
0: Pwede.
11: Ilang video ako rin ito, i-send ko sa'yo.
0: Sige.
11: Mga championship yun para ano, para makita mo rin. Malay mo na, na-play mo one time.
0: Diba?
11: Sige, i-send ko sa'yo.
0: Sir,
11: yung mga experience ko sa world.
0: Sergio, dahil halos wala na rin tayong time, ano, hihingi sana ako sa iyo ng message para sa ating mga Pilipino fans na paano nila lalong suportahan yung mga Pilipino boxers at yung mga up and coming, paano nila o anong dapat nilang gawin para maging maayos silang boxer. Take it away.
11: Siyempre, papasalamat muna tayo kay Lord sa abilidad na yan na ibinigay sa lahat ng boxers. Sana i-improve nyo yung sarili nyo, sakripisyo. Hindi lang, ang boxing kasi level lang, first level pa lang ng profession nyo. Marami pang darating. After kang mag-boxing, pwede kang mag-trainer. I-develop mo yan. Hindi na yan mawawala. Pwede, someday darating yung panahon na yung abilidad na yan, pwede mong i-improve as a trainer, referee judge, visiting officials, manager, promoter someday. Yun nga lang, kailangan

0: yung alagaan natin yung ano, yung future ng mga boxer, di ba? Para someday yung maging yung buhay, kasi yung buhay ng boxer ano lang yan eh, parang lilipas din yan eh.
1: Oh, konting panahon kaya, lang
0: siguro doon na lang, ganun na lang, ingatan na lang yung health, number one kasi yun eh.
1: And with that Sir Jojo, maraming salamat sa pag-grace mo dito sa ating Radio Boxing program. Thank you very much, and I'm really very proud na guest
0: sir,
1: kita ngayong hapon.
0: Thank you rin sa time, sa opportunity na to, hindi lang sa akin, sa ibang trainer na nakasama natin dito ngayon.
1: Thank you very much. Thank you very much. Keep fighting. More power. More power, Sir Jojo.
0: Thank you, sir.
1: Maraming salamat po sa ating mga engineer dyan sa ating tower sa Malolos, Bulacan. Siyempre sa ating mga engineer dito sa ating master's control booth headed by no less than our engineer Winston Del Rosario. At lahat po sila, maraming salamat sa inyo. Kundi sa inyo, hindi ko po makakausap ang ating mga supposed to be guest ngayong hapong ito. Siyempre, sa lahat ng mga listener natin, sa lahat ng mga nanonood sa tinatawag na replay natin, maraming salamat po sa inyo. Sa ating station manager, Ma'am Cecil Kimlat, salamat po sa patuloy niyong pagtitiwala sa inyong lingkod. Hapon na naman, siyempre, patapos na naman ang ating programa. Have a pleasant afternoon sa inyo. Have a pleasant weekend. Ito po si Romuel Alarcon. I love you guys!
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
6: King of the Road.
5: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
7: Maari bang umusog-usog ng konti?
5: Sakay na!
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
9: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin, yes, kanina, maaayos din yon.

0: mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
1: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
2: Ano nangyari?
1: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
3: Ako sir, ambulance driver ako.
2: Ambulance driver? Oh.
3: Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
2: Dahil hindi na umabot.
3: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
4: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
2: Makapal yung semento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
2: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
2: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
1: Oo.
2: Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: And good afternoon, ladies and gentlemen. It's Saturday once again here in Sports Lockdown. Magandang hapon, Friday.
7: Magandang hapon once at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ng Sports Lockdown.
6: Napaka yung Sabado medyo hindi naman pero yun nga nakaka amazed ngayon yung weather natin, Friday. Minsan ang sa umaga napakainit.
7: At sa hapon.
6: Pero bandang hapon, 'di ba makikita mo bigla ang cloudy sa umaga, ang init-init. Tapos bandang hapon ang dilim.
7: Totoo 'yan. At may ulan minsan. Katulad kahapon, 'di ba?
6: Yeah, ngayon nakakatakot, may parating daw na bagyo.
7: Kaya nga,
6: 'di ba? Ang nakakatakot ngayon kasi hindi yung hindi yung lakas ng hangin eh, yung dami ng ulan.
7: Siyempre, pag maraming ulan,
6: baha. Yung nakakatakot ngayon. Konting ulan ngayon, grabe.
7: Nakatakutan ng baha.
6: Di ba, konting ulan, ewan ko ba. Yun na nakakaano ngayon eh. Kaya, matatakot ka lalo na pag na-traffic ka sa daan, tapos bigla umuulan ng malakas. Nagdadasal ka rin, huwag sanang tumaas yung tubig.
7: Oo, tapos lalo na ako, nakamotor ka.
6: Ay, nako. motor okay lang eh. Pwede kang umano eh. Pero pag kotse, tapos naka-traffic ka.
7: Wala na.
6: Diba? O kaya, one time, kumain kami sa isang restaurant, lakas na ulan. In 10 minutes, kalahati na ng gulong yung kotse. Paano mo ilalabas?
7: Hey gosh, ang bilis.
6: Ang bilis talaga, sobra. Kaya nakakatakot. Ingat po kayo lahat sa mga kaibigan natin na nanonood at saka nakikinig. Mag-iingat po kayo kasi iba po ngayon ang panahon. Kaya medyo
7: na rin ha. Papasok na rin ang rainy season.
6: Yun nga, nagpapalit ng kaya marami nagkakasakit. I have friends who are down with flu. Kaya pagaling po kayo, ay mga, lalo na yung mga nag-iiba ng ng weather. Anyway, Fry, ang ating guest ngayon, suki dito sa sports lockdown.
7: Of course.
6: At
7: hindi lang siya, pati ang mga anak niya.
6: Yeah, of course, yung mga anak niya. Kaya ho namin siya inimbita kasi may parating silang malaking event na pag-usapan natin, pagkwentuhan natin. Kita mo yung poster natin kanina na ipinost ko na, pag nakita mo yung picture niya, grabe, parang artistahin.
7: Oo nga. Alam mo naman si Sir, di ba?
6: Oo nga. Anyway, wag na natin siya paghintayin. Ladies and gentlemen, let's all welcome the President of Filipina Tambo Federation, Sir Paolo Tangkontian. Ayan. Artista. Sino ba ka mukhang artista nito? Pandart Entertainment yung itsura ito doon si Sir Paolo.
7: Si ano, kamukha niya si...
6: Yung mga tipong, yan. Sir, paki-flip yung phone Lansky mo.
7: Yon!
6: Ayan.
7: Kamukha ni Eddie, Gutierrez. Yon!
6: Aba. Ay, sir, pa-unmute, sorry. Yan. Maganda na po.
8: Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon sa inyo.
7: Hello, sir.
6: Nag-uusapan ka namin. Sabi ko, artistahin ka. Sabi ko, yung natatanda ko yung mga mukha ng mga taga-Dots Entertainment. Ayan.
7: Tangkad pa.
6: Oo nga. Kumusta ka na, sir?
8: Ito, sir. Nagpapagaling pa po. At medyo busy na. Malapit na ang ating upcoming event.
6: Oo nga, eh. Buti nga, kahit papano, ano, di ba, well, you're now in tip-top shape, kahit papano, di ba, pero, yun, on, ano, di, nagkasakit nga daw si Sir, si,
7: kaya
6: ano,
7: nga, laka din na pinayat ni Sir, oh.
6: Hindi, yeah, di totoo yun, nagpapayat yan talaga para sa event.
7: Ayun.
6: Pero sir, bago natin pag-usapan yung malaking event ninyo, kwentuhan mo kami yung mga recent achievements ng Sambo. Kasi ilang beses na namin na yung iba yung mga athlete na interview. Pero may mga dumating pa eh, may mga lumabang pa yata sila Sydney, 'di ba? At saka sila
7: Chino.
6: Yung anak mo isa.
7: Chino?
6: Chino.
8: Opo. Ngayong sir, 2026, nagpo-focus kami sa aming mga grassroots program. Unang-una sa lahat, noong March, nagkaroon kami ng national tournament sa Davao ito ginanap.
6: Mm-hmm.
8: And ang daming sumali. And actually, yung from Manila, from Baguio, pumunta pa doon at sumali. And yung pinaka-recent naming achievement, yung sa Singapore, 2 months ago, yun yung Jug Sport, Open sa Singapore. So, nakakuha tayo ng 4 na gold medal doon. Sa 6 nila, 4 ang gold ang nauwi natin. And ito na nga, ito na yung pinaghahandaan natin. Itong upcoming, isang ano na lang, less than a week.
7: Yes.
8: So, Filipina Sambo team will make a history ngayong June 25 po. Yes, ang first time natin nag-host ng international, matagal na po yung SEA Games pa po. That was the first time. Ito second time. But itong tournament na ito, sir, is sanction ng FIAS, yung aming World Federation. Mm-hmm. And this is a Class A tournament at saka rank tournament ito. Itong tournament na ito, 80% of the athletes na sumasali dito ay nagwo-world champion. So dito nakukuha yung pinakamagaling talaga, especially the Central Asia. So yun ang mga powerhouse ng Sambo.
6: Oo. Sir, para lang sa kaalaman ng ating mga audience, no. We are talking about Sambo. Bigyan niyo naman kami ng kahit na masuki kayo dito sa sports lockdown, syempre mga first time viewers natin. Bigyan niyo naman kami ng konting backgrounder. Ano ba ang yung martial arts na Sambo? And ano po ang pagkakaiba niya sa iba-ibang mga martial arts like judo or kurash or yan, yung mga ganun?
8: Itong Sambo, ito po ay isang Russian martial arts.
6: Mm-hmm.
8: Ito yung gamit ng mga Red Army before. So, ito siya. This is a very unique martial arts, sir. Kasi, ano ito, yung, ano siya, yung hybrid martial arts.
7: Hybrid.
8: And hybrid, at saka ano siya, yung tawag dito, engineered martial arts. Kasi lahat ng mga technique na combine lahat dito. So, yung jiu-jitsu, judo, yung ano siya. Kasi, yung ano niya, masyadong advanced yung kanyang mga technique na ginagamit. Tulad niyang leg locks. So actually ito yung parang interpretation ng ano ng MMA, amateur MMA ng Russian. So may ano ito siya, very unique siya kasi may sipa, may suntok, may grappling. So kompleto. So yes, may tatlong sambo kasi, yung unang sambo, yung beach sambo, yung sa ano sa buhangin sa yeah. sa beach. Ang rules noon, very easy, parang sumo wrestling lang. Pag naihagis ka sa buhangin, talo ka. So yun ang, ganun lang, simple siya ang rules niya. Pangalawa is yung sports sambo. Yung sports sambo, yung similar ng wrestling, judo,
6: grappling,
8: ganun. Opo, jiu-jitsu. Ang pangatlong sambo is yung MMA, yung may sipa, suntok. Headbutt, actually, headbutt is allowed. At saka yung mga marami siyang mga leg locks. So, yun yung nasambo po.
7: So, ano yung mangyayari po sa 25?
8: Ay, marami po ito kasi kompleto. Yes, from juniors, youth, juniors, and women, men. So, napakano, apat na araw po itong ating tournament na gagawin.
6: Yung ano, sir, ako, Fry, first ko narinig yung sambo. Sa Ultimate Fighting Championships, yung UFC, yung unang-unang mga UFC competitions na hawak ng Gracie family. Kailan nag-umpisa ang sambo dito sa atin?
8: Nag-start po ito 2015 bago magkaroon ng Asian Games kasi nasali kami sa Asian Games nung sa Palembang sa Indonesia.
6: Yeah, oo. 2018.
8: So, Yes. So, noon, yun ang nag-start. Kasi, ako dati, yung nag-start ito as a, yung foreign coach ng Singapore. So, doon ako nagturo ako doon. And meron itong sambo guy na meet ko doon sa Singapore. Ano ito siya, yung president ng Uzbekistan Sambo Federation. And ngayon, meron silang pag-aaral na yung lalaki na 12 years old at saka babae na 12 years old, same lang daw. So sabi ko, same lang daw strength niyan. Sabi ko, uy, parang lugi yata ako kasi babae yung entry ko, si Sydney nga, yung anak ko. Against the boy from Uzbekistan. Sabi ko, parang lugi yata ako. So sinubukan namin maglaro. Sila, judo pa ako noon eh. So, pinalaro silang dalawa sa competition ito, sir, ha? Competition. Sus, totoo pala, talaga. Kasi nanalo si Sydney, natalo niya yung lalaki.
7: Wow!
8: So, yun yung story ng sambo dito sa Philippines. That's why meron tayo. Naano pa ako nung sambo kasi ibang klase yung kanyang kuha. Naka-judogi, naka-kimono, tapos naka-short.
6: Naka-shorts.
8: Tapos naka-sapatos. Sabi ko, weird yung kanyang uniform.
6: Parang wrestling, di ba? Yung sapatos niyo.
8: Opo. So nung nagkaroon na ng plano na mag-propagate na sila sa Southeast Asia kasi yun nga ang host is Indonesia.
6: Uh-oh.
8: So nasali tayo. So sabay-sabay tayo noon. That was 2015. Uh-oh. And nasali kami sa SEA Games ng 2019. And after that kasi nanalo tayo ng maraming gold, dalawang gold saka tayo nag-overall noon. Binigyan tayo ng kuan ng POC ng regular membership po.
6: Sir, yung ito question lang ng hindi nang walang alam sa pagdating sa ganyang judo kasi ang original sport ninyo, 'di ba? Kayo magpamilya. Tapos hindi ka ba nahirapan going to the sport of sambo? Hindi ka ba nag-aral pa ng another set of techniques para lang ma-perfect mo yung sambo? May ganun ba? May nahirapan ba kayo sa transition?
8: hindi ko masabing madali, pero hindi ko rin masabing mahirap. Kasi almost the same sila, sir, eh. Especially the sports sambo. Actually, yung sports sambo, nakapaglaro pa ako 3 years ago sa Netherlands. So, sabi ko, mabilis lang ang adjustment ko. Yun lang ang akin kasi meron siyang yung aspect ng combat. So, kailangan mo matuto and ayaw mga grappling na mas ano. So, that's why yung nag-training ako sa Russia, eh, mahirap kausapin yung mga ano. Unlike, sanay kasi ako, mga Japanese yung ating nag-training ako sa Japan before. So, kakaiba yung experience ko nung nag-training ako sa Russia. Pero, nakuhan ko din, pero lalo pa yung mga words na ginagamit nila doon sa ano, walang English translation. So napakahirap. Ang gina-translate ko through Japanese. Oh. Yung technique na yun. So yun, doon na-aspect ako medyo nahirapan ng konti. Pero sabihin mo sa technique, halos parihas lang, sir. Halos parihas lang.
7: Pero sir, yung background ng mga sambo, ano matawag sa nagsasambo? Samboist?
8: Sambis.
7: Yung mga nagsasambis, usually, anong mga background? Saan ang galing? Judo talaga?
8: Marami. Oh, yes. Pag nabanggit ang pag,
6: so, ang foundation, judo?
8: Yes. Even our founders, judo yan. Kasi doon din siya nag-training sa Japan. Pag pag-usapan ng sambo, hindi pwedeng hindi mapag-usapan ng judo. Talagang magpinsan sila.
7: Pero, gano naman kalapit ang sambo sa Kurash? Anong
8: distance? Yeah, sa standing pwede. Pero sa walang grappling kasi ang Kurash. Ito, very kuan ang ground nito.
6: Throwing ang Kurash.
8: Throwing lang siya. Throwing. Walang ground.
7: Walang ground.
6: Oo. Si, yung, alimbawa, advantage ba sa sambo kung meron kang background sa wrestling?
8: Yes, also advantage din kasi
6: malaki advantage, coach.
8: Yes, kasi yung modern judo ngayon, wala na yung mga leg grabbing, mga yung gaya nung dati sa amin. Magagamit mo yung wrestling dahil yung wrestling mahilig sa leg grab, may mga single leg, double leg takedown, ayan. Pwede rin gagamit mo rin kasi yun nga, walang pants yung kalaban mo, naka-shorts. So, siyempre, pag napawisan,
6: di ba?
8: Yes, pag napawisan yan, hindi mo mag-grab kasi madulas eh. Oh, so, magagamit din. So, ang wrestling din, pag similar din ng sambo, konti, pares-pares din sila.
6: Yun ang napansin ko, Fry, kasi, di ba, yung itsura, nakagi sila sa taas for throwing yun, di ba? Hawakan mo yung gi, di ba? Sa throw mo. Pero pag nasa baba na sila, sa grappling, wrestling. Kasi yung itsura ng mga...
8: Yes. Totoo, sir. Yeah, totoo.
7: Nakasapatos, di ba, sir?
6: Nakasapatos, oo.
8: Yes, nakasapatos din. So, wrestler, nagsasapatos din sila. Shoes din.
6: Pero yung bang nilalaroan ninyo sa sambo, the same as the mat ng wrestling?
8: Yes, sir. Yes, kulay lang. No, it's not tatami, sir. Yung ano siya, parang luna. Yung parang trapal. Yung parang... Yes,
6: so, parehas ng wrestling. Okay.
8: Same with wrestling, sir. Okay. Kulay lang pinakaiba. Meron din.
6: Ah, meron din.
8: Meron din.
6: Ah, so yun nga ang ano, no? Pero, di ba si Sir Alvin Aguilar ang wrestling natin? President?
8: Yes, pa. Yes,
6: wala pa. Tawag dito? Kayo kasi, nag-judo, tapos pumunta ng naglalaro ng sambo. Wala ba mga wrestlers na nag-crossover?
8: Marami, sir. Marami. Unang-una dyan si Mark Striegel. Mark Striegel, also a wrestler. Wrestling talaga.
6: Si Mugen.
8: Wrestling yun. Opo.
6: Oh, grabe.
7: From ano, jiu-jitsu to sambo?
6: Oh, like, wala diba, masyado. The likes of Maggie Ochoa.
8: Wala masyado kasi ground game yung sa kanila, sir. More on grappling. Wala naman masyadong stand up. So
6: hindi masyado sa takedown.
8: Hindi masyado sa takedown. Ang takedown kasi malaki ang points, sir, eh, sa sambo.
6: Oh, okay.
7: Sa isang laban, sir, ilang minutes ito?
8: 5 minutes po.
7: Mahaba din, ano?
6: Mm-mm. So ito, madalas tinatanong ni Friday sa mga guests namin, lalo na sa mga sports na ganito, ko a full contact. ano ratio natin sa babae sa lalaki? Kasi kung full contact pag-uusapan natin, iisipin natin parati panlalaki na sport eh. Kumusta 'yung ano natin? So of course alam natin si Sydney.
7: Sa babae.
6: Pero sa ratio ng dami ng babae sa lalaki, medyo masasabi mo bang pantay o mas nakakalamang pa rin ang lalaki?
8: Nakakalamang po ang lalaki, especially in the combat na sport, martial arts, combat, ano, combat, sambo. Siguro ratio ko nasa 70-30.
6: 70, malaki pa rin ang difference. Oo.
8: Apo.
7: Pero sa national team natin, sir, ilan na ang babae?
8: National team natin, hindi ko lang memorize, pero madami-dami din. Sa ngayon kasi, ang lalaro ngayon, sobrang dami. We have 40 athletes ang maglalaro po from Philippines.
7: Wow.
6: Sa ano ba? Nasa collegiate na ba to, sir?
8: Wala pa po, sir. Eh. Hindi pa natin napasok sa mga, like, sinusubukan namin sa, ano po, sinusubukan namin sa palarong pambansa at saka sa, ano, sa Batang Pinoy. Sa Batang Pinoy, demo sport na siya.
6: Ayun, demo sport.
8: Opo.
6: Kumusta ang grassroots natin, sir, sa mga iba-ibang probinsya? Sana po kayo nakakapunta, nakalibot sa Pilipinas.
8: Sobrang dami, sir. Abot na tayo ng we have 29 clubs all over the Philippines. And meron na tayo siguro nasa mga 3,000 members po.
7: Oh.
8: Mm-hmm.
6: 3,000? Wow.
7: Dami. Anong mga ano niyan, sir? As in, yung grassroots nyo, as in, how young? Meron.
8: Mostly kasi nakuha natin mga high school, sir. So, siguro nasa mga below 16. 12 to 16 years old, yan ang pinakamarami natin. 12 to 16. Yun ang kuha natin, especially doon sa Davao. Kasi doon yung nagsimula, sa Davao. So, yung mga public schools, tapos yung ibang mga athletes natin, dinadala natin sa Manila to compete. Kasi naglalaro din sila ng judo sa dito sa UAAP.
6: Okay.
7: Oh. Anong madalas din namin din natanong. Mahal ba maging isang sambist?
6: Mahal ba mag-aral ng sambo?
8: Hindi naman ano sir, pero may kamahalan lang yung uniform.
6: Uniform. Okay.
8: And siguro yung pinaka-expensive doon yung mat, yung matting namin. Kasi hindi naman tayo pwede yung matigas na mat kasi parang unsafe naman yung para sa mga bata. So, yun lang siguro ang kuha nila, yung uniform. Kasi iba-iba yung uniform nito, may blue, kailangan mo magbili ng dalawa kasi blue and red.
6: Plus oh, may ganun.
7: Ano yung pinakamataas, sir? Red?
8: Ade, wala. Wala kami belt ganun system. Basta ang amin lang is blue and red. Parang boxing na blue and red. Kung matawag ka ngayon na blue uniform ang gamit mo, kalaban mo naman red. So, kailangan pag nag-compete ka, may two sets ka. Ang ano lang nito, kasi kupasin yung aming mabilis kumupas. So, yun lang ang medyo expensive doon yung uniform namin. That's kind of math. Yes.
6: May idea ka ba, sir, kung ano ang pinakabata na nagsasambo ngayon sa atin sa Pilipinas?
8: Yes, meron tayong mga 4 years old, 5 years old.
6: Wow! 4 years.
8: Tip nga eh, kasi sila yung mag ng mga bansa, yung flag. Yes. Kita nila yan. We have 30 kids na mag
6: dip-dip ng mga flag. Right? As early as ganun edad.
7: Oo.
6: Napaka, kasi ang totoo lang ha, sir, ito, correct me if I'm wrong, kasi ako, dati rin ako nag-martial arts. Yung pag ikaw marunong ka ng isang martial arts, you are a walking weapon. Walking weapon ka. So ang disiplina, mas alam mong pagpasensya kaysa sa hindi. Yun ang natutunan ko. Kasi hanggat kaya mong kontrolin yung sarili mo, kukontrolin mo, hindi mo siya gagamitin. Yun ang magandang disiplina sa martial arts. Eh. Kaya dun sa mga ganong klaseng bata, mas maaaga silang natututo ng control.
8: Yes, totoo yun, sir. Discipline and respect po. Yun po ang aming...
7: Parang judo nga. Discipline.
6: Oo. Sila ano ba ganun? Maaga nag-umpisa? Mga anong age si Chino at saka si ano?
8: Sydney. Si 6 or 7 years old po. So, wow. Pero sila naman, hindi naman sila nag-umpisa kaagad ng sambo. Kami dati sa province kami, pag bumupunta kami sa Davao, lahat ng competition, wrestling, tinatapat namin yan, wrestling, judo, jiu-jitsu, isa-isang buwan, dito kami mag-stay, lahat ng mga competition, tinataon namin yan, lalaruan namin lahat ng competition. Opo.
6: So yung dalawang magkapatid, nagbabalibagan yun?
8: Ah, hindi na. Mas malaki yung isa, yung babae. Kaya kontrolado. Yeah,
6: pero nag-train sila sa bahay. Silang dalawa.
8: Nung bata sila. Talagang ako kulit nila. Talagang sila dalawa nag-train sa bahay.
7: So meaning, sir, kayo talagang naging first coach nila?
8: Yes po. Sa Davao dati. At saka ano rin ako, naging coach din ako ng wrestling before ako naging coach ng
6: kaya. Opo. Kaya naging medyo madali sa inyo ang mag-ano ng sambo. Kasi yung background mo, swak na swak sa sambo eh.
8: Opo.
6: Oo. Ayan, Fry, pag-usapan natin yung yung parating nilang competition. Pero bago natin pag-usapan yan, we'll just pause for a short break and we'll be right back in a few minutes. Don't go away.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagalit sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
13: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
14: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
16: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
17: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
18: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
17: Self-protection.
18: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
17: Seek early consultation.
18: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
17: Support fogging and spraying.
18: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
17: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
19: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating bar!
20: Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Buti na siya siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
21: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
6: And we're back, ladies and gentlemen, and we're still here with our good friend, si Coach Martin Yver. Ay, sorry, Paolo Tangkontian pala, President ng Pilipinas Sambo Federation. Hala ko, si Martin Yvera na yung kausap natin.
7: Ay, kamukha ni sir, eh.
6: Sabi ko sa'yo, may kamukha eh. And you know, sir, kanina na pag-usapan natin a bit background of Sambo and how it started in the Philippines. Pero ngayon, sir, pag-usapan natin yung biggest Sambo event na mangyayari this coming week, after the SEA Games. Kasi ang alam ko, SEA Games yung pinakamalaki na sambo competition dito sa atin. Ngayon, hindi lang Southeast Asia. Asia Oceania, meaning kasama ang Australia and New Zealand and the whole of Asia. Sir, saan ba nang galing itong ano? Saan natapos yung dating competition na Asia Oceania? Saan pinang ano yung sino yung dating host?
7: Country.
8: Okay, ang dating host is yung Uzbekistan doon sa Astana. So, kaya tayo na nakuha natin itong hosting, sir, kasi last year nakuha natin ang dalawang gold medal. So, wow. We are ranked number 4 overall. So, yes, pang-apat tayo. And itong mga competitor natin, hindi ito basta-basta kasi they are practicing sambo for 80 years, 60 wow. years. Tayo, very ano pa tayo, baby, young pa tayo masyado dito sa industriya ng sambo kasi 10 years pa lang tayo nagpa-practice.
6: And yet, nakakuha na tayo agad ng gold medal.
8: Opo, dalawang gold po tayo sa ano sa last year's Asian Oceania. We rank number 4 overall. Pero yung gold natin, may tatlong gold medal na tayong nakuha nito. Courtesy of Sydney, si Tangkonjan.
6: So, kaya nyo naisip na mag-host? Kaya nyo na, ano, na mag-host because of that? Na, kasi alam natin, ang pag-host country, medyo iba yung boost eh, pag ikaw ang host eh. Iba yung ambiance, iba yung ano. So, are we looking at more golds?
8: Kasi sa yes, ko, yes.
6: Year,
7: for win.
6: For fourth overall eh. Are we looking at a much better standing and more medals?
8: Yes, sir. Kasi mostly sa ating campaign, hindi kami nagdadala ng maraming athlete. Siguro magdala kami 4. Yan ang mga average, 4. Pinakamarami na yung 6. But ngayon, last year, 6 ang pinala natin, may 2 gold. So ngayon, we have 40 athletes.
6: Yeah.
8: So, meaning, itong mga athletes na 21 ang nanggagaling sa national team. Tapos yung iba, yung 19 na mga athletes, ito galing ito sa probinsya. And yeah, meron itong kwan natin, kasi kasali yung juniors and youth. So, meron itong mga age na like 16 years old, 12, below 18.
6: Yeah.
8: So lahat ito iano natin. So nagaano kami, namaasa kami na makakuha tayo, malalagpasan natin yung ating last year na record. Mm-hmm. And ako sir personally mas ano ako eh, dihadista ako eh. So gusto kong manalo talaga kasi para ito sa ano sa propagation ng Pilipinas sambo, sa mabigyan ng chance, especially kasi ako ay may product of provincial athlete. So gusto ko ma-highlight din, not only na ma-highlight yung ating mga athletes, also yung ating kultura, yung ating yung Philippines, kasi sa sobrang dami ng participant, kasi at least makapagpasyal sila dito sa country natin.
6: Totoo.
8: Alaman nila ang ano.
6: Actually, sir, sports tourism, no, Fry?
8: Yes. Yan ang ano ng PSC ngayon. Yes, sports tourism. Mm-hmm. And sa lahat ng Asian Oceania, ito ang pinakamarami. So, hindi nga ako nag-expect na halos doble ang participant sa past year.
7: How many are we expecting?
8: Oh, sa ngayon po, meron na tayong 600 po. 600
6: wow. athletes.
8: last year, 300 plus lang. So, almost double.
7: Country, sir, maliban doon sa nabanggit ni Monty na New Zealand and
6: Australia.
7: Ano-ano pa yung iba?
8: Yung Uzbekistan, yan yung ano, yun yung champion last year. Yan yung
6: so, lahat ng tan.
8: Lahat. Mongolia, yan ang mga yes.
6: Turkmenistan, Kyrgyzstan.
8: Yes. Kyrgyzstan is the biggest delegates. 70 athletes.
6: Lahat, ang daming tan yan sa Russia. Russian Opo. Country ang dati.
8: Tapos yung Uzbekistan is pangalawa yata, and Mongolia, yun ang pinakamaraming.
7: Mongolia, ilan po, sir?
8: 40 plus po.
6: Wow. You are you ano Tapos Asia pa, di ba? Asia is Japan, China, Korea,
8: meron.
6: Yung mga yan.
8: Oh. Korea, pero, meron. Dami din.
7: Korea.
8: Saan, meron.
6: Oo,
8: saka ano, Iran. Actually, may Iran nga na pupunta. At saka, ano, okay. Ibang...
6: Oo, ang laki ng Asia, Fry.
7: Oo nga.
8: Hmm.
6: Malaki ang Asia. We are looking into what? 75 plus
7: yes.
6: countries yan eh. Kasi may Asia. Hindi lang tayo ang Asian eh. Kasi... Israel, Turkey, yung mga yan, ano yan eh, Asian country yan eh.
7: Yes.
6: So,
7: anong nakita natin, anong forecast natin? Sino ba yung ating tight contender? Maliban sa, of course, alam nating, sino yung last year na nag-vote?
8: Si Sydney at saka si Asia.
7: Ayun. Anong forecast natin, sir? Sino yung magiging tight contender natin?
8: Siyempre, yung ating mga national team. Pero gusto ko kumuha dito sa juniors. Si Sofia Novino. Yun ang gusto kong manalo. Yun ang mga favorite ko. And yung mga junior national team na galing sa Baguio, may galing sa Davao. And siyempre si Marwin Quirante our MMA ano rin.
7: Sino po ba lalaban?
8: Ay, hindi po siya lalaban ngayon kasi parang bawal po siya mag-compete ng kuwang kasi qualifying for LA Olympics po.
6: Ah, okay.
8: Hindi siya, makikita ngayon maglaro. Pero meron kaming
6: sa judo.
8: Sa judo po.
6: Ah, okay. So, hindi siya pwede maglaro sa sambo dahil meron siyang, he will vie for a qualifying event
8: yes.
6: for judo in the Olympics. Okay.
8: Bawal po kasi, sir. Baka masayang yung kanyang, yung kanyang slot sa, kanyang...
6: Understand. Opo. Pero, sir, are you saying, kanina, sabi mo, since tayo ang host country, are we saying that every event meron tayong representative? Not like kapag ikaw yung pumupunta sa ibang bansa, medyo mahirap tayo maglagay ng iba-ibang mga athletes sa per event. Sa ito ba sa atin, since tayo ang host country, lahat ng event merong Philippines?
8: Yes, almost. Kasi we have 72 categories. 40 at least ang na-fill in natin. So, marami-rami na rin talaga.
6: Dami nun, oo.
7: Ano pinaka-highest na category? By weight to, di ba, sir?
8: Yes, ang highest category is, kunyari sa babae,
7: yes.
8: yung kay Sydney, 80 kilos and above.
7: 80 kilo.
6: Oh, 80 plus.
8: Tapos ang sa lalaki, 100 kilo and above. So walang limit na yon. May parang makita ka parang higante na yung... Basta lumagpas ka doon sa 100 kilo, wala nang limit yan.
6: Yeah.
8: Pag lumagpas ka doon sa 80 na babae, wala nang weight, wala nang limit. Opo.
7: Mm-hmm. Ano ang lowest na weight category?
6: Oh, pinakamagaang.
8: I think sa babae, 47. Oh. Sa lalaki is 55 kilos.
6: Ayan, Fry, nandun ka sa 47.
7: Wala pa
6: nga. Wala ka pa 47? Hindi, limit yun. Ibig sabihin yun, hindi ka pwede lumampas sa 47.
8: Aba.
7: Ah, pwede.
6: 47 and below.
8: 37 and below. Kung ano ka, kung 46 la, yun lang ang kasya doon, 46.
6: Oo.
8: Aba, Kung 50, ano ka, yung sa baba, lalaki naman, yun din, 55 ang pinaka...
6: Sa juniors, sa junior, sir, ano yung pinakabata natin?
8: Sa juniors, meron tayong 14 years old na mag-compete.
6: 14, wow. Panoorin natin yan.
7: Yes,
6: Fry,
7: sir.
6: Ninoy Aquino lang yan.
7: Anong country yung medyo alam nating malakas na makakatapat natin?
8: Uzbekistan at saka Kazakhstan and Kyrgyzstan. Pero sa tingin ko, Kyrgyzstan. Kasi sila ang pinakamarami.
7: Yes.
8: Sa ngayon. Wow. Oh, sila pinakamarami.
6: So yung mga istan talaga yung mga kasi doon sa kanila nag-umpisa ang sambo.
7: Tama lang.
8: Yes po. Dating kasi yan USSR dati, di ba? Dating USSR. So doon talaga nag-umpisa sa kanila.
6: Pero itong hindi kaya maging sir. Ito ha, maano ko lang. As a coach, hindi kaya magkaroon ng disadvantage yung mainit na klima. Kasi sa kanila malamig.
8: I think hindi kasi unang-una air condition yung
7: Ninoy.
8: And then pangalan ibang mga katawan nito sir, ibang design ng katawan nila, matitibay talaga. Kaya talagang ano, matinding laban ito, kaya talagang masusubukan yung ating national team at ating mga
6: atleta. Try panoorin natin.
7: Kaya nga, sana
6: tayo sa Ninoy Aquino, lapit lang.
7: Ay, so, itong medyo interesting question to, sir. Ano ba ang advantage ng dapat sa Sambis? Dapat ba heavy bone or may height matters?
8: Dalawa. Height and also the bone. And technique talaga din. Technique.
6: Oo, yung technique.
8: Tsaka puso. Yan ang lamang tayo sa puso.
7: Of course, doon tayo babawi talaga.
8: Yes.
6: So all set na tayo, sir?
8: All set na. All set na. Actually, after this interview, bibisit ako doon sa venue sa field of play para...
6: Kumusta na yung ano, preparation natin? Nasa ano na kayo? From, if you're gonna rank it maximum 100%, nasa ano na tayong percent?
8: 101, sir. 101
6: na lang. Surprise.
8: Adyan na tayo, actually. Imi-meeting ko sila mamaya at saka yung mga coaches pag dinner kami mamaya after mag-inspect ako.
6: Ang opening ninyo is kailan po?
8: And 26 po. Sa 26 po ang opening.
6: 26, oo. Yung main game, 27.
8: Yeah, 26 and 27. Yan ang ano natin. Yan ang nandyan ang pinakamarami. Kasi magsisimula tayo sa juniors. First day, 25. So, doon tayo sa juniors mag-start. Mga bata pa. Pero pag adult na, doon na yung darating na yung mga president ng iba-ibang NSA, country.
6: Oo, country. Hanggang kailan ito, sir, Paolo?
8: Hanggang 29 po.
7: 4 days.
8: 25 to 28. So, apat na araw po.
6: Apat na araw.
7: Mga atleta, nandito na,
8: nagdadatingan
7: na sila?
8: Yes, ando na, may meet ko sila mamaya, ma'am. 5 o'clock, may training kami doon sa mismong Ninoy na ilalatag na namin yung mga mats.
7: Okay.
6: So, nag-acclimatize na yung mga iba.
8: Nandito yes, na yes. Nandito na sila lahat.
7: Country?
8: Ah, yung mga foreign, ano, hindi pa po. Baka ano pa ang dating nila sa 23 pa ang dating nila.
6: Pa, oh.
8: Pero yung atin athlete, kompleto na sila, nandito na.
6: Yung mga nasa probinsya, nandito na?
8: Andito na po. Wala, 2 weeks ago pa, nandito na sila.
6: Sir, from ano-ano mga probinsya yung mga nandito?
8: Baguio, Davao, may ano tayo, may Surigao, may ganun. From Mindanao and ano, sa Baguio.
6: Yung mga ganun, sir, sumusuporta mga LGUs nila? Sa
8: yes, meron naman din po. Meron din naman. Pero most of the kuan nila, yung stay nila dito. So may ibang kanya-kanya, may iba naman. Meron kasi kaming dorm na dito sila magstay muna for a meantime. Ganda. Para makapag-train.
6: Uy, punta tayo, no tayo.
7: Sana maimbitahan kami makanood, sir.
8: Yes, sige, doon, sige. Ibigay ako ng ano, tickets para sa inyo.
6: Kasi lapit lang noon. At saan manood noon, di ba?
7: Oh,
6: we cheer for our ano, we cheer for our countrymen.
8: Yes. Ayan. Kailangan natin ng suporta, especially yung dasal para makuha natin. Course.
6: Pero
8: yes.
6: Sir, ang kinatutuwa namin magaling ka na at ito nga napaka-busy mo ngayong mga panahon na to at nagpapasalamat kami at nabigyan mo kami ng oras. Sa totoo lang, yung ganitong panahon hindi na namin makausap yung mga sports officials. Dahil may paparating na malaking event, pero ikaw nandito with that.
8: Siyempre sir, taga-fan mo ako taga-ano ako ng Facebook mo.
6: O nga, dahil parating naglalike sa mga cosplay.
8: Yes, ano, and of course, si Ma'am Friday din, yan ang tiga-ano sa akin nung nasa Thailand kami, yan tiga-ano sa akin ng sasakyan.
6: Magkano kayo sa CD? May gusto ka bang pasalamatan? Kasi alam ko, maraming tumutulong sa inyo sa ano. Baka gusto mong pasalamatan yung mga tumutulong sa inyo dito sa inyong Asia Oceanic competition.
8: Yes, gusto kong pasalamatan. Siyempre, yung ano, yung PSC kay Chairman Pato and of course kay POC President Bumble Tolentino and kay ano, kay SecGen Wharton Chan. WRC, and sa lahat ng sponsors at sa lahat na nagtitiwala sa amin. And sana patuloy kayong pagdasal kami para dito sa Asian Oceania at makuha natin yung malagpasan natin yung ating fourth place last year. Sana umangat tayo pa ng ano, and sana okay yung ating hosting, walang ano, and ma-promote natin yung ating sports tourism. Thank you so much.
6: Dapat kasama kami sa inyo, tutulong kami para mai-promote natin ang ano, and ma-ano natin sa iba-ibang lugar dito sa Pilipinas ang sambo.
7: One last invite, sir, sa mga nanonood at mga...
6: Oo, imbitahan mo sila, sir.
8: Okay, iniimbitahan ko kayo manood ng Asian Oceania ngayong June 25 to 28. And Pilipinas Sambo Strong will make a history. So, kailangan na mapapanood natin ating mga kababayan na magwagi na gold medal. And sana ipagdasal nyo kami at... I'm sure very mag-i-enjoy kayo kahit napaka-exciting ito kasi ito especially the sport Adam the combat sambo. So, kita-kita tayo doon, sir, ha? Manood kayo.
6: Oh. So, tickets are available at the gate of Ninoy.
8: Yes, at the gate. Opo.
6: Sige, sir. Iano natin yan. And of course, sir, maraming salamat sa inyo and we wish you all the best. Alam ko kung gaano kahirap mag organize ng ganito kalaking event, and alam din namin na the team will do good sa pinakikita ng inyong national team sa iba-ibang mga parts ng mundo, eh nagde-deliver sila, what more kung dito ginawa.
7: Of course.
8: Yes, sir.
6: So, sir, marami. Yeah, good luck sa inyo, sir. At maraming po salamat.
8: And, maraming salamat din, sir, sa Sports Lockdown at binigyan mo kami ng opportunity to promote our event. Thank
6: pero
8: you so
6: sir,
8: much,
6: sir. Ha, pag nag-concert ka na, imbitahan mo kami, ha?
8: Yes, sir.
6: Martin Rivera, kausap natin.
8: Talaga. Thank you, sir.
6: Sir, maraming po salamat. Ladies and gentlemen, let's give it up.
8: Salamat po.
6: President of Pilipinas Sambo Federation Incorporated, Sir Paolo Martin Rivera
7: Pangkontian.
8: Ayos, thank you.
6: Good luck po. Good luck and God bless.
8: Kita-kit, sir.
6: And with that, Lenin, wow. Uy, panoorin natin yun, Fry.
7: Oo, sabihin mo kung kailan.
6: Yeah, so, para I'll message si sir. Tapos tingnan din natin yung schedule ng ano ng mga matches.
7: Yes.
6: So with that, ladies and gentlemen, we would like to before we end, we would like to thank our station manager Miss Cecil Kimlat and the people behind at lahat ng bumubuo ng Sports Radio 918 at lalong-lalo na diyan yung dalawang master control natin sa booth. This has been Monty Mendigoria.
7: Miss ko na yun.
6: Oh my.
7: I'm Friday Garma. Hey, happy weekend.
6: Happy weekend and we'll see you again next week. Ingat po tayo lahat. Stay safe. Good night.
21: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986. Kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may espesyalidad na ipinagmamalaki ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghahatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at callsign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng Sports Radio Partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padjak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand. Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988

Iba't ibang National Sports Association, saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa, gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan nito ang halos lahat ng aspeto ng buhay, mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918. Dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs, at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro, o kaya'y ng iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit bali-balik na rin man, Sports Radio pa rin
ang mangingibabaw.

0: Sports Radio 918, the institution in Philippine sports broadcast.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Magandang gabi, Pilipinas. Inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang resulta ng kanyang pagdalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit tulad ng mga nabuong kasunduan.
7: Ibinahagi rin ng Pangulo ang mga napag-usapan sa bilateral meeting nila ni Russian President Vladimir Putin. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
8: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng mas malalim na kooperasyon sa pagitan ng ASEAN at Russia matapos ang kanyang pakikibahagi sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan, kung saan nagsilbi siyang co-chair kasama si Russian President Vladimir Putin. Sabi ng Pangulo, naging mahalagang pagkakataon ito para suriin ang progreso ng partnership at talakayin ang mga susunod na direksyon ng kooperasyon sa gitna ng mga hamong pandaigdig. Natalakayan niya rito ang mahalagang issue.
9: We exchange views on significant regional and international developments, including the South China Sea, and of course the situation in the Middle East. We also discuss ways to strengthen cooperation in areas that bear directly on the stability, resilience, and prosperity of our peoples.
8: Binigyang diin din niya na muling pinagtibay ng ASEAN at Russia ang pagpapalakas ng kooperasyon laban sa terorismo, transnational crime, cybercrime at iba pang non-traditional security threats, habang patuloy na pinapalakas ang ugnayan sa political security, ekonomiya at socio-cultural pillars ng ASEAN. Kasabay niya ng pag-aproba sa ilang mahalagang dokumento.
9: The summit developed several key outcome documents that will shape the next chapter of our strategic partnership. These include the Kazan Declaration 2026, ASEAN-Russia, Unity in Diversity, 35 Years Together. This articulates our shared vision for the future. The ASEAN-Russia Joint Statement on Cultural Cooperation and on Energy Cooperation. And the ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action 2026 to 2030, which serves as the principal roadmap for cooperation across the political, security, economic, and socio-cultural pillars over the next 5 years.
8: Ibinahagi rin ng presidente ang pagpapalalim ng ugnayan sa Eurasia, kung saan nakipag-ugnayan siya sa Shanghai Cooperation Organization at Eurasian Economic Union sa usapin ng kalakalan, enerhiya, connectivity, agrikultura, turismo at pagtugon sa transnational challenges. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos Jr. kay President Vladimir Putin upang talakayin ang hinaharap ng ugnayan ng Pilipinas at Russia at ang posibleng pagpapalawak ng kooperasyon sa iba't ibang sektor.
9: We discussed ways to further advance our bilateral partnership across trade and investment, energy security, agriculture, science and technology, education and people-to-people exchanges.
8: Nagpasalamat siya sa gobyerno at mamamayan ng Russia sa mainit na pagtanggap at matagumpay na pagdaraos ng summit at muling pinagtibay ang commitment ng Pilipinas sa pakikipagtulungan sa mga ASEAN Dialogue Partners. Kene, pasyente, para sa bayan.
6: Ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkakaroon na ng direct flights mula Maynila at Cebu patungo sa ilang lugar sa Russia. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
4: Lalo pang tumibay ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Russian Federation 50 taon matapos magsimula ang diplomatic relations ng dalawang bansa noong 1976. Sa kanyang naging TV interview sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nalagpasan nito ang maraming pagsubok pagdating sa usapin ng geopolitics. Anya, ang people-to-people ties ang naging pinakasandigan ng relasyon ng dalawang bansa.
9: I really do believe that this summit between ASEAN and Russia, of course to include the Philippines, is a very important development in that it will certainly give impetus to the Russian-Philippines relationship in many, many sectors and in many, many aspects that we hadn't really explored before. So we are playing catch up in a way. But we are happy to do that because, as we say, the potentials are really quite remarkable. There are huge areas that did not exist before that now exist. And they're the traditional areas in which we see that there's a great deal of potential for growth still. And that's something that we were very, very happy to explore and will explore. And I'm sure that there will be some good results down the road.
4: Patuloy rin na pinalalakas ng Pilipinas ang bilateral trade nito sa Russia. Isa rin sa magandang balita ay ang pagkakaroon ng direct flight mula Novosibirsk, Irkutsk at Vladivostok patungong Maynila at Cebu simula sa Oktubre. Ayon sa Pangulo, marami ring Pilipino ang nagnanais magpunta ng Russia, ngunit ang problema ay ang kakulangan ng flight. Magandang hakbang anya ang pagkakaroon rin ng flight mula Irkutsk patungong Kalibo. Patuloy rin ang pagpapaganda ng pamahalaan sa mga regional airports dahil sa nagiging crowded na rin ang Maynila.
9: I think once the flights begin, and I think they're beginning in October, and once those flights begin and people start to get used to the idea that there is in fact a flight, and hopefully our airlines, because right now it is a Russian airline, our airlines in the Philippines will begin to explore those routes as well. I'm very confident that people will take up that opportunity, and don't be surprised if you start to see more Filipinos walking around Moscow, walking around St. Petersburg, Vladivostok.
4: Napag-usapan rin sa naging pagpupulong ni na Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin ang posibleng pagkuha ng supply ng fertilizer mula sa Russia dahil na rin sa pagsipa ng presyo nito dulot ng Middle East crisis. Patuloy rin ang paghahanap ng pamahalaan ng mga alternatibong pagkukunan para matulungan ang mga magsasaka sa kanilang gastusin.
9: We can not only supply our farmers with sufficient amounts of fertilizer now, but also to prepare for the future. Should something like this happen again, not necessarily in the Middle East, not necessarily in the Strait of Hormuz, but if it happen again, that the supply of petroleum products should somehow get lessened or strangled, as it has happened in the recent months, then we will be prepared. And the way to do that is to go to alternative sources and alternative suppliers.
4: Wala rin nakikita ang Pangulo na dahilan para tumigil ang Pilipinas na kumuha ng supply ng langis mula sa Russia matapos itong mag-angkat ng aabot sa 2.5 milyong bariles ng langis noong magsimula ang Middle East crisis.
9: It's something that we had already been undertaking. And looking for non-traditional suppliers of any kind of trade goods, any kind of commodity. This is something that we feel has always been necessary for us. We feel that in the past we have grown a little complacent in saying, "Oh, we will. Don't worry. We will always get more supplies from this place. We've been traditionally trading with this country, and that will always be there." I think we've come around to the new way of thinking that no, they will not always be there. Things are very volatile. The prospects are maybe they will remain volatile. Hopefully not. We all pray for stability. But things as they are, we will continue to develop those relationships.
4: Abangan bukas ang ikalawang bahagi ng ulat tungkol sa naging panayam ng Russian state media kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gab Humilde Villegas para sa Bayan.
6: Magandang balita ang hatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa pamilya ng nasa 24 na Pilipinong nakadetine sa Russia. Inanunsyo ng Pangulo na makakauwi na ang mga naturang Pinoy na 9 buwang nakadetine sa Russia. Ayon sa Pangulo, napalaya ang mga Pilipino matapos niyang mailahan ang sitwasyon ng mga ito sa kanyang bilateral meeting kasama si Russian President Vladimir Putin. Kwento ng Presidente na noong una ay hindi alam ni Putin ang buong sitwasyon. Ngunit agad itong nagpahayag ng pag-aalala at iniutos ang pag-iimbestiga. Inaasahang isasailalim ang mga Pinoy sa deportation at nakatakdang makauwi sa Pilipinas sa lalong madaling panahon.
9: I remember the last thing he said last night after we were talking about it. He said, "Don't worry, we will find a way. We will find a way to fix this problem." And now, the 24 Filipinos will be released. They are ready for deportation tomorrow by 5 p.m. So those 24 will be going home, back to the Philippines, and back to their families.
6: Samantala, mas pinagtibay pa ng pamahalaan ang digital connectivity ng mga ahensya nito sa Mindanao sa pamagitan ng isang malaking infrastructure project. Inaasahan na magbubunga ito ng mas mabilis na serbisyo, mas mahusay na koordinasyon at mas epektibong pagtugon sa pangailangan ng publiko. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
10: Formal nang inilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang unang yugto ng Mindanao Integrated Government Network o MIGN bilang bahagi ng National Fiber Backbone Project ng Administrasyong Marcos. Sa ilalim ng proyekto, mahigit 500 ahensya at pasilidad ng pamahalaan sa mga lungsod at bayan sa Cagayan de Oro, Butuan, Davao, Coronadal at Pagadian ang nakonekta na sa pinag-isang digital network. Ayon sa DICT, isa itong mahalagang hakbang tungo sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-uugnayin ang Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng mas matatag at mas mabilis na digital infrastructure. Kabilang sa mga nakakonektang ahensya ang Department of Education, Technical Education and Skills Development Authority, Department of Labor and Employment, Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources at Office of Civil Defense. Tinatayang aabot sa halos 5 milyong Pilipino ang makikinabang sa proyekto sa pamamagitan ng mas mabilis na pagkuha ng mga serbisyo ng pamahalaan, edukasyon at mga oportunidad sa trabaho. Inaasahan din na mas mapapabilis ang pagbabahagi ng impormasyon at koordinasyon ng mga ahensya lalo na sa panahon ng kalamidad tulad ng bagyo, baha at lindol dahil sa real-time data sharing. Ang MIGN ay bahagi ng malawakang National Fiber Backbone Project na naglalayong magtatag ng isang ligtas at high-speed digital highway na magdudugtong sa mga tanggapan ng pamahalaan sa buong bansa. Floyd Brenz para sa Bayan.
7: Sa ibang balita, ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagpapaganda sa MC Villanueva Avenue sa Naga City. Isinabay na rin ang inspeksyon sa pilot project na underground cabling sa syudad. Yan ang ulat ni Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas.
11: Malawak na sidewalk, may waiting shed, pedestrian at bike lane. Ganyan kamoderno at ganda ang disenyo para sa MT Villanueva Redevelopment Project ng lokal na pamahalaan ng Naga City. Ang planong yan, malapit na maisakatuparan matapos si anunsyo kanina ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dison na nakalatag na ang plano at target na tapusin ngayong taon.
12: Sabi ko nga kay Mayor Eli, kinakita ko kay PBBM yung plano niya. Tuwan-tuwa si Presidente, sabi niya, dapat sa buong Pilipinas, ganyan na yung mga gagawin natin. So, and we're very happy and proud na we will start doing it in Naga. Sabi ko nga kay Mayor, pati nga yung EDSA, C5, Ortigas, sa Metro Manila, gagawin natin modelo na yung gagawin natin dito sa Naga.
11: Lubos naman ang pasasalamat ni Naga City Mayor Lenny Robredo sa pamahalaan sa pag-aproba sa proyektong ito ng LGU Naga. Sa pamamagitan kasi nito, matitiyak ang kaligtasan at komportabling pamumuhay at biyahe ng mga residente at motorista.
13: Nagpapasalamat po tayo na na-approve ng DPWH at ng NEA yung project na pinopost natin. Kasi alam naman po ng mga taga-Naga na this is one of the busiest streets in the city. Sa kakakaiba po yung street na to dahil while national highway siya, yung mga pinakamalalaking schools sa Naga nandito.
11: Ikinatuwa rin ng mga taga-Naga na malapit nang simulan ang pagpapaganda sa MT Villanueva Avenue. Para sa estudyanteng si Jiro, komportable na silang makakapaglakad dito dahil kasama rin sa plano na gawin ito ang pedestrian friendly.
14: Papasalamat lang po sa lahat ng kasama po sa proyekto na to para po magawan po ng more walkable side ang MT Villanueva or Naga City. So,
11: plano naman ng National Electrification Administration na maglaan ng pondo para sa underground cabling dito sa MT Villanueva Avenue na pilot project sa Naga City. Paliwanag ng NEA, paraan nila ito para isulong ang climate change resiliency dahil madalas tamaan ng bagyo ang lungsod. Mula rito sa Naga City, para sa Integrated State Media, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Mas pinabilis pa ng Department of Education ang pagpapatupad ng mga proyektong magtitiyak ng tuloy-tuloy na pagkatuto ng mga mag-aaral sa harap ng mga kalamidad. Kasabay nito, maingat ding isinasagawa ang pagbabalik klase sa mga lugar na apektado ng lindol matapos matiyak ang kaligtasan ng mga paaralan. Yan ang ulat ni Floyd Brents.
10: Pinabilis ni Education Secretary Sunny Anggara ang pagpapatayo ng mga silid-aralan ng DepEd sa pamamagitan ng pagkakabuo ng apat na Disaster Resilient Learning Continuity Spaces sa Quezon, Bulacan, Davao del Norte, Davao de Oro at Bohol. Ang mga prefabricated classrooms ay agarang tugon sa kakulangan ng silid-aralan at layuning may pagpatuloy ang klase kahit sa panahon ng kalamidad. Nagpaalala ang DepEd na ang proyekto ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang mag-aaral ang maiiwan at mas mapalakas ang education infrastructure. Patuloy namang pinabibilis ang pagpapatupad ng programa na may libo-libong prefab units sa ilalim ng isang mas malawak na modernisasyon ng mga paaralan sa bansa. Samantala, unti-unti nang naipatutupad ang pagpapatuloy ng learning activities sa mga paaralang ligtas at cleared para sa class resumption matapos ang Sarangani earthquake. Binigyang prioridad ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral at guro kasunod ng pagsasagawa ng safety inspections, well-being checks, at psychosocial support. Sa ilalim ng Learning Continuity in Emergencies Framework, tinitiyak ang maingat at pagbabalik paaralan kasama ang koordinasyon sa mga LGU at partners para maituloy ang pagkatuto. Floyd Brents para sa Bayan.
15: Palalakasin ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kanilang tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Workers o TUPAD program na layo na bigyan ng sustainable na pagkakitaan mula sa nakagawian na short-term emergency employment. Ayon kay Acting Labor Secretary Francis Tolentino, sa ilalim ng bagong framework, ang specialized graduates ng TESDA ay pagsasama-samahin sa isang grupo at bibigyan nang sapat na puhunan para makapagsimula ng sarili nilang collective enterprise. Nakikipag-ugnayan na rin ang kalihim kay Tesla Director General Francisco Benitez para sa final guidelines at mechanism nito. Inaasahang ilulunsad sa susunod na buwan ang mas pinagandang tupad program kung saan ay pangungunahan ng DOLE Regional Directors ang pagpapatupad nito sa mga rehiyon para masiguro ang maayos na transition mula sa skills training patungo sa business ownership.
7: Samantala, patuloy ang regular na declogging at paglilinis ng MMDA Flood Control Team sa ilang bahagi ng Metro Manila. Samantala, phase 1 ng retrofitting at strengthening ng Kalbiga Bridge natapos na. Nagbabalik si Floyd Brenz.
10: Natapos ang phase 1 ng retrofitting at strengthening ng Kalbiga Bridge na mas maaga ng 2 buwan sa itinakdang target para palakasin ang load capacity at mas mapaigting ang kaligtasan ng mga motorista. Binuksan na ito para sa two-way scheme ng heavy vehicles na may bigat hanggang 15 tons matapos ang isinagawang inspeksyon ng DPWH Region 8. Pinahihintulutan din ang mga sasakyan na may bigat hanggang 30 tons sa one-way scheme mula 10 p.m. hanggang 5 a.m. para mas mapaangat ang trapiko sa araw-araw na biyahe. Patuloy ang agarang clearing operations ng DPWH Sarangani District Engineering Office sa Barangay Small Margus Glan Sarangani para maalis ang malalaking guho ng lupa dahil sa landslide. Ginagamit ang heavy equipment para mapabilis ang paglinis ng kalsada at maibalik ang ligtas na daloy ng trapiko sa lugar. Binigyan din ng mga otoridad na ang kaligtasan ng publiko ang nananatiling pinakaprioridad sa ginagawang paglilinis. Patuloy naman ang regular na declogging at paglilinis ng MMDA Flood Control Team sa ilang lugar sa Maynila para maiwasan ang pagbaha. Nagpaalala ang mga otoridad na panatilihing malinis ang kapaligiran at iwasan ang pagtatapon ng basura para maiwasan ang pagbaha sa komunidad. Floyd Brenz para sa bayan.
15: Dumating na ang Guimaras Mango sa Madrid, Spain bilang bahagi ng 100 kilogram test shipment sa Europe. Layo nitong may pakilala sa merkado ng Europa ang mga kinikilalang agricultural products mula sa Pilipinas at direktang mailapit sa international market ang mga magsasaka at small and medium enterprises. Ito ang kauna-unahang pagpasok ng Guimaras Mango sa Europa at kauna-unahan ding test shipment para masubukan ang shelf life ng produkto at oportunidad sa merkado sa Europe. Nagsimula ang European journey sa Brussels, Belgium at magpapatuloy sa Paris, Berlin at Madrid. Umaasa ang pamahalaan na magbubukas ito ng mas malaking oportunidad sa mga magsasaka at exporters na mapasok ang European market. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na laging handa ang ahensya na tugunan ang anumang epekto ng kalamidad. Ayon sa datos ng Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, may stockpile na 4.7 million family food packs ang DSWD na naka-preposition na sa mga field offices at bodega ng ahensya o kagawaran sa iba't ibang lugar sa bansa. May 4.42 billion pesos ding standby funds at stockpile ang DSWD na binubuo ng food at non-food items na mabilis lang mailalabas sa panahon ng kalamidad. Maaga ring nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan ang DSWD kapag may napaulat na papasok na bagyo tulad ng posibleng pagpasok ng bagyong Francisco sa bansa ngayong gabi. Abangan! Ilang mambabatas naniniwalang hindi yaharap sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte.
7: At Executive Secretary Ralph Recto, ginit na hindi naapektuhan ang operasyon ng PhilHealth sa kabila ng kontrobersya sa paglipat ng pondo nito sa National Treasury. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

0: PBBM at Work. 4-hour next food crawl.
1: Yun yun, yung requirement dyan. Kailangan running, hindi dapat walking.
0: Walking! Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
1: O, dalawang daliri lang food squad. No, ang lambot nga ni nung baboy.
0: It's fun! Ngayong linggo, alas 10:30 ng umaga.
1: This is good for me.
0: Dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang ulat bayan weekend. Pansamantalang itinigil ng National Water Resources Board ang alokasyon ng tubig sa irigasyon na mula sa Angat Dam. Ayon kay Dr. Sevillo David Jr., Executive Director ng NWRB, patuloy na bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam kahit may pag-ulan. Ngayong araw, nasa 166 meters ang level ng tubig sa Angat o 14 na metro mas mababa sa 180 meters na minimum operating level nito. Sinabi ni David na sinimula na nila ang paghahanda ng contingency plan mula nang ianunsyo ng PAGASA noong Marso ang pagtama ng El Niño. Posible ring bawasan nila ang alokasyon sa mga water concessionaires sa Metro Manila kapag nagpatuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam.
1: Kaugnay po sa mababang level ng tubig sa Angat Dam, kakausap natin sa linya ng telepono si Dr. Sevillo David Jr., Executive Director ng National Water Disaster Board. Magandang gabi, Doc David, si Patrick De Jesus at Sheila, natividad po ito ng PTV.
2: Magandang gabi po, Patrick at Sheila, sa ating mga tagapakinig at tagapanood po ng iyong programa.
1: Yes sir, una po sa lahat, kamusta po ang level ng tubig sa ating mga dams?
2: So ngayon po, no, ang minomonitor po natin sa ngayon ay medyo critical ay yung ano po, no, yung Angat Dam po, no, kasi napaka-importante po ng kondisyon ng Angat Dam sa water supply po ng Metro Manila, kasi nga po 90% po ng tubig ng Metro Manila at karating lugar ay diyan po nanggagaling. At sa kasalukuyan po, no, nasa below 166 meters na po ang level nito. At patuloy po siyang bumababa sa ngayon. At dahil na rin po itong pangamba ng El Niño, kailangan po nating paghataan, no, yung patuloy na pagbaba hanggang makarating po sana, inasahan natin, itong mga pag-ulan na kailangan po nating monitor kung kailan po darating ito.
0: Dr. David, ano-ano na po yung mga contingency measures na ginagawa o gagawin natin kung magtutuloy-tuloy yung pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam?
2: Opo, no, mula pa po nung ano, nung nag-anunsyo, nagbabala ang PAGASA na bago na posible po tayo magka-El Niño, no. Nga po, sa ngayon ay nagdeklara na na may El Niño. Tayo naman po sa NWRB at mga kasama po nating mga ahensya po ng pamahalaan, kasama po ang NWSS, NAPOCOR at NIA, ay pinanda na po natin, no, yung mga contingency measures po natin, no. Una po, no, dahil po yung kakulangan na patuloy na pagbaba ng supply ay inahanda po natin, no, yung mga posibleng mapagkuna, no, ng karagdagang supply, no. Ang ilang po dito ay yung mga deep wells, no, ay ito po ay inactivate na natin at kasalukuyan ay i-inspect po natin yan kasama NWSS para po yung tinatawag nating i-ready sila, oh, ihanda sila at i-exercise din po para po kung kakailanganin ay makapag-produce po, no, ng karagdagang tubig po, no, bukod po sa Angat Dam. Bukod po dito, ang NWSS ay nire-ready na rin po nila, no, yung mga iba pong mapagkukuna ng supply po, no, yung mga water treatment facilities dyan po sa Laguna Lake, Parañaque, at dyan po sa mga Nia Dams po ng Cavite. At kasama rin po, no, sa mga paghahanda ay yung pong pagpapaitin po, no, ng mga pagkukumpuni po ng mga tagas sa mga sistema po ng mga konsesyonaryo at yung tinatawag po nating ito po ay yung pressure management. So ito po yung pagbabawas ng pressure, no, sa mga kabahayan po natin na ito naman po ay tinatimingan, no, na ito po ay ginagawa pag mga yung mga tinatawag nating off-peak hours, no, para naman po hindi makaapekto sa mga pangailangan kababayan natin ay sa isang banda po ay makatulong din, no, sa pagmamanage po ng supply po na sa ngayon po ay masasabi natin limitado na kailangan natin paghandaan po para maging reliable ang supply ng Metro Manila po.
1: Doc, itinigil na po ba yung alokasyon ng tubig sa mga irigasyon at anong mga lugar ang apektado o sakop nitong Angat Dam?
2: Tama po yun, no? Dahil nga po mababa na sa 180 na minimum operating level, mas binibigyan natin ng prioridad dito ang Metro Manila Water Supply no, kumpara po sa ibang pangangailangan. At isa pong naapektuhan dito ay yung suspension po muna ng releases mula po sa Angatan para sa irrigation po ng Bulacan at Pampanga. At sa ngayon po ay hindi naman naka-apekto ito kasi nga po nakapag-ani na rin sila noong Mayo. So ito pong mga kasalukuyang buwan hanggang mga July at August po ay tinitingnan po natin. No? Ito po yung gusto nating mapaghandaan at makatipid ng karampatang tubig na kung sakali po sana. Kung maging po ang sitwasyon ng Angatan ay pwede natin mapagbigyan yung mga kasama natin magsasaka po.
0: David, normal pa rin po ba yung allocation ng tubig sa water concessionaires na nasasakop ng Metro Manila at posible po ba yung water interruption sa Metro Manila?
2: Yan po ay sa ngayon po ay normal po nating masasabi yung kasalukuyang releases at 50 cubic meters per second at wala po tayo inaasahang pagbabago no doon sa supply po ng tubig sa Metro Manila. Ganun pa man, Ms. Sheila, ito nga pong patuloy na pagbaba ng level ng Angatan ay siya pong minomonitor natin. Kasi nga po, kung ito po ay magpapatuloy itong mga susunod na linggo, baka po isa sa mga tinitingnan natin ay mag-adjust din ng alokasyon para po sa Metro Manila Water Supply para naman po mapangalagaan no, yung supply ng tubig sa mga reserbo natin kagaya ng Angatan. Ganun pa man, Ms. Sheila, ay kung sakali po no mag-a-adjust po tayo ng allocation kaya nga po sa ngayon na inihanda natin yung mga ibang mapagkukunan no ng supply ng tubig bukod po sa Angatan kagaya po ng mga deep wells at yung mga water treatment facilities po ng NWSS at concessionario. So ito naman po ay sinasagawa natin at kasama na rin po ito no yung pinataigting po natin yung kampanya ng natin sa water conservation kasi nga po kung isa po sa mga pamamaraan para po matugunan no, yung mamanage yung supply natin ay yung pong water conservation measure din po. Ito po ay si Secretary Miskuna po ay ng DNR ay nag-release po ng advisory noong isang linggo para po pagtingin no, yung water conservation measures sa mga kabahayan at sa mga sa mga opisina po no, ng ating mga pamahalaan po para magkaroon ng kani-kanilang action po para magtipid ng tubig po.
1: Mm-hmm. Doc, paglilinaw ko lang po, ano, mga residente lang po ba ng Maynila at Manila Water yung apektado o pati pa yung nasa ilalim ng ibang concessionaires kagaya nga po ng Prime Water at Metro Pacific?
2: Sa ngayon po, ang tinitingnan natin ay yung mga lugar po na umaasa sa Angatan, ang minomonitor po natin. No? So bukod po sa Metro Manila, ay itong mga lugar ng Bulacan, Cavite at Rizal po. No? So sabi nga ho natin, ito po yung mga mangilan-ngilan no? Na mga lugar na kailangan din mo nating ipaghandain. No? Kasi nga po, dahil sa pagpapatuloy po ng pagbaba ng mga level ng mga dams natin at umasa po tayo itong mga susunod na mga linggo ay dumating po no kasi napaka-critical po no ng mga pag-ulan para po ma-recharge yung mga dams po natin at ito pong pagdating ng mga tag-ulan na inaasahan po natin sa buwan ng itong buwan na to o mga buwan po ng July ay dumating po para naman po ma-recharge yung mga dams natin. Ganun pa man, Richard, ang pinaglahandaan din po natin talaga ngayon ay yung patuloy na pangamba ng El Nino na sinasabi po ng pag-asa ay baka po umabot hanggang sa susunod na taon. Kaya nga po, hindi lang po yung kasalukuyang supply ng tubig ang kailangan natin pangalagaan at paghandaan hanggang sa susunod din po ng taon. Oro itong matapos na ito hanggang sa susunod na ito. Dahil nga po, pagka-adyo na po yung El Nino, ang isa sa mga posibleng epekto nito ay yung pagbabawas po o kabawasan sa mga pag-ulan na mararanasan po natin na napaka-importante po para ma-recharge yung mga dams po.
0: Kada taon, Doc, dinaranas natin itong pagbaba ng supply ng tubig sa ating mga dam, lalo na kapag sobrang init ng panahon. May mga programa po bang isinasagawa ang pamahalaan para putugunan ito? Mayroon po bang possibility na dumating yung araw o yung panahon na hindi na masyadong umaasa ang Metro Manila sa Angat Dam?
2: Tama po yun, Ms. Sheila. No? So ito pong sa kasalukuyan po, ito pong Upper Wawa Dam at yung mga water treatment facilities sa East Bay po, no? Or sa Laguna Lake, ay sa tingin po natin ay magiging operational na ito bago magtapos ang taon. Kaya napaka-importante po nito na dahil operational na sila, bago magtapos ang taon, ay makakatulong po itong mga to, no? Pag umabot na po yung posibleng pagpasok ng El Nino bago magtapos ang taon na baka nga po walang masyadong pag-ulan. Kaya nga po, ito yung mga programa po, no, ng pamahalaan na kasama po yung mga pribadong sektor na sa tingin po natin ay bago magtapos ang taon ay magiging makakatulong po at pagkakaroon po ng karagdagan, mapagkukunan tubig bukod po sa Angat Dam at ibang mga facilities po dito sa Metro Manila.
1: Alright, gaya nga po ng nabanggit niyo, Doc, ang paalala sa mga consumer ay hanggat kaya ay magtipid po sa pagkonsumo ng tubig at kung hindi po ginagamit ay patayin yung mga gripo para nga hindi masayang ang tubig. Maraming salamat, Dr. Sevilio David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board. Samantala, duda ang ilang mambabatas kung sisipot sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Aminado si House Deputy Speaker Paulo Ortega na hindi magbibitiw sa pwesto at hindi rin sisiputin ni Vice President Sara Duterte ang nakatakdang impeachment trial laban sa kanya. Sa kabila nito, mahalagaan niyang matuloy ang pagdinig para mapakinggan ng publiko ang mga sagot at paliwanag direkta mula sa kampo ng pangalawang pangulo. Paliwanag ni Congressman Ortega, posibleng bahagi pa rin ng estratehiya ng defense team ang hindi pagsipot sa ginagawang paglilitis.
4: Ako tingin ko hindi pa rin siya dadalo.
5: Anong basis na doon sa ganong pananaw ko?
4: Kasi hindi siya dumadalo talaga eh. Kahit nung 19 Congress, hindi siya dumadalo. Saka hindi rin siya nag-oath. So sa tingin ko, hindi pa rin siya dadalo. May obligasyon ko sa taong bayan na sumagot. You're held to a higher standard than regular people, regular politicians. Eh, hinalal ka dyan eh. Sagutin mo yung taong bayan.
3: Kaugnay nito, sinabi niya na bagamat isang strategic option, ang pagre-resign ay hindi niya inaasahan na anumang pagkakataon ay gagawin ito ng bise. Dagdag pa niya, iniiwasan lamang ng kampo ni Duterte na magkaroon ng full-blown trial, kaya sinusubukan nilang ipadismiss ang kaso.
4: Pero ako tingin ko, hindi naman opinion ko, personal kong pananaw, hindi magre-resign. Pero iniiwasan po talaga nila na magkaroon ng trial. Kaya nga po, parang nung umpisa, gusto nila madismiss sa hearings ng House. Kung pwedeng magawa ng paraan na madismiss sa Senado.
3: Binigyan din ni Ortega na hindi aniya matatakbuhan ni Duterte ang pananagutan sa taong bayan sa pamamagitan lamang ng hindi pagharap sa pagdinig. Ang tanging solusyon aniya ay ilatag na ang mga ebidensya at tapusin na ang paglilitis para sa taong bayan.
4: Kailangan mag-umpisa itong trial para makita na po lahat, mailatag po lahat ng sagot, ebidensya, at matapos na po, tuldukan na po, tapusin na natin itong impeachment trial na to.
3: Samantala, tiniyak niya na handa na ang House Prosecutor sa anumang senaryo maging sa posibilidad ng pagkaantala sa pagpapatuloy ng kaso. Sa oras na masimula ng paglilitis ay malaking kalinawan umano ito sa mga agam-agam at tanong na bumabalot sa publiko. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Samantala, naghahanda na rin ang Philippine National Police para matiyak ang seguridad sa paparating na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nertates Jr., makikipag-ugnayan ng PNP sa Office of the Senate Sergeant at Arms para matiyak ang maayos na seguridad sa loob at labas ng Senado. Nilinaw din ni Nertates na hindi sila papasok sa loob ng Senado, maliban na lamang kung re-responde sila sa isang untoward incident o emergency.
1: Itinakda na ng International Criminal Court o ICC ang mga susunod na hakbang sa paghawak ng kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
6: Naglatag ang International Criminal Court o ICC Chamber 3 ng mga panuntunan para sa pagtakbo ng paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inilabas na kautusan, itinakda ng chamber ang mga deadline sa pagsusumite ng trial brief, listahan ng mga testigo at mga ebidensyang gagamitin sa paglilitis. August 31, 2026 ang deadline para sa prosecution habang September 28 naman para sa mga abogado ng mga biktima ng war on drugs. Ang kampo ni Duterte ay binigyan hanggang October 30 para ihain ang kanilang posisyon sa mga puntong kanilang kokontrahin sa kaso kasama ang pangkalahatang uri ng kanilang depensa. Tinukoy rin ng chamber ang mga panuntunan sa pagpresenta ng ebidensya, pagtatanong sa mga testigo, paggamit ng mga testimonya at paghingi ng mga protective measures para sa mga testigo. Samantala, itinakda rin ng ICC ang ikalawang status conference kaugnay ng kaso sa Hunyo 20 at 13 mula 4 p.m. hanggang 6 p.m. oras sa Pilipinas. Maaari itong bukas sa publiko bagaman may mga bahaging posibleng isara kung may tatalakaying sensitibong impormasyon. Kabilang sa mga pag-uusapan ang mga deadline sa pagsusumite ng expert reports, mga panuntunan sa paghawak ng confidential information, limitasyon sa prosecution's trial brief at iba pang paghahanda para sa mga susunod na pagdinig. Samantala, pinasinungalingan ng Department of Justice ang pahayag ni Davao City First District Representative Paulo Duterte na may umano'y inilabas ng warrant of arrest ang ICC laban kay Senator Christopher Lawrence Bongo at dalawa pang opisyal. Ayon sa DOJ, batay sa verifikadong impormasyon mula sa Philippine Center on Transnational Crime o PCTC, wala pa silang natatanggap na anumang warrant mula sa ICC. Sinabi rin ng ahensya na wala silang natatanggap na opisyal na abiso mula sa hukuman ukol sa nasabing usapin. Ayon naman kay DILG Secretary John Vicremulia, walang ICC warrant laban kay Go at sa dalawa pang opisyal. Binigyan din niya ang kahalagahan ng responsableng pagbibitiw ng mga pahayag para maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at pagkalito ng publiko. Floyd Brenz para sa Bayan.
0: Samantala, naniniwala naman ang ilang mambabatas na hindi matatapos sa pagpasa ng Anti-Political Dynasty Bill ang reforma sa politika. Dapat din umanong silipin ang pagpapataas sa kwalipikasyon ng mga kakandidato sa eleksyon. Nagbabalik si Elijah Canlas.
3: Bagamat hati ang sentimiento ng publiko sa naipasang Anti-Political Dynasty Bill, tiwala sila Union First District Representative at Deputy House Speaker Paulo Ortega na maganda ito bilang unang hakbang sa pagsusulong ng reforma sa gobyerno. Sa botong 267-20 at 7 abstentions, naipasa sa Kamara ang House Bill No. 8389 o Anti-Political Dynasty Act na naglalayong ipagbawal ang sabay-sabay na pagtakbo o paghawak ng posisyon sa gobyerno ng mga magkakamag-anak. Saklaw ng panukalang batas na ito ang mga elected posts mula sa pagkapangulo, pangalawang pangulo, Senado, House of Representatives, provincial governments, cities at maging sa mga munisipalidad. Kinakailangan rin magsumite ang mga kandidato ng sworn declarations sa Commission on Elections o COMELEC para patunayang walang nilabag na political dynasty relationship ang mga kandidato. Ayon sa kongresista, bagamat may mga pagkakataong humaharang ang monopolyo ng kapangyarihan sa pag-abot ng tunay na progreso, ito rin aniya ang naging tulay para sa ilang mga mauunlad na munisipalidad ngayon. Kaugnay nito, binigyang diin din niya na sa kabila ng malalim na usapin patungkol sa kung sino ang nararapat na makatakbo, ay nanaig pa rin ang punto na nararapat itong ibigay sa kung sino ang may kapasidad sa posisyon.
4: Paano mo i-quantify ngayon yung isa lang na membro ng pamilya o isang apelyido lang ang pwedeng tumakbo? Anong qualification nun? Jack and Poy, Pompiang, Bunutan? Unfair din po yun kasi meron naman pong may kanya-kanyang skill, may kanya-kanyang galing eh. Kaya nga sabi ko nga, this is a good first step. Maganda pong unang yapak to.
3: Bukod dito, sinisilip na rin ng Kamara ang posibilidad na pagpapalawig ng kwalifikasyon para sa mga kandidato sa lokal at nasyonal na posisyon. Anya, kung reforma sa politika ang pag-uusapan ay dapat na itaas ang pamantayan sa mga uupong lingkod bayan.
4: Ataasin natin yung qualification. Hindi naman sa dinidiscriminate mo po yung mga, di ba, sa basic na to be elected, tamang age, read and write po tayo, okay na eh. Pero bakit di natin itaas so we can get the best and the brightest and the most experienced to lead this country.
3: Sa usapin naman ng two-party system, bagamat epektibo raw ito sa ibang bansa, hindi raw ito ang agarang solusyon para sa isang developing country gaya ng Pilipinas. Hinimok din niya ang publiko na maging matalino sa pagpili ng susunod na uupo, lalo na sa nalalapit na 2028 national election.
4: Sana umabot na tayo sa punto na ang tao hindi na nakabase sa politiko, kundi sa ginagawa niya saka sa mga issues na kailangan sagutin.
3: Kung sakaling lulusot ang Anti-Political Dynasty Act sa Senado, ay agad umano itong magiging epektibo sa paparating na eleksyon. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Nagtulong-tulong ang 24 na medical experts sa Saudi Arabia para mabigyan ng bagong buhay ang conjoined twins mula sa Nueva Ecija. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Isang positibong balita at panibagong pag-asa ang sumalubong sa mga Pilipino matapos ang isang pambihirang operasyon sa Saudi Arabia. Ligtas at masayang nagpapagaling na kasi ngayon ang nooy conjoined twins na sina Olivia at Gianna Manuel matapos ganap silang mapaghiwalay sa pamamagitan ng isang operasyon na tumagal ng 6 oras. Walang pagsidla ng tuwa ang mga magulang ng kambal matapos magpaabot ng taus-pusong pasasalamat ang kanilang ina sa isang Facebook post. Ipinaabot nito ang pasasalamat sa lahat ng nanalangin, nagmahal at sumuporta kina Olivia at Gianna. Humiling din ito ng patuloy na panalangin para sa paggaling ng kanyang mga anak. Ipinagmalaki rin ng Embassy of Saudi Arabia in Manila na higit 22 mga medical experts ang nagtulong-tulong para makapamuhay ng normal ang kambal. Bukod dito, wala rin umanong ginastos ang pamilya sa operasyon dahil sinagot ito ng gobyerno ng Saudi Arabia. Ang kambal ay pinanganak noong April 8, 2024 sa Talavera, Nueva Ecija na kung saan isinilang silang may rare condition na kung tawagi Toraco Ompalopagus. Enero nitong taon nang ilipad ang magkapatid patungong Riyadh, Saudi Arabia at buhat ng makarating ito sa bansa ay puspusan na ang naging paghanda para sa magiging operasyon. At sa pamamagitan ng Saudi Conjoined Twins Program o SCTP na isagawa ang pinakahihintay na paghihiwalay ng dati magkadikit na sina Olivia at Gianna. Kaugnay nito, sina Olivia at Gianna ang ika-4 na Pilipinong kambal na natulungan ng programa. Dahil dito, umapaw ang saya at inspirasyon sa mga netizens na patuloy na nagpapadala ng pagmamahal at mga positibong mensahe online. Bago ito, noong April 24 ay matagumpay ring na paghiwalay sa tulong ng SCTP ang kambal na sina Clea Ann at Boris Ann sa isang complex operation na umabot ng halos 13 oras. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: At sa ibang balita, isinusulong ngayon sa Kamara ang Papa Leave Act na naglalayong gawing 105 days ang paternity leave mula sa kasalukuyang 7 araw. Narito ang report.
7: 10 taon nang nagseserbisyo bilang security guard si Danny Guiabar, isang ama ng 3 anak. Kwento ni Kuya Danny, mayroon namang tumutulong sa kanyang asawa noong kapapanganak pa lamang nito. Pero mas mahalaga para sa kanya na personal na kasama siya sa pag-aalaga ng kanyang bagong silang na anak, isang bagong yugto rin ng buhay bilang mag-asawa at magulang.
8: Magagampanan ko yung mga pagkukulang ng pamilya ko. Kasalukuyang nasa ano si Mrs. nasa hindi magandang ano kasi nanganak. E ako ang gaganap bilang asawa niya doon sa mga gawain niya.
7: Para kay Danny, hindi sapat ang kasalukuyang 7 araw na paternity leave.
8: Para sa akin kulang yun. Pinakamaganda talaga yung mga sinusulong nila ngayon na palalawigin yung paternity leave.
7: Isinusulong ngayon ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno ang House Bill 9891 o ang Paternity and Parental Leave na mas kilala bilang Papa Leave Act. Layo nitong palawigin ang paternity leave mula sa 7 araw patungong hanggang 105 days. Sa ilalim ng panukala, may 90 days ng continuous leave para sa live childbirth. May 60-day leave naman para sa miscarriage o emergency termination of pregnancy. May karagdagan pa itong 15-day parental leave na pwedeng gamitin sa loob ng 1 taon mula sa panganganak. Sa sumatotal, aabot sa hanggang 105 days ang isinusulong na leave benefits. Layunin din ang panukala na mas mapalakas ang papel ng mga ama sa pag-aalaga ng anak at mapatibay ang ugnayan ng pamilya sa kritikal na unang buwan ng isang bata. pagbibigay din ni Jokno sa pamamagitan ng pag-iinvest sa shared parenting na paiigting ang gender equality, mas nalalagay sa maayos na kapakanan ang bawat bata at pamilya at napatatag din ang puwersa ng lakas paggawa. Sabi pa ni Jokno, tumatalima ang panukala sa katotohanang hindi lamang responsibilidad ng kababaihan ang pag-aalaga ng anak, kundi isa itong responsibilidad ng parehong magulang na nararapat suportahan ng pamahalaan. Bukod sa pagkakaroon ng mas mahabang panahon para sa pamilya, pinalalakas din ng panukala ang proteksyon sa mga manggagawa sa pamamagitan ng pagbabawal sa dismissal, demotion o diskriminasyon sa mga nag-aavail ng leave benefits. Mababasa rin sa panukala ang kaukulang parusang maaaring ipataw sa mga lalabag dito, kabilang ang multa, pagkakabilanggo at posibleng pagkakansela ng business permit. Pinalalawak din ito ang saklaw ng paternity benefits para maisama ang non-marital fathers, caregivers at mga manggagawa sa informal sector basta't sumusunod sa kontribusyon sa Social Security System o SSS. Inaasahan na magiging malaking tulong ang panukala sa mga ama na nagnanais na mas makasali sa pag-aaruga ng kanilang mga anak at sa pagpapatibay ng kapakanan ng pamilya sa mga unang yugto ng buhay ng isang bata. Pero paalala, doble asikaso pa rin sana para sa mga tatay dahil ang sino mang mapatutunayang hindi nakapagbibigay ng sapat na pag-aalaga at suporta sa kanilang anak habang nasa paternity o parental leave ay maaaring humarap sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Sheila Natividad, para sa Bayan.
1: Nagsagawa ng routine maritime patrol ang frigate ng Philippine Navy na BRP Diego Silanga sa bisinidad ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Kasama sa operasyon ang paglulunsad ng isang naval helicopter mula sa BRP Diego Silanga para sa pinalawig na maritime domain awareness. Sa isinagawang patrol kahapon, walang napansing anumang aktibidad sa loob ng laguna. Matapos may ulat ang presensya ng floating platform na kalaunan ay inalis din. Namata naman ang pagsunod ng isang warship ng PLA Navy ng China, ngunit hindi ito lumapit sa barko ng Philippine Navy. Bago nito, lumahok ang BRP Diego Silang sa 6 na araw na pagsasanay sa West Philippine Sea sa ilalim ng bilateral maritime exercise kabilang ang BRP Melchora Aquino ng Philippine Coast Guard. Kasama nilang naglayag mula June 14 hanggang 19 ang 2 barko ng U.S. Coast Guard at ang pagpapalipad ng U.S. Poseidon Maritime Patrol Aircraft.
0: Sa ibang balita, ipinamalas ng mga Pilipinong alagad ng sining ang kanilang talento sa isang art exhibit sa Thailand bilang pagdiriwang ng kulturang Pilipino sa pandaigdigang entablado. Naging pagkakataon din ito para palalimin ang ugnayan ng Pilipinas sa Thailand sa pamamagitan ng sining at kultura. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Pinatunayan ng mga visual artist mula sa Art Show Philippines ang growing appetite o paglakas ng demand sa sining ng bansa sa isang art exhibit na ginanap sa Bangkok, Thailand. Tampok sa art exhibit ang 13 curated artworks na pinamunuan ng founder at head curator na si Frederick Epistola. Naging daan ang kanilang mga likhang sining at mixed media works para ipalaganap ang identidad ng kulturang Pilipino sa labas ng bansa. Isinagawa ito sa isang lugar na pinalamutian para mas maramdaman ang Filipino vibe sa saliw ng mga ipinagmamalaking awiting Pinoy. At syempre, hindi rin mawawala ang Filipino cuisine. Isinabay ito sa pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas para patuloy na ipadama sa ating mga kababayan ang kulturang Pinoy kahit sa ibayong dagat. Isa sa mga panauhing pandangal si Thailand Prime Minister Anutin Charnbirakul kung saan ipinahayag niya ang kasiyahan sa matagal ng mabuting ugnayan ng Pilipinas at Thailand. Ayon kay Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes, ang pagpapaunlad ng ugnayan ay naaayon sa layunin ng Pilipinas bilang kasalukuyang chair ng ASEAN. Ang naturang selebrasyon ay nagsisilbing patunay na bukas ang mga kasaping bansa ng ASEAN sa pagtanggap at pagpapahalaga sa kung sino at kung saan nagmula ang mga taong saklaw nito. Elijah Canlas, para sa Bayan.
1: Ang Filipino talent, literal na kahit saan, namamayagpag. Panoorin ang hibig nitong mga awit.

Bibili ka lang sana, pero mapapastop, look and listen ka. Punong-puno ng emosyon habang kumakanta ng isang Regine song.

0: pagbabas o pagtatanghal sa mga pampublikong lugar, hindi nasusukat ang talento sa laki ng entablado, kundi sa naiiwang inspirasyon sa bawat nakikinig. Lloyd Brenz, para sa bayan.
1: Makararanas ng pag-ulan ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa trough ng Tropical Storm Mekhala na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang ulat panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz.
2: Magandang gabi, magsigla sa lahat ng ating mga tagapakinig. Magiging maulan ang panahon sa Eastern Visayas, Southern Leyte, Caraga at Davao Region dahil sa trough ng Tropical Storm na nasa labas ng ating Area of Responsibility. Yung bagyo na si may international name na Mekhala, huling nakita sa layong 1,480 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Nasa tropical storm category ito at maaari po itong pumasok ng ating area of responsibility ngayong gabi o kaya naman ay bukas ng umaga. Upon entering po, papangalanan po natin itong si Bagyong Francisco. So sa kasalukuyan ay wala pa itong direct na effect maliban sa yung trough po niya ay nagdudulot na po ng mga pag-ulan sa eastern section of Visayas at Mindanao. Samantala yung southwest monsoon, ang Bagat ay nagpapaulan din ngayon at inaasahang magpapaulan pa in the next 24 hours sa Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Sucsaligan at Lanao del Norte. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, generally fair weather ang mararanas ng panahon liban sa mga localized thunderstorms. Si Bagyong Mekhala ay inaasahan po natin na pwede po itong lumapit ng bahagya sa ating landmass pero yung landfall scenario ay less likely naman as of the moment. Pero patuloy na mag-monitor sa atis sakaling magkaroon po, especially kung magkaroon po ng mga significant changes para po tayo ay makapaghanda. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz.
1: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz.
3: Good news! Asahan ang malakihang rollback sa presyo ng produktong petrolyo kasunod ng paglagda ng peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa Oil Industry Sources, hanggang 10 piso ang posibleng rollback sa kada litro ng diesel, hanggang 5 piso sa gasolina, habang 11 pesos sa kerosene. Ang nasabing estimates ay batay sa 4 na araw na trading ng Mean of Plats sa Singapore at ang presyohan ng refined goods sa Timog Silangang Asya. Nakikita ring dahilan ng Oil Industry Sources sa paggalaw ng presyo ay ang potensyal na muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at ang pagbabalik ng crude supply mula gitnang silangan. Isa pa sa nakikitang dahilan ay ang paglakas ng piso kontra dolyar na nakaambag sa pagbaba ng fuel costs ngayong linggo. Nakatakda namang ipatupad sa Martes ang magiging price adjustment.

0: isang makasaysayang pangkilala ang nakatakdang matanggap ng isang alamat ng Philippine Para Sports matapos siya maging kauna-unahang para-atleta na may alal sa Philippine Sports Hall of Fame. Yan ang ulat ni Paulo Salamatin.
1: Puno ng pasasalamat at emosyon ang retiradong para powerlifter ng bansa na si Adeline Dumapong Ancheta matapos maging kauna-unahang para-athlete na maihalal sa Philippine Sports Hall of Fame. Ayon sa 52-year-old legend ng para-sports, hindi niya umano inasahan ang ganitong klaseng pagkilala sa kanyang naging kontribusyon sa mundo ng sports sa Pilipinas. Anya, malaking patunay ito na mas binibigyan na lang halaga ang mga para-athlete sa Pilipinas sa panahon ngayon kumpara noon. Ibinahagi rin ni Paralympic bronze medalist ang malaking pagbabago sa kalagayan ng para-sports sa bansa kumpara noong nagsisimula pa lamang siya kung saan madalas na kulang ang suporta at pondo para sa mga atleta. Inialay din niya ang parangal sa buong komunidad ng para-sports lalo na sa mga kababaihang patuloy na nagsusulong ng pag-unlad ng palakasan sa bansa. Si Dumapong Ancheta ang naghatid ng kauna-unahang medalya ng Pilipinas sa Paralympics matapos manalo ng bronze medal sa women's 82.5kg powerlifting event sa Sydney Paralympics noong taong 2000. Paparangalan siya sa official na enshrinement ceremony kasama ang anim pang alamat ng palakasang Pilipino na bubuo sa ikalimang batch ng mga inductees na tinaguri ang Magnificent Seven. Bukod sa pagkilala, tatanggap din ang bawat inductee ng 500,000 peso cash incentive mula sa Philippine Sports Commission bilang pagpupugay sa kanilang naging legasiya para sa bansa. Paulo Salamatin, para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
0: Bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
2: Mga pangyayaring huhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Sheila Natividad para sa Bayan.
0: Ako naman si Patrick De Jesus. Inyong natunghayan ang Ulat Bayan Weekend.

0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
5: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
2: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
2: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
9: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area.
8: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
9: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
8: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
11: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
10: Self-protection.
11: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
10: Seek early consultation.
11: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
10: Support fogging and spraying.
11: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
10: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.

0: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
0: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
0: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
0: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
4: I love it when you call me Senorita.
5: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
3: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
6: Pauso.
3: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning,
6: tanyare.
3: And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like,
6: bonga.
3: Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
9: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
8: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
10: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
11: Ano nangyari?
10: Sumimplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
12: Ako sir, ambulance driver ako.
11: Ambulance driver?
12: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
9: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
11: Dahil hindi na umabot.
12: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
9: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
11: Makapal yung semento.
9: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
11: These are the reinforcements.
9: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
8: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
11: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
10: Oo.
11: Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Standard time. 13 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Mga isyong pinaka-pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
16: Good morning! Wake up! Good morning!
15: Good morning! Kamusta po kayo? 21 ng Hunyo, taong 2026 sa Linggo! Piyesta opisyal! Hindi lang basta piyesta opisyal, kundi piyesta opisyal ng mga amahin ngayon! Happy Father's Day po sa lahat ng ama, no? Ngayong araw na ito. Muli na naman po sumasa inyo ang programang Mabuhay Pilipinas. Muli po ang inyong lingkod, always at your service, AJ Ignacio. Sabayan po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas 738 sa inyo po mga AM band. Sabayan din po tayo napapakinggan nationwide, worldwide sa pamamagitan po yan ng FB live streaming ng Meta Facebook page ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko at sa iba pa mga social media pages po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Oh, alam niyo na yung mga pag-uusapan natin ngayon, ha? Pag-uusapan natin yung malaking rollback sa presyo ng produktong petrolyo. You heard it right, medyo malaki ang rollback tayo ngayong linggo na ito. Sinipat ko na kagabi yung bolang kristal ko eh. Talagang malaki-malaki. Sa lahat ng mga tatay, ha? Huwag muna mag-full tank. 500 lang muna tayo, ha? Siyempre, ilang pa mga pangyayari, no? At kaganapan sa ating bayan. Ating mga pag-uusapan. Pwede lang showbiz, pag-usapan natin dito eh. Marami akong nakuhang chismis. Pero, siyempre, unahin muna natin yung ating kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. At syempre, ilan pa mga balita na nakalap ng ating mga Radyo Pilipinas reporters at syempre ng PBS News Division at Production Team. Samantala, oras natin, 6:16 ng umaga. Tunghayan po muna natin ang Presidential Week, mga naging aktibidad ng Pangulo. Ihatid sa atin yan ni Kuyang Alvin Baltasar. Narito.
17: Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito, Lunes, June 15. Binisita ni Pangulong Marcos ang mga lugar na matitinding tinamaan ng 7.8 magnitude quake sa lalawigan ng Sarangani. Ilan sa sinadyan ng Pangulo ay ang evacuation center sa Glan, Sarangani na dito ay sinaksihan ng Pangulo ang pamamahagi ng family food packs at hot meals. Ganon din ang distribusyon ng chari timba mula sa PCSO habang pinangunahan din ng Pangulo ang pagbibigay ng assistance to individuals in crisis situation na nagkakahalaga ng tigli 5,000 piso para sa 453 benepisyaryo. Ipinagkaloob din ng Pangulo ang 20,000 pisong Social Civic Project Fund assistance at isang Starlink unit para sa bayan ng Glan para mapalakas ang komunikasyon at mapabilis ang mga pagsisikap sa relief, recovery at rehabilitation. Kasama din sa personal na ininspeksyon ng Pangulo ang Technical Vocational Building ng Malapata National High School sa Sarangani. Dito ay nagkaloob ang Office of the President ng isang Starlink unit habang nagbigay rin ng direktiba ang Pangulo Marcos sa mga kinauukulang ahensya para mapabilis ang rehabilitation at maibalik sa normal ang mga pasilidad ng paaralan. Pinangunahan din ng Pangulo ang situation briefing at pag-turnover ng socio-civic projects fund assistance, ganun din ang patient transport vehicle sa mga lalawigang naapektuhan ng 7.8 magnitude quake. Martes, June 16, bisita ni Pangulo Marcos sa Malacañang si German President Frank-Walter Steinmeier na nag-state visit mula June 15 hanggang 17 sa Pilipinas. Nagpulong sina Pangulong Marcos at President Steinmeier na kung saan ay natalakay ang ukol sa pagnenegosyo, pamumuhunan, depensa, maritime cooperation, renewable energy at iba pang larangan na may kinalaman sa kooperasyon ng Pilipinas at ng Germany. Miyerkules, June 17, tumunak si Pangulong Marcos patungong Russia para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit kung saan ang Pilipinas ang nagsisilbing ASEAN Chair. Ayon sa Pangulo, tatalakayin ng mga lider ng ASEAN at Russia ang pagpapalawak ng kooperasyon sa peace and security, trade and investment, food and energy security, science and technology, digital transformation, education, tourism, at people-to-people exchanges. Araw din ng Miyerkules ay nakapulong ng Pangulo si Russian President Vladimir Putin kung saan ay kanilang napag-usapan ang pagsusulong ng mas malawak na kooperasyon sa kalakalan, enerhiya, ganun din ang seguridad sa pagkain. Sa statement ni Pangulong Marcos ay binigyan din ito na mahalagang magkaroon ng regular na konsultasyong pampolitika sa pagitan ng foreign ministries ng Pilipinas at ng Russia. Ayon sa Pangulo, magbibigay ito ng mahalagang oportunidad para madetermina at magkaroon pa ng mas maraming kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Huwebes, June 18, sinimula na ang ASEAN-Russia Commemorative Summit na kung saan nag-deliver ng kanyang welcoming remarks si Pangulong Marcos. Dito inilatag ng Pangulo ang tatlong pangunahing prioridad na naglalayong patatagin pa ang kooperasyon ng ASEAN at Russia sa mga susunod na taon. Kabilang dito ang kapayapaan, seguridad at katatagan sa rehiyon, pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya at kapakanan ng mamamayan. Kasama din sa aktibidad ng Pangulo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit nitong Huwebes ang naging partisipasyon nito sa Joint Press Approach. Dito ay inanunsyo ng Pangulo ang pagpapatibay sa ilang mahalagang dokumento na magsisilbing gabay sa pagtutulungan ng ASEAN-Russia. Kabilang dito ang Kazan Declaration 2026 ASEAN-Russian Federation, Unity in Diversity, 35 Years Together. Kasama din sa napagtibay ang ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action para sa 2026 to 2030 at ang Joint Statement and Concept Paper on Cultural Cooperation at Joint Statement and Concept Paper on Energy Cooperation. Bago naman lumipat pabalik ng Pilipinas ay humarap ang Pangulo sa Kapihan with Media kung saan ay nagbigay ito ng buod sa mga ginawa nitong aktibidad at resulta ng partisipasyon sa ASEAN-Russia Commemorative Summit habang naikwento din ng Pangulo ang kanilang bilateral meeting ni Russian President Vladimir Putin.
18: On the margins of the summit, I held a very productive bilateral meeting with President Putin where we reaffirmed the friendship and cooperation between Russia and the Philippines as we look forward to the next 50 years in our relations. We discussed ways to further advance our bilateral partnership across trade and investment, energy security, agriculture, science and technology, education, and people-to-people exchanges. The Philippine delegation and I are grateful to the government and people of the Russian Federation for the warm hospitality and the successful hosting of this commemorative summit.
17: At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito. Para sa Public Affairs Division, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
15: Yan ang mga naging aktibidad ng Pangulo. Maraming salamat kay Alvin Baltasar. Oras po natin, 22 minutos makalipas po ang alas 6 na nagbabadaling umaga. At sa taan na natin ang mga Romero Peña, mga balita na nakalap ng ating PBS Division at PBS News sa nakalipas na magdamag!

0: 22 minutos o 23 in punto minutos makalipas po ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Wala sa kasalukuyang pitong araw. Isinisulong ngayon sa kamera na palawigin hanggang 105 days ang paid paternity leave o bakasyon na may bayad para sa mga ama ng tahanan. Ito'y matapos ihahin ni Akbayan Party List Representative Jel Jocno ang House Bill number 9891 o ang Panukalang Paternity and Paternal Leave Act o yung tinatawag na Papa Leave. Papa Leave Act upang bigyang halaga ang papel ng mga ama sa pagpapalaki ng anak at pagpapatatag ng pamilya. Layunin ng Papa Leave na ipantay ang pribilehiyo ng mga ama sa 105 Maternity Leave Law na tinatamasa ngayon ng mga ina. Sa ilalim ng mga panukala, maaaring gamitin ng naturang mga araw sa iba't ibang mekanismo alinsunod sa nakasaad sa panukala. Mas pinalawag din ang sakop ng benepisyo. Ibig sabihin, kahit hindi kasal ay maaaring gumamit ng Papa Leave. Sakop din ang mga manggagawa sa informal economy at mga voluntary members ng SSS basta't nakatugon sa mga kinakailangang hulog o kontribusyon. Gayunpaman, nagpapala si Jocno na hindi ito bakasyon para mag-relax ha. Ang sinumang ama na mapapatunayang bigong mag-alaga at sumuporta sa kanyang mag-ina habang naka-paternity leave ay ituturing na lumabag sa Republic Act number 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. 24 minutos at 45 segundos makalipas po ang alas 6 ng umaga. Patuloy ang paghahanda ng Senado para sa logistics at security sa gaganaping impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, hindi naman gagastos na malaki ang Senado sa gagawing paglilitis sa Vice Presidente. Hindi naman kasi aniya gagawin ang trial sa ibang lugar, kundi sa loob lang ng Senado, kaya ang nakikita lang niyang dagdag gastos ay para sa pagkain at seguridad. Binanggit din ng naturang Senate President na isa sa nakikita niyang malaking hamon para sa mataas na kapulungan ay ang logistics dahil maliit at limitado ang espasyo sa Senado. Partikular ring ano yung tututukan ng mataas na kapulungan ang pagtitiyak ng seguridad dahil sa ilalim ng konstitusyon bukas sa publiko ang paglilitis at ito ay isang security hazard na kanilang mapaghahandaan. Dahil dito, regular nang nakikipag-ugnayan ng Senado sa mga security agencies gaya ng AFP, PNP, BFP, National Intelligence Coordinating Agency o NICA, MMDA, at sa LGU para sa pagtitiyak ng seguridad na mapapalapit ang impeachment trial. Pinunto rin ni Gatchalian ang mga personalidad na nasangkot sa impeachment trial ay mga political personalities o entities kaya marapat lamang natiyakin ang aspeto ng seguridad sa gaganaping impeachment proceeding. 26 minutos at 25 segundos makalipas po alas 6 na nagmamadaling umaga, radyo na TV pa. Pinabilis at pinadali ng pamahalaan ang panukala ng medical assistance para sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong medikal sa pamamagitan ng electronic medical assistance o indigent and financially or financially incapacitated parents o EMAIF. Ayon nga sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., maaari nang makinabang sa programang ito ang mga outpatient o hindi na-admit sa ospital, gayon din ang mga inpatient o naka-confine sa ilalim ng EMAFIP. Mas mabilis ng napoproseso ang mga medical assistance mula sa Department of Health o DOH. Mas pinadali rin ang pag-access sa serbisyo sa pamamagitan ng eGovPH Super App kung saan maaaring magsumite at magproseso ng mga kinakailangan dokumento para sa mga tulong medikal. Nilinaw ng DOH na bukas ang programa para sa mga kwalipikadong pasyente na nakangailangan ng suporta sa kanilang gastusing pangkalusugan. Samantala, inaasahan pang madaragdagan ang mga ospital na magiging EMAPIF partner ng health facility sa mga susunod na araw at buwan upang mas marami pang Pilipino ang makinabang sa mas mabilis at epesyenteng serbisyong medikal ng pamahalaan. Oras natin, 50 segundos at 27 minutos makalipas ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Kalap muna tayo ng report sa labas ng Himpilan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ito naman ho, unang sigwado ng ating pag-ulat, DSWD Lumobo. Nasa mahigit 1.6 million ang apektado ng lindol sa Mindanao. Detalye sa balita niya, makakasama natin ang hari ng Weekend Report. Walang iba kundi si Kuyang Ray Ferrar. Kuyang Ray, good morning!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yes, Kuyang Ray, come in.
2: AJ, umabot na sa 1,627,376 katao ang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa maasim sa Rangkani noong Hunyo a 8. Batay sa pinakahuling ulat ng DSWD, apektado ang 635 barangay sa Regions 9, 11, 12 at pang sa Boro Autonomous Region in Pasay, Mindanao. Nakatumbas na mahigit 380,000 pamilya. Nasa 87,000 katao naman ang nananatiling lumitas, kung saan mahigit 23,000 ang nasa evacuation centers, habang higit 63,000 ang pansamantalang nakikitira sa mga kamag-anak o kaibigan. Ayon pa sa ahensya, umabot na sa mahigit 350 milyon ang naipamahaging humanitarian assistance para sa mga naapektuhang pamilya. Samantala, naitala rin ang mahigit 15,000 bahay na lubos na nasira at halos 70,000 naman ang bahagyang napinsala dahil nga sa malakas na lindol. Para sa Bago Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat kayong Ray Ferrer. At sa iba pa mga balita, bilang ng mga saradong gasolinahan sa Mindanao, bumaba na lamang sa 6 matapos sa magnitude 7.8 na lindol. Uy, maganda balita to. 6 na lamang, ha? Detalye sa balita nga na makakasama natin kung kanina, hari, ito naman, prinsipe ng Weekend Report. Wala namang iba kundi si EJ Lazaro, partner. Ito kayo, EJ. Good morning!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Bumaba na sa 6 ang bilang ng mga hindi operational na gasolinahan sa Mindanao mula sa 12 sa huling dala ng Department of Energy o DOE kasunod ng patuloy na pagbangon ng mga lugar na naapektuhan ng lindol. Ayon sa DOE, 6 na karagdagang gasolinahan ang muling nagbukas ng operasyon, indikasyon ng unti-unting normalisasyon ng mga serbisyo sa mga apektadong komunidad. Ang nasabing 6 na gasolinahan na nananatiling sarado ay matatagpuan sa Region 12 mula sa kabuuang bilang na 894. Tiniyak din ang ahensya na sapat at matatag ang supply ng langis sa buong Mindanao. Nananatili ring operational ang lahat ng fuel depots at LPG refilling plants upang masuportahan ang pangangailangan ng mga residente at mga pangunahing serbisyo. Patuloy na minomonitor ng DOE, katuwang ang mga kumpanya ng langis, ang fuel distribution at restoration activities upang matiyak ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga natitirang apektadong gasolinahan at walang patid na supply ng produktong petrolyo sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, EJ Lazaro. Alas natin sa buong kapuluan, 31 minutos makalipas sa alas 6 na nagmamadaling umaga. Short break po muna tayo, magbabalik po. Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
5: Dito kaya? Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
6: Ay, aircon ba ako?
5: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin?
6: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo pang binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
5: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi
13: sa mga isyung napapanahon.
10: Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
14: Good morning! Wake up! Good morning!
0: Welcome back! Nagbabalik po ang Mabuhay Pilipinas. Ang oras po natin sa buong kapuluan, 35 minutes. Makalipas po ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Eh, bago muna natin ito ngayon, itong ating panauhing pandangal ngayong umagang ito. Eh, babati muna tayo no, sa mga nanonood sa atin sa live streaming. Si Jim Olier, magandang umaga Sir AJ, listening here in Tamban, Alcala, Cagayan. Oy, sa mga taga Tamban, Alcala ha. Maraming salamat dyan ha. Si Emma Cometa Villanueva, morning sir, good morning din sa'yo Ma'am Elena. At sa ito naman si ano Roger Agustin Ramos, nakikinig sa atin, isa sa mga masisipag na ano to ha, na SG no ng ating building no dito, hindi pumipikit yan ha. Hindi pumipikit, okay. Oh, dahil naman ngayong araw, ngayong umaga eh usapang ano muna tayo, produktong petrolyo. Makakapanayan po natin, syempre suking-suki na natin ito. Sa lahat ng mga punong balitaan sa presyo ng produktong petrolyo, bukod kay Secretary Garin, ayan. Malaki ba? Kundi si Director Rino Abad ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau. Ang pag-uusapan kasi natin, yung fuel subsidy coverage naman para sa mga agriculture, logistics firms, at yung syempre, alam niyo na natin, si Boss Rino ang boss amo manager natin sa estimates no sa oil no para sa susunod na linggo. Director Rino, magandang umaga po. AJ Ignacio po ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Kamusta po kayo, Direk?
15: Magandang umaga Sir AJ sa inyong programa at sa ating mga kababayan po.
0: Alam niyo naman sa Energy Beat, kayo ang aming inaabangan tuwing Lunes ng hapon. Ayun, Director, unang-una, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin. Unang tanong po, maganda balita po ba ito para sa sektor ng agrikultura na mapapabilang sa mga fuel subsidy program ang mga agri-logistics firms o yung mga sasakyan na nagdi-deliver ng mga agri-products? Ano pong particular na uri ng sasakyan na pwede rito at para lang po ba ito sa mga malalaking truck o iba pa mga sasakyan na ginagamit sa agrikultura, Direk Rino?
15: Well, ang ongoing pa ho ang onboarding dyan. So, nakadepende ho yan sa final na mga plate number na ibibigay ng Department of Agriculture. So correct. Far, kailangan ho talaga mabigay ni ma-onboard ng Department of Agriculture dun sa application system ng land bank. Dahil ang mga gasoline station natin doon naman din naka-onboard. So, nagbabanggaan ho doon ang nagki-claim at saka yung nagbibigay ng fuel. At ultimately, ang government, yun ang nagbabayad doon sa mga gasolinahan. Doon sa amount, yung 10 peso per liter na discount, na pinupunan naman ng government at hindi binabayaran ng beneficiary dahil yun na nga ang kanyang subsidy. Mm-hmm. Dito, hindi pa rin ho natin na-finalize din with DA kung magkano. Kasi itong 10 peso per liter na diesel ay sa LTFRB po ito. Ang PUJ at UV Express ang beneficiaries nito. So, hinihintay ho natin yung mga decision na to from the Department of Agriculture.
0: Okay, so bigyan natin ng kalinawagan ng mga tagapakinig namin na Director Rino, no? Ito pong pondo na ito ay mula sa Department of Agriculture. Kasi syempre, yun nga, nabanggit nyo, the fund of the fuel subsidy program for the transport group is from LTFRB and DOTR, right? Pero ito pong ano, yung sa agricultural and delivery of agricultural goods is from DA. Tama po ba?
15: Opo. Kasi magkahiwalay ho yung approval ng Congress through GAA doon sa kanilang fund. So, kaya natin sinasabi na itong isa para galing kay Department of Agriculture, yung isa naman galing kay LTFRB.
0: Okay. Ito naman po, Direk Rino. Paano po mag-register o mapabilang doon sa fuel subsidy program? I believe kanina, binabanggit nyo nga po na may mga plate numbers na kailangan na ite-turn over ni DA to Land Bank para mabigyan ng subsidiya. Tama po ba ako, Direk Rino?
15: Yan ho ang naging sistema para may check and balance tayo.
0: Right.
15: Na ang doon sa sistema kasi ng disenyo ng app, yung application system, pag sinulat mo yung plate number, pag yan ay hindi registered, sasabihin niya na unregistered. So, hindi tutuloy yung transaction.
0: Okay.
15: Hindi rin makaka-avail ng subsidy. Rightfully so, na dapat lang may check and balance para yung intended beneficiary ang tamang makakatanggap ng subsidy.
0: Eh, kailan naman natin maasahan na matatanggap nitong mga beneficiaryo na ito, no? Ang nasabing fuel subsidy, Direk Rino. So, it depends na sa DA, tama mo ba ako?
15: Opo, ang decision na yan ay doon sa mother agency kasi sila ho naman ultimately. Ang ginawa ho ng Land Bank at saka ng Department of Energy ay nag-assist ho kami. Kasi dati, kung ibibigay in cash, ang concern ho noon, baka hindi mapunta sa fuel. Magamit sa ibang bagay dahil cash na nga eh. Kung ibibigay sa yung pera, baka hindi ho masiguro ng beneficiary na talagang purely gagamitin niya sa diesel. Which is which was the intended purpose. Unfortunately, hindi ho natin masiguro yun. Ano? So, ginawa ng Office of the Executive Secretary ay igawan ito ng nexus ng participating agencies. Kaya napasok ko doon si Land Bank na nagdesenyo ng app at saka naging assignment niya yung settlement ng mga pagbabayad doon sa mga gasoline station. At kami naman ay para naman i-enroll, i-register, i-onboard, in other words, yung mga gasoline station para sigurado na pagdating nila sa gasolinahan, diesel lang ang maabil nila at makukontrol kung ilang liters ang pwede per week. Kasi ang para hindi maubos kagad ang fund, madisiplina naman yung kadamihan sa ating drivers na hindi ma-overclaim, no? Nilimit yun into 1,500 pesos per week para naman ma-sustain longer yung fund. At yan, nagawa yan lahat. Yung cleansing ng mga intended beneficiary at limitation ng mga plate number na dapat maka-avail lang ay nagawa yan lahat dahil sa sistema na to.
0: Okay, napakaganda po ng sistema. Sana po talaga eh mag-push through na po yan at papakinabangan ng ating mga magsasaka. Eh dako naman tayo, Direk Reno, sa inaabangan ng mga motorista, yung linggo ang inaabangan na mula sa inyo ang impormasyon. Eto nga kasi, Direk Reno, kamakailan nga po ay yung series ng mga trading, eh alam nyo naman, nagmo-monitor din ako at binabalita po natin yan dito sa ating himpilan. Yung presyo ng langis o na produkto petrolyo sa world market, eh magkakaroon na po ba talaga, eh pwede nyo po ba i-confirm sa amin, magkakaroon po ba talaga tayo ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggong ito, Direk Reno?
15: Napakalaki ho. Hindi lang ordinaryong rollback to. Ang gasolina ho natin, ine-expect baka 3 to 5 peso per liter ang rollback. But ang diesel, baka 8 to 10 peso ang rollback. Ang kerosene, nasa 9 to 12, mga 10 to 12 ang rollback natin per liter lahat ito.
0: Wow daw, sabi ni Arnel. Oo, eh Direk Reno, eh talagang tuwan-tuwa nga ho. Kanina Direk Reno, bago ako magbukas ng programa, eh sinabi ko kasi sa mga tatay, nga pala Direk Reno, no, Happy Father's Day pala sa iyo. Sabi ko muna, wag muna mag-full tank kasi hintayin niyo muna 'yung anunsyo ni Director Reno dahil alam ko malaki yan nga eh. Kaya dapat, tama po ba ako, Direk Reno? Wala muna mag-full tank ngayon, ano? Kasi sayang yung mga price estimate na binanggit nyo. Tama ba ako?
15: Oh, kung kakayanin, ano, Sir AJ, kasi ano to eh, malakihan ang rollback at worth it na hintayin, no? Ang laki ho talaga ng bawas sa diesel, ulitin ko na lang, 8 to 10 peso ang rollback per liter. Eh baka hindi na ito masundan ng ganito kalaki. Kasi talagang extraordinary ang laki. Pero mananiniwala tayo na wala na hong ibang pupuntahan ang price. Discounting kung may masamang balita na naman. Pero kung tuloy-tuloy na itong peace agreement ng US at Iran, wala na ho talagang pupuntahan ang price kundi manumbalik dun sa dati yung 50 to 60 peso per liter na range. Ang atin hong aasahan nito after nitong adjustment, aabot na ho tayo ng, if a little higher ng 60, baka may umabot na ng 60, 60 to 70, no, na range ng pump price. Hindi pa siya makabalik doon sa 50 to 60, pero nandun na siya sa 60 to 70, no?
0: Kumbaga,
15: na territory na, ng price.
0: Kumbaga, Direk Reno, parang nasa benchmark na, ika nga nila.
15: Oo. At least bumalik na ulit tayo. Kumpara doon sa kataasan nung March at saka April na umabot tayo ng halos 140 to 150 peso per liter. Mm-hmm. Ito'y na halos nasa balik na tayo. Hindi pa talaga totally, pero 60 to 70 na ang ini-expect natin na range. Mm-hmm. Kasi ngayon, nasa 70 to 80 na ang range ngayon. Eh kung yes, mga 10 piso ito, di parang 60 to 70 sigurado to.
0: Ang benchmark, yes. Okay. Mm-hmm. Ito naman na, Direk Reno, posible ba magtuloy-tuloy na ito kahit kagabi po ay may mga ulat, no, na isinara muli ang Strait of Hormuz? Ano po ang masasabi niyo po dito, Direk Reno?
15: Well, malaking bagay ho again yung pagsasara. Kasi yung pagsasara, wala na ho halos epekto yan. Nominal na lang yan. Dahil okay, wala naman talagang nakakadaan na doon.
0: Mm-hmm.
15: Yung mga statement na yan, mga ceremonial, ika nga, mga nominal statement na lang yan. Kasi manhid na ho yung mga shipping company dyan.
0: Ayan.
15: Hindi ho yan gumagalaw sa mga statement lang na ganyan. Dati na. So for the past 3 months, wala na ho talaga, or napakaliit na lang ang dumadaan dyan. Yung mga bansang malalaki na kaya niyang magpaalam, no, both sa US at saka sa Iran. But the rest of the world, wala ho. So ngayon, kung sasara sila, ano pang isasara? Talagang sarado yan.
0: Mm-hmm.
15: Ang malaking bagay ho talaga. Kaya sinasabi ho natin, Sir AJ, na wala na hong itataas. Meron lang hong ibababa. Pag sinabi naman na makakadaan na at totoo na may nakalabas na mga barko na may dalang fuel, wala ho talagang ibang epekto yan, kundi pababa ang price, pababain ang price.
0: Ayan na ha, ito sa mga tagapakinig natin. Alam mo, Direk Rino, yung ulat mo na yan, eh marami nang nakangiti dito sa amin, sa aming himpilan, kasi maraming nakamotor dito, mga disasakyan, eh talaga nung sinabi mo rollback, eh talagang umiti na, abot hanggang ano, abot hanggang batok. Oh, ito naman. Ito naman po, Direk Rino, para po sa mga kababayan natin ano na nakikinig sa ating himpilan. Maari niyo po bang ipabatid o i-explain po no kung bakit malaki ang epekto ng geopolitics o yung mga nangyayaring gulo sa Middle East sa presyo ng petroleum products dito natin sa Pilipinas? At maari niyo po bang bigyang kamalayan ang ating tagapakinig at tagapanodinggil dito?
15: Well, nung mataas kasi Sir AJ yung naging impact initially, di hindi lang po sa Pilipinas, kundi lahat itong nasa ASEAN countries at ultimately yung Asia-Pacific region. Bakit kako ang bilis ng ating reaction? Kumpara doon sa Europe, parang walang balita doon sa Europe masyado eh.
0: Mm-hmm.
15: In fact, dito sa atin, pati sa Australia, tinamaan din. Halos nagkaroon din sila ng fuel supply at price problem sa Australia. Bakit kako? Kasi almost 88 to 90% ng yung oil dyan sa Persian Gulf, ang kliyente ho niya, yung Asia-Pacific.
0: Mm-hmm.
15: At tayo naman, si Petron nga, 90%. Talagang hindi siya nahihiwalay dun sa behavior no nung Asia-Pacific.
0: Yes.
15: Petron is also buying almost 90% from Persian Gulf. So unang tinamaan, Petron. Paano naman yung importer natin? Eh sabi ko kanina, tinamaan yung Asia-Pacific, eh doon tayo bumibili.
0: Mm-hmm.
15: Halos 100%. So yan ang kaibahan. 100% ng ating importation galing ng Asia-Pacific.
0: Okay.
15: So nung tinamaan yung Asia-Pacific ng 90%, just imagine, it's almost 100% na halos.
0: Mm-hmm.
15: At tayo, 100% din tayong reliance dito sa mga refining countries na to. China, South Korea, Japan, Singapore. So halos wala kang mapuntahan iba, kaya ang impact na yan immediate sa atin. Sa buwan ng March umepekto na hanggang April, hanggang nakapag-adjust tayo, nakita na namin na nag-i-import na si Petron from Brazil, US, so humiwalay na siya. Pero that was the time na napilitan tayo na pumunta sa ibang lugar. Dahil napakalayo ho ang mga lugar na to. Baka it will take us 1 month. Kumpara dito sa galing lang sa Persian Gulf, baka mga 15 days lang. So yun na naman ang reason na napakaganda bakit tayo na naging reliant sa Persian Gulf. Dahil una, stable ho talaga ang supply dyan. Oil producing region ho talaga yan. So wala tayong kaba kung magkakaroon ng mga cancellation ng mga order.
0: Okay.
15: No? Pangalawa, napakabilis. 15 days nandito na yung supply mo.
0: Yeah.
15: Whereas pumunta ka ng Brazil, pumunta ka ng US, pupunta ka sa kabilang part ng mundo, no?
0: Mm-hmm.
15: At definitely multiplied by 2, baka mga 1 month ang supply. Mas magastos, mas malayo, mas mataas ang insurance dahil risky yung biyahe, mas malayo kumpara dito sa Persian Gulf. Kaya hindi ho it's kumbaga natural tendency ho ang nangyari na ang Asia Pacific kasama ang Pilipinas mas nag-opt for the longest time dito sa Persian Gulf para makakuha ng crude oil.
0: Ayun. So, ayun na. Nabigyan na ng kaliwanagan ng ating mga tagapakinig. Panghuli na lamang po, Direk Rino. Mensahe po sa ating mga kababayan. Nasa inyo na po ang mikropono.
15: Magandang balita ho. Pababa na ang price. Hindi kasing level nung pump price rates before the conflict, pero napakalapit na ho. 60 to 70 pump price range. At the same time, yung mga PUJ natin, UB Express, pag na-avail pa ho yung 10 peso per liter discount, subsidy ng government, ay babalik na ho. Ika nga, parang nakabalik na rin sila before the crisis, 50 to 60, dahil dagdag pa yung 10 peso na discount. So effectively, next week, kung i-avail nilang dalawa, parang meron silang 20 peso na bawas sa level ng pampresyo na nasa 70 to 80. So ngayon, isa pang ating ini-emphasize ay yung mga fuel discount. Kasi itong mga gasolinahan, meron pa silang sarili nila, mga 2 peso, 3 peso. Mas maliit ito dun sa 20 na sinasabi ko, 10 peso mm-hmm. discount ng government, 10 peso na rollback. Pero kung meron pang dagdag na 2 peso sa discount ng company mismo, edi parang 22 na. Hindi, wag naman sayangin yon. So lahat ito, pakiusap po natin, i-avail ho, mapagmatsyag ho ang ating mga nasa public transport sector, even the private transport group, no, yung ating private motorist. Mapagmatsyag, sayang naman ang mga ma-avail na mga tulong na gaya nitong mga sinasabi natin.
0: Okay, with that, at Direk Rino Abad, maraming salamat and let's keep us posted. At aantayin namin yung anunsyo nyo bukas, panigurado, magpapa-press briefing na naman ng DOE. Thank you so much, Director Rino Abad.
15: Magandang umaga ulit, Sir AJ, sa inyong programa at sa ating mga kababayan.
0: Thank you! Ayan ah, hindi na ako magbabanggit ng oil price estimate. Nabanggit na, malaki ang rollback. 10 pesos, 6 pesos, o 9 pesos, okay? Teka muna, bati muna tayo, no? Ang happy birthday! Birthday, oh. Happy birthday kay, sino ba to? Kay Tita Vani Aloso. Happy birthday!
9: Happy birthday!
0: At syempre, babatiin ko, special na araw na ito para sa akin. Double whammy ang gastos eh. Oo. Happy Father's Day na sa aking tatay na si Jesus Ignacio. At syempre, happy birthday naman sa nanay ko na si Eileen Ignacio. Happy birthday, Mama!
9: Happy birthday!
0: Naway mabuhay ka hanggat gusto mo. At hanggat makita mo na yung mga apo mo, okay?
9: Happy birthday!
0: At syempre, batiin na natin, no? Ang Happy Father's Day. Sino ba to? Ito yung mga, ano, mga amahin ng ating mga nasa likod ng Radyo Pilipina, ng ating programa. Walang iba, kundi si Happy Father's Day po kay Tatay Bartolome Refarial Jr. Pinapabati ka ng anak mo na si Jomari Refarial. At syempre, oy! Tatay ni Johnny dito, si Mariano Villamor. Happy Father's Day po in heaven, Tatay Mariano. At si Tatay Anastasio Silang, Happy Father's Day po in heaven. Si Tito Med, si Tito Demi, Tito Ovet, Tito Freddy, Tito Ponce, Patrick and Paul. Lahat ba to eh, father na? Ha? Happy Father's Day. Wala tayong stinger ng Happy Father's Day. Pero happy Father's Day po. At sa lahat po ng mga empleyado at bumubuo po ng Presidential Broadcast Service na ama, no? Maligayang Happy Father's Day po sa inyo lahat, ha? Walang iinom, ha? Para makapasok pa ng Lunes, may plug ceremony, di ba, Jo Marie? Oo. Okay, babatiin ko rin ng Happy Father's Day, ha? Oh, ito may nagpabati sa atin eh, baka magtampo eh. Teka, tingnan muna natin. May nagpapabati lang ha. Eh, may oras pa naman tayo eh. Oh, ayan ha. Happy Father's Day. Okay, hindi pala father to. Happy birthday din. Happy 24th birthday sa SG natin na si Daniel Alegre. Birthday ngayong araw pala na ito.
9: Happy birthday!
0: Nagpapa-shoutout si Boss Roger Ramos. Pinapa-shoutout ka. Alam mo na, Daniel. Ha? Isang kapilang pagbaba ko sa kaisang tinapay. Okay? Sino to? Happy Father's Day, Daddy Ramuel, no? Sige, kompletuhin mo muna yan. Matiin natin, ano, sino pa ba to? Ito, good morning, sabi ni June Malyare. Good morning, Boss AJ. Good morning din sa'yo, Malyare. John Malyari Orsono, Nas Boy Bombay. Happy birthday. Ay, happy birthday. Happy Father's Day sa'yo, ha? Happy birthday na rin, ha? Balita ko, sumeldo ka na. Magpakain ka, ha? Happy Father's Day kay Daddy Ramuel, Daddy Lloyd, and Daddy Nikolai. Ayan. Sino pa? Habol pa sa mga gusto magpabate. Okay nga pala sa mga tituin ko dyan sa Nueva Ecija. Happy Father's Day kay Tito Eli, kay Tito Arnel. Sino pa ba? Kay Tatang. Oy, nga pala si SM Alan Alyanige, ha. Happy Father's Day, ha. Kay SM Alan at syempre ang ating OIC, no, ng Presidential Broadcast Service. Ayan. Sa lahat ng mga pilots natin diyan, ano, sa Presidential Broadcast Service, happy Father's Day po. Oy, kay Sir Julius, ano? Sir Julius Gonzales, tama ba? Happy Father's Day. At syempre, hindi lang kay Sir Julius Gonzales. Kasama na natin si Sir Julius Unga. Happy Father's Day po, no? Sa lahat ng mga tatay sa PBS Newsroom, sa lahat ng division na, para isang batian na lang. Happy Father's Day po sa inyo lahat. At syempre, sa mother side ko naman, ano, kay Tito Alan, kay Tito Bongko, kay Tito Maui, happy Father's Day sa'yo. Siyempre sa akin Lolo Robert, happy Father's Day. Sa mga pinsang ko na tatay na, si Ivan, ayan. Si Kuya Pipoy, happy Father's Day din sa inyo dyan, ha. Sa lahat ng mga tatay na tumataguyod, no, happy Father's Day po. Sigurado, traffic na naman ng mga malls at mga pasyalan ngayon. Alam nyo na, abiso lang magbaon ng mahabang pasensya at planuhin yung inyong mga rutang pupuntahan dahil alam nyo naman, Father's Day ngayon. Kahit saan ka magpunta, di ba, Johnny Delgado? Traffic. Muli, paalala ko, ay, tatay ko nanonood pala, Jesus Ignacio, yun nga, binati ko kanina, happy Father's Day, ha? Ha? Ayan. Wala na ba ako nakalimutan na tatay dito? Arnel, babatiin ba kita ng happy Father's Day? Ah, hindi ba? Patay tayo dyan. Si paring Michael Lanes ba, babatiin natin Father's Day yon, ha? Parang ano, ah. Parang kumukross yung... ayan. At dito na po nagtatapos sa Mabuhay Pilipinas na may napusog namin kayo ng mga balita at impormasyon at serbisyo may konkretong aksyon. Uli, isang alam po ng ating mga nakatuwang sa technical side. Oy! Ay, isang karangalan na upuan ako nito ni Jomari Reperial, ano, ang aking co-pilot for today's video. Siyempre, ang wirecast natin, ang Johnny Delgado ng PBS. Walang iba kundi si Arnel Villamor. At syempre ang aking mga executive producers. Walang iba kundi si the one and only Tess Ramirez. At syempre ang napakasipag na si Miss Isabel Silang. Susunod na po programang Celebrating Life. Kasama po ang ating boss, amo, manager. Wala pong iba kundi si Miss Cecil Kimlat. Muli ako po yung lingkod. Always at your service, AJ Ignacio. Sa lahat ng mga nakakakilala sa akin, ang lagi kong sinasagot sa kanila, bata nyo ako. Isang magpagpalang umaga po, bayan sinilangan. I love you all! Happy Father's Day sa lahat ng tatay. Bagong Pilipinas.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa...
16: As it happens, para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala.

0: yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yun.
1: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
2: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
3: Ano nangyari?
2: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
4: Ako sir, ambulance driver ako.
3: Ambulance driver?
4: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
0: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
3: Dahil hindi na umabot.
4: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
0: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
3: Makapal yung semento.
0: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
3: These are the reinforcements.
0: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
1: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
3: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Celebrating life. Feel good. Be inspired and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimnat on Sports Radio 918.
9: Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome once again sa programang Celebrating Life. Siguro nagtataka kayo mga kaibigan dahil kakaiba ang aming setup ngayong umaga. Dahil ito po ay parang sort of table discussion ng isang natatanging topic natin, no? Ito po yung first hour natin and then second hour natin mamaya sa ating reflection segment. Ay makakasama naman natin ang isang kapatiran siya ay actually parang second time in the program, si Sister Nate Delia ng Life Giver Christian Family Ministry Chestnut. Yan, sa second hour po natin. So, ang ganda ng ating magiging topic for today, I'm sure everybody can relate to this. So, pero before anything else, dahil table discussion nga, mamaya ako na ipapakilala kung ano yung topic namin, ipapakilala ko muna yung ating mga special guest for this morning. Yan. Ito pong dalawang kasama ko ay mga kapatira natin at kasama natin sa aming PBS Bible Study. Na ito po'y matagal na rin, 5 years, 6 years na, sister, no? Kaya talagang gusto naming i-share o ma-share yung kwentuhan namin usually na ginagawa as a group. So ngayon umaga kasama natin si Sister Seni. Yan, Sister Seni Gornes ng Philippine Information Agency. Sister Seni, good morning.
10: Good morning po sa inyo lahat.
9: Ang tipid naman. Okay, thank you Sister Seni. At si Sister Sharon Enriquez. Yan, Clavecilia Enriquez. Baka magalit sa akin ang aking kaibigan. Sister, siya po ay taga digital section ng PBS. Sister Sharon, good morning.
10: Good morning. Good morning po sa lahat po ng nakikinig at sa mga nanonood.
9: Yan. Kumusta kayong dalawa? Kumusta naman?
10: Mabuti naman ang mga buhay-buhay.
9: Mabuti naman ang buhay. Actually, napakaganda po. Medyo nilalamig kami ng konti. ang ganda na magiging topic natin, sisters, ngayong umaga. Lahat ay makaka-relate dito kasi ito ay patungkol po sa Romans 5:3-5. Yan. Ano bang ibig sabihin itong verse na to? Ito, generally, ito po ay patungkol sa pagiging matiisin. Yan, matiyaga. And out of these characters or itong pagiging matiisin at matiyaga, ang dami.

0: daming benepisyo pala nito, no, sa buhay, yes, natin. Ang daming naituturong lesson sa atin, nagkakaroon tayo ng tawag dito, realization, ano, pag ito'y natutunan natin, na-embrace natin sa buhay natin. Okay? So, babasahin ko muna to in English, mamaya isa sa inyo ang magbasa sa Tagalog, no? So, Romans 5:3-5 po ang aming pag-uusapan ngayong umaga. Sabi po dito, "Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us." Diba, ang ganda? Lahat ay nakaka-relate. So, tingnan natin in Tagalog. Sister Senny. Pabasa natin kay Sister Senny. Sister?
1: Yes, hindi lamang yan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtityaga. At ang pagtityaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin.
0: Amen. Amen! Ang ganda, no? Alam niyo mga kapatid, itong verse na to parang it encourages us to tawag dito, to be patient, no? Dito sa buhay, dito sa mundo, pag hindi ka patient, maraming pwedeng mangyari na hindi maganda, no, when it comes to our responses, no, to different situation. Sister Sharon, tanungin kita, no? Ano yung personal understanding mo o yung impact sa'yo ng verse na ito? As a person, as a mom, as a pastor's wife, no? Ano yung impact or understanding mo dito? Bago kay Sister Jenny.
2: Na we should rejoice sa mga sufferings or problema, yes, sa mga persecutions or yung, di ba, everyday na nangyayari sa mundo na isa negative, di ba, na we should rejoice. Para ang hirap gawin, di ba?
0: Rejoice?
2: Oo, rejoice.
0: May nararanasan ka lang.
3: May problem ka lang. Mag-rejoice pa.
2: Meron akong ikikwento nga yung isang ka-office mate namin, namatayan siya ng 5 members of his family.
0: God. Lima?
2: 5. Yung mother niya, 2 kapatid niya, at saka 2 pamangkin niya na 4 and 6 years old.
0: Aksidente.
2: Yes. Pero yun nga, sabi nga niya, ma'am siya, na-question ko nga si God, sabi niya. Which is normal, di ba? Pero mo yung first time ko nakapunta sa isang wake na 5 yung kabao.
0: Di ba?
2: Kaya parang talagang pati ako naiiyak talaga. Na paano ka makaka-rejoice sa ganong sitwasyon, di ba? Pero dito nga, kasi nga, yung sa mga sufferings na nararanasan natin, and one of that is yung mga sufferings ay yung mga pagkamatay ng mga loved ones, di ba?
0: Isa yan. Isa yan. Medyo mahirap, no?
2: Na ano, na biglaan, di ba? Tapos hindi maganda yung pagkamatay, di ba? Pero in spite of yung nandun siya sa sitwasyon na yon, may grace na binibigay si Lord na we can be at peace.
0: Yes.
2: Hindi ibig sabihin na rejoice yung tumatawa ka.
0: Hindi yun.
2: Pero
0: siguro more on accepting.
2: Yes. At saka yung may kalmado ka.
0: Kalmado.
2: At peace ka na si Lord ang bahala sa lahat. And si Lord nga ang nangyaring sa lahat nung hanggang libing. And makikita natin.
0: Nakayanan niya.
2: And malalaman na, maaanuhan na lang natin na nagpo-produce yun ng yung suffering, di ba, nagpo-produce ng
0: endurance. Yes.
2: Ang sabi doon, pagtityaga or pagtitiis,
0: yes,
2: di ba, the more kang tumatatag ka din.
0: Tama.
2: Kaya nagpo-produce rin yun ng magandang character, na hindi ka, pwedeng ibang tao kung wala ka kay Lord,
0: yes,
2: ay pwedeng magpakamatay. Diba?
0: Oo.
2: Actually, na-mention niya yun.
0: na
2: gusto niya na rin sumunod.
0: Gusto na rin niya sumunod. Oh. Yan yung magiging initial eh. Mm-hmm. Di ba? Because of the, grabe, lima yung namatay. Oh,
1: yes.
0: Di ba? Parang,
1: kalungkutan.
0: Sobrang kalungkutan yun. Ano? Mm-hmm. Pero yun nga, sa gitna ng sobrang kalungkutan, sobrang kaguluhan, sobrang pagdurusa, pero pag si Kristo ay nasa puso mo o nasa buhay mo, talagang andun pa rin yung pag-asa. Hindi niya yung mawawala sa'yo. Andun pa rin yung kapayapaan at katatagan ng loob. Not because of you, but because Jesus is in you. Yes. Sister Seni, ikaw, ano ba ang dating naman sa'yo ng ating verse?
1: Sa una, ito, no, yung trials at mga pagsubok sa buhay ay normal.
0: Normal. Nangyayari, it happens.
1: Nangyayari, yeah. Kahit kanino, ng
2: yes.
1: tao.
2: Part
1: of life natin dito sa mundo. Wala namang problema na ibig sabihin, merong mabigat, merong hindi
0: magaan
1: mabigat.
0: Magaan.
1: Pero lahat dumadaan sa pagsubok sa buhay.
0: At meron mga, kayang, meron kayang tao walang problema? Tingin mo. Patay na yun.
1: Patay na yun. Wala. Kasi parang talaga ng buhay natin.
0: Yes. Oo, tama.
1: At pangalawa, ang mga trials at pagsubok ay merong divine purpose.
0: Yan,
1: hindi
0: tama,
1: ibibigay yun ng Diyos kung wala siyang dahilan kung bakit mo dapat pagdaanan ang mga pagsubok na yan. At siya rin ang magbibigay sa atin ng lakas. Kung paano natin ito mapagtsatsagaan. Magbibigay sa atin ng grace and mercy
0: yes.
1: kung para mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na to. Katulad kay Job. Sa Bible.
0: Yes, grabe yung kwento ni Job.
1: Diba? Ang tines ng Lord kay Job ay yung kanyang pagiging matuwid at yes. yung kung tutuloy pa ba siya mananatiling tapat sa Panginoon.
0: Amen.
1: So, kung ganito yung nakikita natin na bakit nagkakaroon ng pagsubok, syempre mag-iiba yung ating pananaw sa pagsubok. So, meron pala akong matututunan
0: kaya ko
1: sa
0: pala.
1: Pagsubok na ito. Pag na pagtagumpayan ko, ito ang mangyayari. So, yun. Magkakaroon ka ng endurance. Tapos yung character mo talagang mag-iiba.
0: Magiging mature.
1: Mag-i-improve.
0: Oo.
1: So, tama, salamat, Lord, sa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay.
0: Amen. Actually, Sister Sharon and Sister Seni, sa mga problema, trials, sufferings, mga kalungkutan, sa totoo lang, these are the times kung saan we really experience God.
1: Yes. Diba?
0: Kasi minsan, pag masaya ang tao, the tendency is nakakalimot tayo sa Diyos. Diba? Pag nagkakasakit, yan, nagdadasal na yan. Pag-pray mo naman ako, may sakit ako, nakakaalala. Pero, pag sa mga ganito, and then, experience niya yung faithfulness, yung habag, iba na yun. No? Pag na-experience niya yan, alam mo na doon niya masasabing, buhay ang Diyos. Our God is a living God.
1: Yes.
0: Diba? Kaya yun, although, siguro habang hindi natin na-experience, sabi, ang dali nyo lang sabihin yan, kasi hindi nyo na-experience. What about me na nakatira sa tulay, ilalim ng tulay, walang makain? Ano kaya ang perspective ng mga ganun? Ibig sabihin, hindi kamatayan, hindi sakit, pero yung ipinanganak akong mahirap, ngayon matanda na ako, mahirap pa rin ako. Ang mga anak ko ganyan, parang mamamatay ako, mahirap pa rin ako. Anong pwede nating sabihin dito? Kasi we're talking about tiis, we're talking about tiyaga, we're talking about yung it produces character, it produces hope. Of course, in Jesus Christ.
2: Sige.
0: Hindi na ko na sa ano eh, no? Mahirap talaga.
2: Mahirap
0: diba?
2: Siya.
0: Mahirap
2: pero,
0: siya.
2: Diba, kung, kasi nga sabi nga ng Bible, o sabi nga ng Panginoon,
0: yes, yes.
2: Kahit saang sitwasyon,
0: yeah.
2: Dapat tayo maging content.
0: Content.
2: Diba? Anong Tagalog ng content?
0: Contento.
2: Contento.
1: Ayun. Satisfied.
2: Satisfied or ano. Mahirap sabihin, pero kung kunyari ikaw na bilang, di ba, na hindi ka naman masyadong nakaranas ng mga mararangya ng mga
0: nabuhay.
2: Ikaw, kunyari kung nakatira ka nga sa ilalim ng tulay, sa'yo, normal yun. Di ba?
0: Mm-hmm.
2: Kung ikaw na, kunyari, bata, lalaki ka sa ilalim ng tulay na 3 times a day kumakain. Normal yun. Parang sa iyo, hindi ka maghahanap ng iba. di ba? Hindi ka maghahanap ng mga kung ano-ano pa. Kasi nga, nasanay ka. Unless na na-expose ka o na-expose yung bata, siguro sa mga ganon, eh maghahanap nga siya. Pero yun nga, dapat at the end of the day, ang i-introduce pa rin kung ano yung purpose ni Lord, bakit hanggang, ano, pag ano mo, hanggang matanda ka na, nandun ka pa rin. Siguro parang dapat naman nag-improve.
0: Sino may nagsabi, si Mother Teresa ba yun? May nabasa ako. Pag pinanganak ka mahirap, hindi mo yung kasalanan. Pero pag namatay ka mahirap, kasalanan. Parang gano'n. Kasi, di ba, pag alam mo, pinanganak kang gano'n, may iba yung pagsisikap mo eh. Hindi mo magsisikap ka talaga. Hindi mo namin sinasabing, dahil kaya ka nandiyan, tamad ka or what. No, we don't judge here. Yes. Pero marami pong mahihirap na nagtagumpay sa buhay.
2: Yes.
0: Marami pong mahihirap na nakatapos mag-aral, yes, nag-graduate, naging maayos ang buhay. Why? Kasi nga, kahit mahirap sila, kahit gano'n sila, may pag-asa pa rin sila.
2: Oo.
0: So meaning, may inspiration sila to strive more, to work harder. Kasi alam nila kailangan nilang gawin yon. At nakita naman nila yung bunga, di ba? Kaya, yung may mga tanong na gano'n, siguro po talagang kailangan natin ng wisdom. Lahat tayo, kasi minsan we are very limited. Kaya ang parang sikreto doon is that nalapit talaga tayo sa Diyos. At
2: yes,
0: hihingi tayo ng wisdom at magiging mas malapit tayo sa Kanya dahil yun nga, no? Para mas matutunan natin. Now, trials...
1: Lang, sis, may dagdag pala ako doon sa...
0: Sure. Sure.
1: Kasi sa personal experience ko, yung father ko, military, tapos anim kami magkakapatid.
0: Anim.
1: So, hindi naman kalakihan ang sahod ng military. So, kumbaga, nung maliliit kami, talagang dumaat kami sa hirap. Yung meron, di ba, yung ulam ay, halimbawa, itlog lang, or merienda, alala ko, merienda ko, yung kape, tapos lalagyan ko siya ng kanin, tapos yun yung merienda ko. So, kumbaga, nung time naman na yun, hindi naman kami naghanap o hindi naman ako nainggit doon, yes, sa mga kapitbahay or ano. Kasi ang talagang kwan doon, yung mother ko always nandyan. Yung presensya niya, parang
0: sapat na.
1: Sapat
0: yan
1: na,
0: eh.
1: Sapat na. Kung ayun, may mga kahirapan, natitiis din. At kumbaga, ito yung naging, kumbaga nasanay. Yung sabihin,
0: kinasanayan
1: ko nung bata ako. Kumbaga, kung merong dumating na mas mapagsubok na mas mataas dyan, nakakayanan ko pa rin. Dahil yes, nga, hindi naman kami lumaki sa karamihan. So, kumbaga, salamat din sa father ko dahil nasanay kami sa ganun. Pero, hindi naman natapos sa ganun. Siyempre, nag-aral, mga kapatid ko. So, nag-aral ako, nakatapos, at nagkatrabaho, so na-improve na yung buhay
0: na
1: sa biyaya ng ating Panginoon.
0: Kaya ngayon po, apat na klase na ang ulam nila sa
1: inyo.
0: Yes, amen.
1: Every day,
0: yes, oo naman. Yes. At saka sinasabi ako, naalala ko yung nanay ko, yung inang ko, I call my mom inang.
2: Mm-hmm.
0: Sinasabi niya, pag maigsi ang kumot, anong gagawin?
2: Yes.
0: Matutong mamaluktot. Sabi niya, kung ano yung kinikita mo, dapat doon ka lang gumagalaw. Hindi ka gagastos ng malaki sa kinikita mo. Yan, lagi yung sinasabi yun. Eh, mahirap lang din kami noon. Kaya, kumbaga, yung kapitbahay, makikita mo sa sarap ng ulam. Tapos, ba't puno lang tayo isda? Tsaka gulay. Pero ako mareklamo noon eh. Maganda yan, healthy. Sabi nila, healthy. Masarap din naman ang baboy, di ba? Pero, Ganun lang kami, pero hindi kami talaga yung nagre-reklamo, nagmamaktol, na hindi ako mabilis sapatos. Alam mo yun, lalagyan mo na lang ng karton yung sapatos, hindi ka pa mabilan. Pero, aral pa rin, di ba? Dahil alam mo, mahirap ka eh, di ba?
2: Yes.
0: Anyway, so sinasabi po na trials, sufferings will serve as lessons to gain spiritual growth and maturity. Sa inyo, mga sisters, paano nakatulong tong mga bagay na matutunan nyo tong, yun nga, maging ano tayo, patient, diba? When it comes to knowing God, yan, nung nakilala na nakipagtagpo na si Lord sa inyo, ano yung perspective nyo on this? Kasi nga, yun yung verse natin ngayon, eh, paano nakatulong sa inyong spiritual growth itong mga characteristic na to? O paano nyo siya lang na-develop? Of course, by reading the Bible, what else? Naghihintayan tong dalawa. Siyempre, dahil...
1: Yun ang ano, yung trial sufferings will serve as lessons to lessons gain, to gain spiritual growth. At kasi ganito yun sa experience ko, no? Example ko sa when it in terms of forgiveness. Mm. So paano ko matututunan na mag-forgive kung hindi ko naranasan masaktan? Mm. So nung una, syempre sakit-sakit na yun ano pa lang, kumaga ang tawag dito yung hindi pa masyadong masakit, pero nakayanan mong magpatawad. Yeah. Ngayon, may darating uli na isang tao masasaktan ka uli, or situation, masasaktan ka uli. Pero, nakayanan mo uli. Kumbaga, napatawad mo uli yung mga taong yun. So, kumbaga, testing talaga yan. Kumbaga, sa school, di ba, merong easy, tapos nagiging intermediate, then yes. Hard na yung mga exam. So, salamat sa Lord talaga sa mga pagsubok na dumarating sa buhay ko, dahil doon ako talaga natututo na kung pagpapatawad man yan, pagtitiis, dahil naranasan ko yung pagsubok na yun. At thank you, Lord.
0: Alam mo, before we take a break, ito pong pagtitiis o pagtsatsaga pinag-uusapan natin, hindi lang yung suffering trials, ito rin yung relationships, no? Sa relationship kasi, minsan may mga bagay-bagay na kailangan tiisin natin, lalo na pagmahal natin ang tao. Or, pwede rin in reaching out to people, hindi ka agad sila magiging tatanggapin ka, di ba? So, kailangan tsagain mo, magtsatsaga ka, magiging titiisin mo muna yung mga pagtanggi sa'yo, pero naka-focus ka pa rin in reaching out to them para i-share yung word. So, meaning, hindi lang yung magsasuffer tayo, magkakaroon tayo ng mga problema, hindi rin yun. Ito yung may kinalaban din po sa mga relationships natin na kailangan talaga maging matiisin tayo, maging matyaga tayo. Patient, perseverance, yung sa sinasabi natin. Alright? So, mga kaibigan, yan muna yung unang bugso ng aming discussion dito sa Celebrating Life with Sister Senia and Sister Sharon. Magbabalik po ang Celebrating Life patapos ng ilang paalala.
4: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
7: Pagod.

0: Linda? Bakit? Bakit mo naman pinatay?
1: Sabi niyo po magtipid.
0: Bakit ka napakapiloso po mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: This announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
8: Ano ba?
7: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
9: mano po dito, mano po dito.
7: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
11: Okay, nagbabalik na kami dito sa Celebrating Life. Ayan, si Sister Seni. Sister Seni, ano, what do you do sa Philippine Information Agency? Saan section ka?
12: Yes. Assign ako sa Planning and Communication Research Division. Ang ginagawa namin doon ay we facilitate the work and financial planning every year yon. Wow. We facilitate the OPCR, kami yung nagre-review ng mga OPCRs ng mga heads, regional heads and division chiefs. Nag-a-assist din kami sa budget preparation ng agency.
11: Parang hirap ng mga sinabi ng trabaho. Parang napaka-paperwork noon.
12: Pero
11: may time pa rin si Sister Seni sa mga Bible studies namin. Hindi niya sinasabing busy ako. Diba?
12: Yes.
11: Lahat naman tayo busy. Yes. Diba? Ikaw naman, Sister Sharon, what do you do?
13: From the Digital Media and Research Division ng PBS. And yun, syempre pagka digital, social media,
11: yes.
13: Hawak namin ang website, ang Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, lahat na ng area.
11: Platforms.
13: Ng platforms ng sa online. And syempre sa Research Division, gumagawa rin kami ng mga dagling kaalaman, yung parang
11: na-e-edit sa sports radio.
13: Did you know that? Something, ganyan, ganyan. Kami yung gumagawa ng script and kami rin yung nag-voice and kung ano-ano pang pwedeng iutos kami.
11: Sabi mo lahat na.
13: Lahat na actually. Nag-anchor din ako. Meron din akong program sa Sister Rain, pwede bang
11: yan? Pwede naman.
13: Ba yun?
11: Oh,
13: para
11: pwede
13: napanood
11: naman.
13: Ko yun. Ano, napanood mo na ba yan? Oh, yung Tining ng Kababaihan sa magazine. Ano rin po, Sister Radio ng ating, eto, ng Sports Radio.
11: At Radyo Pilipinas, okay. Radyo Publiko.
13: Yes. And siguro yon.
11: Yon
13: ang ginagawa ko.
11: Mga pinagkakabalahan namin. And meron kaming PBS Bible Study every Wednesday. That's 12 to 1. Kaya kami po, yung community namin, ay talagang we see to it, no matter how busy we are. We talk about God and His Word kasi ito yung nagsisilbing kapahingahan ng puso at isip namin at nagbibigay.
13: Sa workplace.
11: Sa workplace, yes. Oo,
13: diba? Kapahingahan natin sa trabaho, sa workplace.
11: Yes, every that's right. 12 to 1 every Wednesday. Ayan. So, eto na, pag-usapan natin. Ano ba yung mga bagay na dapat natin gawin or steps para talaga matutunan natin how to respond properly and maturely to trials and challenges or mga relationship conflicts, relationship problems, kasi bahagi ng mundo yan eh, di ba? Every day talaga we face different scenarios sa buhay natin. Paano ba ang tamang response dito para masabi talaga na babalik tayo sa ating scripture ngayong araw na to na Romans 5:3-5. Sister Sharon muna.
13: Okay. Di ba, hindi naman tayo makaka-develop ng mga ganyan, di ba? Yung patience, ng kindness, or ng, di ba, ng perseverance,
11: endurance, yes.
13: Di ba? Kung hindi tayo nagbabasa ng Bible,
11: amen.
13: Kung hindi tayo nagpe-pray o nananalangin sa Diyos, kung wala tayong pagtitiwala o we don't believe in God,
11: yes.
13: Ay nawala tayong pagdedependahan, hindi tayo makaka-develop nun. Kasi syempre, nakatuon tayo, di ba, sa Panginoon. Kaya natin nagagawa yun. Siya yung gumagawa nun on our behalf with the help of the Holy Spirit, di ba? Kaya, siguro isang discipline o spiritual discipline na kailangan nating gawin o kasama lagi sa ating Christian walk para ma-develop natin yung sinasabi sa Romans 5:3-5 ay yung magbasa ng Bible.
11: Yes.
13: Actually, kami, we make it a point na every day, kahit 15 minutes a day, or kahit ilan, kung 30 minutes ba yan, or kung ano yung kaya mong ibigay sa Panginoon, umaga ba yan, or gabi, kailangan nating, kumbaga, know Christ, di ba? Malaman natin kung sino ang ating Diyos na sinasamba. Kasi kung hindi natin siya kilala, hindi tayo magkakaroon ng yung yearning to know more about Him. Kaya, siguro yun, magbasa ng Bible. And pangalawa, yung communication ng mapataas. Tayo ang magko-communicate sa Kanya. Diba? When we read the Bible, siya yung nagko-communicate sa atin. Siya yung...
11: It's how God communicates with us.
13: Sa atin. Parang, ito yung gusto niya na gawin natin through reading the Bible, diba? Pwede yung commands, pwede rin po yung promises ng Panginoon na mababasa natin sa Bible. And kung ano yung mga dapat natin gawin, diba? Yung will niya sa atin. Pero pag tayo naman nagko-communicate sa Kanya, kailangan din tayong yung prayer, through our prayer, kasama rin po yun sa ating quiet time, every day na ginagawa natin sa araw-araw. Kaya, itong mga spiritual disciplines, at saka yung ano, di ba? Fellowshipping with fellow Christians, di ba? Going to church, di ba? Kasi hindi ka makakaroon ng feeding about God. Kung hindi ka magdadalo sa mga churches o yung, di ba, sa simbahan, di ba? Or kung saan mang simbahan kayo, affiliated, di ba? At saka, syempre, yung fellowship ka po. Kunyari, sa office natin, meron tayong mga Bible studies, yung pag-a-attend ng mga ganon, and makaka-encourage din yun sa atin when, pag meron tayong mga problema, di ba, sa buhay. Kaya ito yung mga spiritual disciplines na pwede nating gawin para maka-develop ng yun nga endurance
11: hope
13: yung
11: despite the challenges, yes.
13: Yung hindi out of our own,
11: Yes.
13: Hindi natin kayang, di ba, kunyari, sunod-sunod yung problema. Minsan kasi, di ba, sabi nga nila, may kasabihan na, when it rains, it pours.
11: Yes.
13: Negative yan, pwede rin positive.
11: Mm.
13: Pero meron yung sunod-sunod, pero hindi natin madidevelop yung pagkakaroon ng peace at saka yung pag-surrender sa Panginoon kung wala yung pagtitiwala natin sa Kanya.
11: Amen. Well said. Sister Jenny?
12: Pag may problem ako, unang-una talaga ay dudulog sa Panginoon through prayer. Then, babasahin ko yung mga promises ni Lord na napakaganda naman. Nagbibigay sa akin yun ng hope talaga at sabi ko, Lord, ikaw po ang bahala sa akin. Meron lang akong i-share the verse, yung James 1:2. Sabi rito, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds or various kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Isa pa yung palang ano, pagka may problem ako, at saka tuwing umaga, di ba, parang naging, ano ngayon, yung I worship God.
13: Mm-hmm.
12: Or nakikinig ako ng mga
13: worship songs.
12: Oo, hymns, worship songs. Tapos na-uplift talaga yung heart ko. So, importante rin talaga yung kumakanta tayo sa Panginoon.
11: Kakantahan natin si Lord, no?
12: Yes.
11: Oo. Actually, ito po para ma-embrace mo talaga yung sinasabi na yun is you cannot do it alone. On your own lang. Kailangan mo talaga ang ating Panginoon. Kasi sa buhay natin, especially these days, sisters, di ba?
13: Mm-hmm.
11: Sobrang dami ng challenges, no? Hindi lang po financial, yung environment natin, political scene, ang dami na eh, mental, di ba? Mm-hmm. Napakarami ngayon. Nabalitaan nyo ba yung estudyante na nanaksak sa school?
13: Oh.
11: Na 11 years old lang siya. I mean, mga pangyayaring unthinkable. Why is it happening now?
13: Bakit siya nalang siya?
11: Depression. Bata, pumasok siya. And then, you know, marami siyang, siguro mga pito yung sugatan. Bata yun, ha? So, parang may isip mo, ba't nangyari yun? Nangyayari yun kasi, yun nga, siguro, ganun na siya, may problema na hindi na na-address, mm-hmm. Diba? Anyway, so, sinasabi nga, each person has different response to problems, situations in life. Bakit nga ba, no? May taong kahit ang daming problema, pero tingnan mo siya, chill-chill lang, di ba? Relax lang, kasi alam niya na. Hindi naman ako Diyos eh. I don't play God. I prayed to God, humiling na ako sa Diyos, nagdasal na ako. Ba't po problemahin ko pa? Ibig sabihin, hindi ako naniniwala sa Kanya. Sabi niya daw, pag nag-worry ka, you don't trust God. Yes. Di ba? That's the way it is. So, panindasal ka, huwag ka na mag-worry. Posible ba to, mga sisters?
13: Mm-mm.
11: Kung may problema ka talaga, syempre mag-iisip ka, mamamroblema ka ng konti, pero maraming tao hindi ganyan eh. Talagang they trust God 100% all the way, sisters.
13: Pali, siguro yung i-share ko lang yung dun sa Corinthians, dun sa Bible, ano po, yung kwento ng Macedonian Church.
11: Mm-hmm.
13: Naghihikahos, ang word na ginamit dun, suffering, naghihikahos sila, sunod-sunod yung problema, nangangailangan sila. Pero may nangyaring sa isang church ng nangangailangan. In other words, siguro, kung ano yung tragedy na naranasan din ng isang church. Pero kahit in spite of nasa paghihikahos sila, hindi sinabing naghihirap lang o konti lang.
11: Paghihikahos?
13: Naghihikahos.
11: Sa iba na said.
13: Oo. Pero sabi nila kay Paul, Paul, gusto naming tumulong sa aming mga kapatid dun sa, kalimutan ko kung ano yung church na yun, na in spite of naghihikahos sila, dumaranas sila ng suffering, dumadanas sila ng persecution, gusto pa rin nila, yung heart pa rin nila, na tumulong sa iba na nangangailangan. Kunyari, di ba? Parang katulad yung nangyari sa atin. Yung 7.8 magnitude na earthquake
11: sa Mindanao.
13: Diba? Natutuwa din ako na although nangangailangan yung mga, diba, yung mga churches natin dito, and not only churches, yung mga kababayan nating Pilipino, nangangailangan din. Pero tumulong sila, nagpadala sila para tumulong sa ating mga kababayan na
11: nangangailangan
13: o na
11: nasalanta,
13: biktima ng earthquake. Kaya parang hindi mo, 'di ba, yung parang minsan kasi parang lagi na natin inaano na parang mahihirap 'yan, dapat laging tutulungan. Dapat hindi rin po 'yun yung ating mindset na even if we are experiencing, 'di ba, yung mga paghihikahos, 'di ba, may time 'yun eh na walang wala, not enough, when 'di ba? When nandun tayo sa stage ng not enough, eh pero dumarating din tayo na meron tayo yung just enough, yung tama lang, 'di ba? At meron naman tayong
11: more than enough
13: na dumarating na sobra-sobra yung blessing. Pero nagkataon na nandun tayo sa not enough, tapos may isang nangyari na nangangailangan yung ating nangyari, isang kaibigan or yung ibang, ayun nga, yung nangyari sa earthquake, pwede tayong tumulong. Hindi po, hindrance yung sitwasyon natin na nagsasuffer din kami.
11: Mm-mm.
13: Hindi sinabi ng mga Macedonian Christians na nag-ihikahos din kami, bakit kami tutulong? Pero yung heart mo, pag ikaw ay nakadepende kay Lord, hindi ka nag-worry.
11: Hindi ka makasarili.
13: Makakatulong ka sa iba.
11: Amen.
13: Kaya it's not about your, kung ano yung nasa pera sa kamay mo. It's about your heart to give.
11: It's always the heart, right?
13: Yes.
11: Yun ang tinitingnan naman talaga ni Lord sa bawat isa po, yung puso natin. Sister, yung take mo dito.
12: Ito nga, no? So lahat tayo dumarating sa problema. Example ko na lang yung siguro yung physical na pagkahulog ko sa hagdanan. Hindi ko kasi nakakalimutan yun. So nahulog ako sa hagdanan, mga 4 steps pababa, ganyan. So hindi ako makatayo, tinulungan ako ng anak ko. Tapos yung likod ko laging may tumutusok. Lalakad, may tumutusok. So sabi ko, ano kaya ito? Pero nagkataon naman sa church, meron yung prayer, miracle prayer group. So, every night yun. So, syempre, nagdasal ako sa Panginoon for healing. Then, nagpa-pray over ako doon sa, bali 3 nights yun. Then, napansin ko, parang may improvement na siya. So, nakapaglakad-lakad na ako sa baba. Pero meron pa rin konting sakit. Pero yun nga, inuna ko yung Panginoon sa sabi ko, Lord, ikaw magpapagaling sa akin. Pero sabi nung anak ko, Mama, pumunta tayo sa pa-X-ray ka. So, pumunta kami doon sa East Avenue Medical Center. Then, ang result naman, salamat sa Diyos, at wala namang
11: fracture
12: o bale.
11: Amen.
12: So,
11: inuna mo si Lord eh.
12: Oo.
11: Inayos niya yun.
12: Inayos niya. So, thank you, Lord.
13: Thank you, Lord.
11: Actually, yung mga experiences natin, iba-iba talaga yung response, di ba? Ako naman, personally, kwento ko lang, na-operahan po ako 1997, laminectomy.
13: Mm.
11: Yung aking spinal, yung ilalim, nagkaroon ng, na-disalign. Mm-hmm. Natanggal siya. So, parang ganyan, natanggal siya. So, kailangan ibalik. Nung nakita nila yung X-ray, nagkalaman na siya. Kasi kaya pala super painful. So, yung response ko ron, parang nag-hysterical na ako. Dahil sinabi nila, alam mo tong operation na to, pwedeng hindi ka na makalakad.
13: Mm.
11: Sasabihin ba naman sa'yo yun? Parang hysterical ako. Meron akong pinsa nun. Alam mo yun ang salita, doktor. Pero tao lang yun. Nangyayari yun. Magtiwala ka sa Diyos, ipapag-pray ka namin. Hindi pa ako Christian nun. Pero ako, kahit sinasabi, papag-pray ka namin, talagang anxious ako. Pero that night, siguro, yung prayers sila talaga, grabe. Parang nakampante ako. Ba't iisipin ko hindi ako makakalakad? Iisipin ko makakalakad ako. So, bago yung operation, talagang todo dasal yung mga magulang ko. Tama pala yun, pag pinili mong mas maging magtiwala sa Diyos at maging positive, yung katawan mo, madadamay din, di ba?
13: Yes.
11: Kinakabahan ka ba? Sabi ng doktor, huwag kang kabahan. Ako yung anesthesiologist, magano, okay mo, mukhang okay. Ang ganda ng blood pressure mo. Okay, itong opera natin, relax lang siya. So, paano ko nang i-relax? Nervous, nervyoso ako kagabi. Anyway, awa ng Panginoon. Ito naman ako ngayon. That was 1997, naging maayos naman. Kaya, ang sinasabi ko lang dito, minsan, pag may mga problema tayo, ang nauuna, takot. Nag-hysteria tayo. Na overthinking. Di ba, ganyan ang mga response natin. Yes. Pero ang sinasabi sa verse natin ngayon, ang sinasabi sa, akala ko pinapahinto ako eh. Ang sinasabi sa verse natin ngayon, we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. Yun. So, pag nagkaroon ka na ulit ng problema, lesson yung nangyari, teka, hindi ako matatakot. Mm-hmm. May Diyos. Di ba, sister?
12: Yes.
11: May Diyos akong aasahan. Doon ako sa iyo, Lord, aasa. Mm-hmm. Alam kong pagagalingin mo. Yes. Kung may problema kami, yes, may problema pa, pero nagtitiwala ako sa iyo. So, may pag-aasa pa rin. Hindi ako mawawala. Kaya, di ba, ang dami dito nagpapakamatay.
12: Mm-hmm.
11: Parang wala na silang choice sa buhay, kundi tapusin ang buhay. Bakit ka nagpakamatay? Gusto ko na tapusin ang lahat. Nilalagay nila sa sariling kamay nila. Kasi nga,
13: kumbaga nauna yung takot at hindi nila naisip at, si Lord.
12: Nawala lang pag-asa.
11: Sad to say, walang Jesus sa buhay nila. Mm-hmm. Diba? Yun ang medyo nakakalungkot. Kasi sabing ka, because God's love, ayan na, has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. So, pag tinanggap kasi natin si Jesus wholeheartedly, the Holy Spirit, may indwelling sa atin. So, may mga naiisip tayong negative, syempre, i-review ka, no? At i-comfort ka. Di ba gano'n naman yung Holy Spirit? I-comfort tayo.
13: I-add ko lang.
11: Yeah, sure.
13: Meron
11: sure.
13: Pa ba tayong time?
11: Meron pa naman.
13: Bali, yung mga characters sa Bible na dumaan sa mga ganyan, di ba? Yung suffering.
12: Yes.
13: Si Joseph the Dreamer, naalala niyo yon, di ba?
11: Yes, very, ano
13: siya, di ba?
11: Familiar.
12: Pinagbili,
13: tapos na kulong, di ba?
11: Na kulong, yes.
13: Talagang kala niya nakalimutan na siya ni Lord. Pero may purpose pala si Lord, gagawin siyang second in command sa Egypt para maging second in command kay Pharaoh.
11: May plano pala si Lord, no?
13: Minsan kasi, hindi lang yon, si David, di ba? Dumaan siya kay Gulaya, di ba? Pinatay niya. Tsaka yung mga shepherd siya, di ba? Pumatay siya ng lion, ng bear, tapos, ayun nga, si Goliath o yung giant. Pero, may purpose din siya, siya pala yung magiging king. Kumbaga, ipapalit sa king kay si King Saul. Sino pa ba ang mga dumaan, di ba? Dumaan sa mga hirap na ganyan. Si Moses, di ba? Sabing ganun ni si Moses, bago siya naging redeemer ng Israelites para tulungan makalaya sa Egypt, dumaan din siya for 40 years, tinuruan siya ng Lord.
11: 40 years?
13: Prince of Egypt siya, di ba? Natutunan niya yung sa University of Egypt. Pero iba yung ano ni Lord, ang gusto niya yung way ng education ng Panginoon kay Moses. Kaya for 40 years, binago pa rin niya yung mindset ni Moses. Kumbaga, natutunan siya o nag-aral siya sa University of Wilderness ni Lord. Kumbaga, in-unlearn. Kailangan niyang ma-unlearn yung mga natutunan niya sa Egypt, di ba? Para magkaroon ng ibang mindset. Kasi pag marangya ka, sabihin lumaki ka ng marangya, spoiled, lahat.
11: Tatingin ka sa akin.
13: Bibigay sa'yo. Di ba? Yung parang uutusan na lang niya. Madali kang maani. Pagka yung ikaw lang mag-isa, wala kang utusan. O kapag may mga may hirap na dumarating, parang
11: weak ka.
13: Weak. Oo.
11: Weak.
13: Totoo.
11: Weak.
13: Pero nung trinain siya sa wilderness, wala siyang maasahan.
11: Marami siyang test.
13: Oo. Kailangan niyang umasa ng pagkain, kung ano yung sa mga puno-puno, gano'n. Hindi natin alam kung ano yung ginawa ni Lord sa kanyang testing. Pero siya yung naging, di ba, Moses sa, di ba, siya yung naging, instrument para mahati ang Red Sea, para
11: yes.
13: makatakas ang mga Israelites away from Egypt. Kaya yung mga kwentong sa Bible, yung marami pa actually, na dumaan sa hardship kasi may purpose ang ni Lord para maging kang level up, di ba?
11: Yes.
13: Kaya yung mga nararanasan natin, di ba? Hindi yan negative. Laging tignan natin yan para lang vitamins.
11: Yes.
13: Mga problema. dahil lumalakas tayo.
11: Vitamins yes.
13: ng faith.
11: Yan, yes. Para mas lalo tayong mag-grow yes. as a believer and follower of Jesus. Anything to add before we go? Isa tayo, Denjo. Take away message.
12: So, unang-una, di ba, yun na nga, sinabi naman sa Bible, no, may problem tayo. So, wag mabahala.
11: Yes.
12: Yun na nga.
13: Worry.
12: Wag mag-worry at isipin mo, may purpose si Lord dyan. Mm-hmm. So, go agad in prayer and ask God for wisdom and revelation kung ano ang purpose ni Lord dito sa problem na to. At kung ano ang solution na ipapagawa niya sa iyo. So, laging Lord una sa lahat.
13: Yes. Kasi kapag lang siya, prayer away, di ba? Mm-hmm. Mag-utter ka lang ng word, hindi mo kailangan pumunta ng church kahit saan. Yes. Di ba? Kahit nakasakay ka sa MRT, di ba? Mananalangin ka lang, Lord, tulungan mo po kami. So, nyari, naisip mo yung problema niyo, ganyan. Ano lang siya, prayer away lang. Sasagot yes. siya. Yes.
11: Always seek God, no? Every step of the way. Kahit maliit, malaking problema, dapat si Lord. Tsaka lagi mong sasabihin, ano kaya ang purpose ni Lord? Mm-hmm. Hindi yung you blame yourself, you blame people. Laging pagdasal ka, Lord, pakalmahin mo naman ako. Hindi ko pa maintindihan ngayon yung nangyayari. Pero Lord, I still trust you. I submit to you. I surrender to you. So yung character nandun, di ba, na ikaw ay patient, and ang pinakamahalaga sa lahat, andun yung faith natin kay Lord. Okay? Yes. So, at this point, patapos na kami. At sabi nga ng ating EP ay tapos na kami. Okay? So, anything, message para sa... Ito po yung unang oras. May pangalawang oras pa kami kasi may guest po ako, si Sister Nate Delia. Yan. Yung kakaiba rin ang ikikwento sa atin ito, yung kanyang reflection on our verse for today, Romans 5:3-5. Okay? So, Sister Senny, thank you so much for your
12: thank
11: time.
12: You.
11: Maraming salamat. Sister Sharon.
13: Thank you. We're honored.
11: Masaya yes. ako, maaasahan ko itong lagi. Kahit na madali ang imitasyon lang, ay nandyan sila para dito sa ating radio and Facebook ministry. Sa halan din po ni, of course, ng ating tagabantay dito ngayong umaga, si Miss Micaela Allen ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Babalik po ang Celebrating Life sa ikalawang oras.
10: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports
1: we
10: Radio
1: 91. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always up. PH. Follow us on Twitter at Radio Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 7:38 AM.
5: Philippine Standard Time, 7:56 na umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Patuloy na lumalakas ang severe tropical storm Francisco habang gumagalaw ito sa Philippine Sea. Ayon sa Weather Bureau Pag-asa, na mataan ang sentro ng severe tropical storm sa 1,315 kilometers silangan ng Timog Silangan, Luzon. Severe, ang Francisco ay may pinakamalakas na hangin na 100 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 125 kilometers bawat oras. Tumatak ito kanluran, hilaga-kanluran sa 25 kilometers bawat oras. Ang severe tropical storm Francisco ay hindi direktang makakaapekto sa kahit saang bahagi ng bansa ngayong araw. Samantala, sinabi ng PAGASA na maaring maglabas ito ng bagong weather advisory ngayong araw. Ito'y dahil sa inaasahang malakas na ulan sa Hilagang Luzon at ilang lugar sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. PhilSA o Philippine Space Agency na tukoy ang mahigit 137 hectares na posibleng landslide area matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Narito ang ulat ni Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Hinatay ang mahigit 137 hektarya ng lupain sa Sarangani at Davao Occidental ang posibleng naapektuhan ng landslide. Bunsod ng malakas na lindol noong Hunyo a 8, ayon sa Philippine Space Agency o PhilSA, natukoy ang mga apektadong lugar sa mga bayan ng Glan, Sarangani at Jose Abad Santos, Davao Occidental, gamit ang satellite images bago at matapos ang lindol. Batay sa pagsusuri, nakitaan ang malaking pagkawalaan ng vegetation o mga halamang tumatakip sa lupa na indikasyon ng posibleng pagguho ng lupa. Sinabi ng PhilSA na ginagamit ang satellite data upang matulungan ang NDRRMC at ang PHIVOLCS sa pagtukoy ng mga lugar na dapat bigyan prioridad sa monitoring at response operations. Patuloy pa ang pagmamanman ng ahensya habang hinihintay ang ground validation sa mga natukoy na landslide areas. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa ibang balita, Department of Trade and Industry muling nagpaalala ukol sa bawal na pagbebenta ng vape malapit sa paaralan at iba pang lugar na puntahan ng mga menor de edad. Narito ang ulat ni EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Nagpaalala ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga retailer at mamimili na ipinagbabawal ang pagbebenta ng mga produktong saklaw ng Republic Act No. 11900 o ang Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act sa loob ng 100 metro mula sa mga lugar na madalas puntahan ng mga menor de edad. Ayon sa DTI, layunin ng RA 11900 na mabawasan ang exposure ng kabataan sa mga vape at iba pang covered products na kasaad sa batas na hindi maaaring magbenta ng mga naturang produkto sa loob ng 100 metro mula sa perimeter ng mga paaralan, playground at iba pang pasilidad na karaniwang dinarayo ng mga menor de edad. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na mapanatili ang mas ligtas at mas malusog na pampublikong espasyo para sa kabataan. Hinihikayat naman ng DTI ang publiko na i-report ang mga establishmentong lumalabag sa regulasyon sa pamamagitan ng email na osmv_coms@dti.gov.ph upang matiyak ang mahigpit na pagpapatupad ng batas at proteksyon sa kapakanan ng mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At pambansang suporta hiling para sa realisasyon ng otonomiya para sa Cordillera Administrative Region. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Muna.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Inura ni Baguio Representative Marisha Dumogan na unti-unti nang napapalapit sa realidad ang matagal nang isinusulong na otonomiya sa Region Cordillera. Makarap mapasailalim na sa deliberasyon sa mababang kapalungan ng Kongreso ang panukalang batas para sa pag-establisa ng Cordillera Autonomy. Ang kadamogan, mahalaga magkaroon ng serye ng pampublikong dialogo at kamulatan sa rehiyon sa pagsusulong ng otonomiya, isang constitutional mandate na hindi pa rin tuwirang naging realisasyon sa nakalipas na mahigit 3 dekada. Anya, ang otonomiya ay hindi lamang isang political arrangement bagkos ay mekanismo na kumikilala sa natatanging indigenous cultures, tradition at sistema ng pamamahala ng Cordillera habang namamahagi ng mas mabigat ng katungkulan sa pagtugon sa natatanging pangangailangang pangkaunlaran ng rehiyon. Sa kasalukuyan ani Dumogan ay inaantabayanan na lamang ang deliberasyon ng House Committee on Local Government sa inihaing panukalang batas noon na autonomy para sa rehiyon. Idinagdag pa ng kongresista na sinimulan na nito ang paghiling ng suporta mula sa mga pangunay opisyal ng pamahalaan kabilang ng paghiling nito ng pulong kay Executive Secretary Ralph Recto upang talakayin ang panukalang batas at sa kalaunan makakuha ng suporta mula sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
5: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Paano paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho.